0: Mga vibes, alas 8:05 na padayon sa atong arkada sa buntag sa gihapon. Atong ipahibaw nga to sa atong mga late tuners nga welcome gayud kaayo kamong tanan nga mapadangat sa inyong opinion o komentaryo din sa atong programa. Nyang atong official text line 0995-472-0802. Usbo na ko, official text line 0995-472-0802 mga kabibes. Unya, of course, ang atong pagsibya pinagi sa Facebook Live. Inyong makita ka na sa atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu. Usbo na ko, 93.1 FMR Cebu. Mga kabibes. Katawa kong daan kay ba mo mga kabibes. Ningon si Ruben Padillay. Ga di nagikuno siya tagam na siya sa politiko. Pagka politiko. Di nagikuno siya mulansar sa tuig 2028. Mga kabibes.
1: Arangkada sa Bubutan.
0: Iba mo, ako tanaw, murang nahimadla na nini, Senator Ruben Padilla. In fact, I stand corrected mga kabibes. Akong itanaw ang update. Nagpahibaw ang Senado nga today, walay Senate impeachment trial, but rather do na sila yung private caucus. Sa ka-private caucus mga kabibes, kay ilalaging tokyon, ilang isgutan, closed door ko nining ilang caucus mga kabibes. Kay ilag yung isgutan o pilag yun ang voting threshold sa kananaabang kinikaroon nagpadayon nga Senate impeachment trial. So katong gika-schedule unta nga testimonya gikan sa ka-official sa kanang Securities and Exchange Commission. In fact, gipaabot sad ang appearance ni Davao City Mayor Bastido Duterte. Dili ka na mahitabo karong adlawa. Kay crucial magudi kay karong umabot Merkules, kikatakta na sila nga mo desisyon. Kung pila ba yun? Decisize ba yun o upsan pa ni nila? So, crucial ni karong adlawa. So, and I think this makes sense mga kabibes. So, wa tayo mapabot nga kanang live coverage sa Senate impeachment trial kay matod pa private caucus ang ilang ipahigayon karabutaga mga kabibes. By the way, good morning to ni kabibes sa Randy Santisas. Niya pa listening. Salamat kay ni mga kabibes sa Randy Santisas.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O niya, gikan ni kabibes 4541. Kabibes, nangangarap ng gising ang mga forever DDS. Well, that's their prerogative, kabibes. Ang ato maluoy na lang ta ani nila cause until now they refuse to side with the truth. Unsa man mga DDS until your last breath yun ng inyo munay ingon nila kabibes nga well lunod patay gini sila. Unya samtang lunod patay ang mga DDS di ay usa ka DDS ay ningon siya nga di nagyukuno siya mulansar. May noon, pero ako tanaw ni kang Robin Padilla ba? Kanang do, pag-admitter na niya nga di nagyukuno magsilbi. Kay inani, in the event, mga kabibes nga si ma-convicto good sa impeachment si Vice President Sara Duterte, huyang naman yun ang ilang kampo. So may ilang option B. Si Basti, palansaron. Niya parisan ni Ruben Padilla. Do you think the Filipino people will allow that mga kabibes?
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Gani nang andam na siya nga iniguman ko no siyang termino karong 2028 mga kabibes. Mo abroad na si Ruben Padilla. Kay kanan nga dismaya ko no siya sa mga Pilipino. Uy, pagsuroy nga nung na-dismaya makas mga Pilipino. Na-dismaya ko no siya sa mga Pilipino, mga kabibes. Matod pang Ruben Padilla. Nung madismaya makas Pilipino, swerte na lang ni Mua nga napili ka nga number one senator pagka 2022, laliman kag sa kadaghang mga nanglansar, ikaw yung gipili. Nakatagap ro'y. Si Robin Padilla, mga kabibes. Pastilan. Ha? Ha? Hindi, ingon siya nga, neutral. Neutral siya yung ibaw mong yun mong kabibes nga. Ha? Kananaabang unsay mga gipakita ang labok ni Robin Padilla dito sa nagpadayon nga Senate impeachment trial, mga kabibes. Ha? Ha? Nga makaingon ta ni ini nga kinis Robin Padilla gidin taon. Ha? Right or wrong, kanunay ginis yang mulaban sa kausa ni Vice President Sara Duterte. Ha? Nga tanawa ron siya, nahitabo niya ron, gigukod siya kay under investigation siya karon sa Department of Justice. Niya ito laging nahitabo nga pagka-iskapo ni Senador Robin Padilla, or rather Senador Bato de la Rosa. Sinahitabo niya ito nang himakag siya nga wala gikumo kananaabang muimuglakang nga maka-iskapo si Senator Bato de la Rosa. No, sabi taon is Rubin, oy. Kaklaro atong kaya nakisakay ra kung nakihits ra kung niya. Okay, bawag ko kang sawa pagunto ang pag-iskapo ni Bato de la Rosa, mga kabibes. At ito palang adaw, pagkamayo unsi sa hapon, naingo naman daan ng International Criminal Court, ka doon na sila orden di aresto, doon na sila warrant of arrest. Batok ni Senator Bato de la Rosa. Well, yung pagtungod niyan to ang mga abogado ni Senator de la Rosa, mga kabibes, nagkapuliki og file og TRO dito sa Korte Suprema, which the Senate Court did not act. Mauto nga ang tropa sa gobyerno nangandam na kita unta to nga ilang arestohon si Ruben naman si Senator Bato de la Rosa. Pero sa otoman pagkakadlaon sa Mayo 14, mga kabibes, dungan man silang ni biya dito Senado, gipasakay man sa ihang sakyanan ni Robin Padilla si Senator Bato de la Rosa, muna nga under investigation siya ron sa kasong obstruction of justice, mga kabibes. Nagawas dito si DOJ, naapod sa ombudsman. Sus, kaingon si Robin Padilla, pastila, no? Og mahingpit yun, ang kapreso lang ni Robin Padilla po doon niya. Ano niya, morning niingon lagi siya, mga murag nakakaon siya tagam, pero ang akong tanaw, ano niya, kabibes ba? Sinyalis na ni nga na napanimahuanan ni Robin Padilla nga naglisyo na gijila. Good morning ito ni Kuya Press, Kuya Bro Lima Rindoke. Niya pa good morning ka vibes, Kuya Bro Ton. O sa mga suki ninyong tigpaminaw, Kuya Bro. Gika ni ka vibes 0792. Kanang gisulti ni Robin sir nga mo abroad na lang siya is actually an intelligent idea. Ngilgigang ka ba 0792? Kaya klaro naman kayo nga kining idol niyang pamilya is guilty of corruption. To save himself from shame, then he should go abroad. Ang lisod lang ka ba kay doon na po siya pending nga kaso, what og mo prosper ng kaso batok niya. Hadlok mabalik sa pinanggalingan si Robin Villa. Hapit na pod na siya. Gikan ni ka vibes 4664. Lagi, tungod po siya ang gibuhat ba nga pastila, no? In fairness, sinuon to Robin Padilla, iyag yung gibaruga ng iyang pagka-DDS. Pero in the process sa iyang pagbarog sa iyang pagka-DDS, mga ka vibes, apektado siya personally. Ha? Kay lagi, sa ako nang gikaingon ninyo, mga ka vibes, sa akin ha, tungod kay Wa Manroy kanang Senate impeachment trial o sa caucus ron sa mga senador, madesisyonan nga kung pilara ka mga senador, maura to ang kwitahon sa ilang kanang conviction threshold. So ato padili na 16 ang akong tanaw, arin nalas-alas 20. Ha? og 20 ang ipon nga mga senador nga at tukwaon ng 2/3. 13 na lang ka mga senador. Nga alang nako ka ng 13 dili, ginalisod ko haon mga kabibes. Ha? Og may tabo na, aw, hayag pa sa ha? Pagsidlak sa adlaw. Ang kahigayunan nga ha? Makonbiktog yun sa iyang impeachment trial si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And remember, ang laban sa ulo ni Vice President Sara Duterte, di mahumandi ha, o makonbikto siya. Kay doon na pa'y nag-ung-ung nga kasong plunder. O niya, timani ninyo mga ka-vibes, samtang dili aspetong kriminal, dili criminal trial ang impeachment. Ha? Okay, because it is just a matter of whether she still fits to be in public service, mga kabibes. Ang una lang niya, mapapasiya sa katungdanan, o niya, dili na siya makasalmod pas politika, ha? Ako ganing komedya, bisang pagkabarangay kunsyali to sa Davao, di naging siya pwede. Pero wala na yung pagkapriso. Ha? Ang naay kanang prison term, mga ka-vibes, kun o galing, o niya, mulusot ang warrant of arrest, batok niya, kumuprasper ng kaso sa plunder, mga ka-vibes, ang mag-unong silang Jingo Estrada o Rolante Marcoleta dito sa Quezon City Jail, mga ka-vibes. Yaka ni ka-vibes sa 4541 ka-vibes na dismaya si Ruben Padilla, si Ruben Padamplin. Tungod kay nahitabo ang people power sa mga DDS. Kay why nahitabo ang people power sa mga DDS? Kay gamay ra ang nagpakitag support sa ilang idolo. Atong time ni Posia o bail sa iyang kaso. In fairness, daghan na ang nakarealize o parihoan ng Ruben nga tuloy bagmak ngayapon ang pangisip. What can you expect from Ruben Padilla, ka-vibes? Ayong buntag, I'm just continue praying for Filipinos. God bless you, gikani. God bless everyone, gikani ka-vibes. 0475, unya. Gikani ka-vibes, 5598. Idol, jud nako si Ruben ka-vibes. Sa bista o pagka-artista, pabor ko niyana kay may pagkagwapo man sa si Ruben apan og pagpangatungdanan dili pa angayan og dapay botasyon pagkaartista bobutar ko apan sa pagpangatungdanan magdeed pa og agak stilan agakon gidi mo ka boys 5598 inani ha kanang akong tanaw ni Ruben Padilla. Itanaw sa ni siya og ana bang iya bang gisuklian ba ang iyang utang kabubuton ngadto sa mga Duterte kay kay bawo ba mo ang katong batong iyang kaso nga illegal possession of firearms na priso man siya ni adto uni tagon kay na priso siya mga ka-vibes gitagaan tuod siya og executive clemency ni aning presidente Fidel Ramos pero di man to absolute ha. Kanang pagpuli ni Presidente Digong Duterte, mga kababs, gitagaan siya absolute clemency, absolute pardon. And therefore, tungod niya ito, nabalik ang iyang civil and political rights. O itong nakalansar siya pagka 2022. Niya atul man ito nga nisulbong yun ang UNITIM, ang panagpares ni PBBM o ni Vice President Sara Duterte. Dada sa kahig, dada sa bulog sa UNITIM si Senator Ruben Padilla Moto nga na number one senator siya sa Pilipinas, mga ka-vibes. O niya, karong tanaw ko naka-feel na siya nga ipit na siya karong panahuna. Oy. O niya, sakto tong obserbasyon sa atong ka-vibes ha. O amang yun. Nang hambog sila tanawa ron ha, karon lang alawa akong ibalik lag jutay ha? Sa pag kanang paghandom nato sa pagpatuman sa Marcelo karong adlawa. Karong adlawa Grabe kahigpit sa seguridad sa Malacañang. Kay pagpangandam ko basing doon ay mga destabilizer sa kasamtangang gobyerno. Pero doon namin nagtikaw-tikaw, wow eh. Why na itabo? Tungod lagi kay para na ako mga kabibes. Sa tinuod lang ang mga leader sa nila na nga priso na masagod. Kinsa may samukan kay ni Adto. Ha? Kibao man mo. Nga grabe aktibo kayo kay anad man yung mga rally-rally siya. Sina yung estudyante pa na siya. Si kani congressman Mike Tepensoro niya at sa mga pagkaunsa si Mike Tepensoro priso man. Suwa sila yung leader mga kabibes.
2: Pinawa!
0: Magunsa man ang kananaang na kay mga pinansyer nga narades palibot mga kabibes. Ha? Why kananaabang mo patawag og mga kalihukan? Ha? Awar ko to. Basta pagkatong mga 18 marin sila nagpasiugda ginihan to. Ha? Si ikawan mang yun. Si Mike Tepensoro magitutunan. Bisa nga ang 18 marins, Mike Tepensoro gahapon to. After Mike Tepensoro, sa niyang napriso na siya, awa na gayon nagtikaw-tikaw ang mga grupos DDS mga kabibes. So mo na ipangitabo, ha? Mga kabibes nga makaingon ta ni Huyang na gayon ang ilang grupo. And sa akong basa, nakasense na daan nakamatikod na Rubin Padilla na oi. Ha? Kisa pa may tao ay magtikaw-tikaw ron. Nga pabor nila. O nga, akong tanaw mga kabibes, mismo diha sa Senado, nakamatikod na si Rubin nga, ha? Kanang hagipot na po dahil ang sitwasyon diha. Ha? Kay lagi, sa pagkakaroon mga kabibes, ang ilang grupo sa minoriya nagkawatak-watak ng manap niya, puros na sila nagtubang ang kaso. Ang lately, ha? Katong deklarasyon sa ombudsman niya itong malabing Biyernes nga, ilang gikasuhan. O naaron sa preliminary investigation ang kaso nga anti-grap sa pamilya Villar. Humud imagine nga si Manny Villar kasuhan. Si Cynthia Villar kasuhan. Kay bao ta mga gamanan o influential kay ni. Ha? Pwerte ni. O katigayon na lang mong isgutan, they are super billionaire. Ha? One of the richest people in the entire world, ginesi, ha? Kani senador o speaker Manny Villar, mga kabibes. Ha? He is the richest Filipino. Ha? Labing dato ka nga Filipino o niya, nagatuba ang kakarugkaso sa ombudsman, di ka malisang niya na.
2: Pinawa!
0: Kana na ang matut pa ni Kabibes 5598. Tungutan na lang ko Kabibes, hain mo hain mo kauna magka magsisibi ni Jude Alcover. Pariharaman mo kahait og salabutan, kabagtik og sinultihan. Asa ninyong duha ang kauna pagka-broadcaster? No idea, to be honest, Kabibes. But you know, I started late 1990s na. Sa kanang gisibyaan karon ni Cons June sa DYLA, diagi ko nagsugod. Unya, kaya ba mo ang ni-mentor ginako si Anhing kanang Press Secretary Serge Remonde. Modesty aside, young as I was then and still young right now, kanang ako ko'y medyo na-shock. Honestly mga kabayos, modesty aside ha, dili sa pag-alsa sa kaugaling bangko, he gave me the break to handle katong iyang premiado nga programa. Katong kanana ang DYLA interaction mga kabibes. So I was really elated then nga kanang kaming duhara nag one-on-one meeting badong keep up the good work blah blah blah mga kabibes kanang sige tagaan takag break api usakas mo handle yan. And you know what mga kabibes, wow, I'm feel nostalgic right now. Salamat sa imong pangutana. Would you believe nga, usa sa akong co-anchor ni Anto, si attorney, si aning attorney Dave Umpok. Sa, nakainumdom ka ni Anto ha, sa nakasunod na ako, I just do not know. Where Were You During the Early 90s? One of my co-anchor then was the late Attorney David Umpok. Si awa kayo sa Attorney Dave. Kanang mag-off-air na gudbidakan kay may atog mga istorya ba, mga pimi, at ay kato, krabi to. Solid kay to sa iyang baruganan sa unya delete Jojo de la Victoria o sana sa akong mga kauban kaniadto sa programa. So wa koy ang akong nasabta ni June Alcover kani congressman karon konsyal sa Cebu City North District. Nag-start pa na siya sa iyang pagka anti-com crusader sa dihang nibalik na siya sa bakan sa Balaod. So from there nahimong partyless congressman, and I think along the process ni kuha siya og oras sa radyo, ha? O niya, dito na siya na isugod pagka magsisibya. So inana ang akong masulti ni mo ka vibes, but then again karon naaman siya sa kananaang konseho sa siyudad sa Sugbo, padayon gihapon siya nagsibya ka vibes. So whether kinsa namoy nauna, I don't really have any idea. Kon ni atong tuiga diha na pabod nagtikaw-tikaw, but I understand din kanana ang gikan na siya sa bukid ni naog ni join sa balik sa mainstream unya kanana ang makaingon ta nga nanibya pud siya sa diyang nahimo siyang partyless congressman. Gikan ni ka-vibes sa lima rin do kaya sa ako na obserbahan ka-vibes video, ubay-ubay na ang nahigmata sa mga DDS sa kamatuuran. Ang nagpabili na lang nagtikaw-tikaw sa sukmed karon ang mga troll army na lang kay bisan sa mga hardcore DDS medyo nahilom na sa sukmed. In fact, if I may reveal this mga ka-vibes, katong grabe yung kaya ka-hardcore na kanabang content creator sa mga DDS mga ka-vibes. Kaya numdo mo ni Kuan. Ni... natudlo na ron siya sa Administrasyong Marcos. Thinking Pinoy. Di ko na lang kumplituhon yung pangan. And Thinking Pinoy, kaniyad to, grabe ito ka DDS. Pero karon, si Arjen Nieto mga ka-vibes, karon, hilom na. Pero mo lagi na, itagaan pong pwestos gobyerno mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: To his credit ka to si Arjen Nieto, aka Thinking Pinoy mga ka-vibes. Sahit kito ang makomentaryo niya, grabe kay to makabaligya ang yun sa mga Duterte. Pero napaong man. Maura po na. Kaingon ta nga, daw gibugtian siya mga ka-vibes. Nahilom siya niya. Naana ron. Usa sa mga undersecretary sa departamento nga gigunita ni kanang cabinet secretary. Pastilan mga ka-vibes. Benor Abalos. Ang naakaroon ang cabinet secretary usa sa iyang mga undersecretary si Arjen Nieto nga kaniadto ang grabe ka diehard DDS mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So diyang bahina akong tanaw si Robin Padilla na kamatikod na gyud nga nagkaanam na sila kahilis ba. Wala ba tarong gyud nga kanang content creator ron nga pabor sa mga DDS nga alang nako kanang solid bitaw kay argumento sa so, mga taphaw tanan oi dilis pagunsa. Gikan ni ka-vibes Jesus Cañete Celestial, good morning sir Tonton watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Salamat kay nimo ka-vibes sa Jesus Cañete Celestial. So yung ni ana nga tanaw nako nakakita nag mga talimadon si Robin ba nga niingon siya nga di na lang gikoy. Kaya you know mga ka-vibes, inakog bakakon basta ma-convicted ganin ni Vice President Sara Duterte, tunaw man ni tanang DDS ba?
2: Pinawa!
0: Eh, Ingon sila nga ilang plan B si Basti Duterte, ah, di magsilbi. Oy. Mga kabibs, alas 8:30 naman, mapost lang kung makadiyot niyang humaniini, bulyo na sa tas unahan sa uban pang mga isultahan, uban pang mga isyo din sa atong programa Karong Butaga Palihog. Standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa buntag.
3: Pwede salamat kay mga ka-vibes, alas 8:34. Akong gi-review ba ang kining pamahayag ni Senator Robin Padilla? Ingon siya ay, nga hingpit og final lagyod ang desisyon. Niya nga di nagyod mosalmot pa sa politika human sa iyang termino sa 2028. Quote, ingon siya din pinagi sa iyang pamahayag sa usa ka interview sa radio dito sa Manila. Ningon siya ay final na po yun. Oo, napag-desisyonan na po namin yon ng asawa ko. Tutuloy na lang po namin yung aming plano na mag dunay kanang inaudible na statement siya mga ka-vibe sa isang Islamic country. Sa ato pa siguro magtungo or whatever. Inaudible magod ang tape, so maura na transcription sa usa ka kauban na ito sa buhat. Tutuloy na lang po kami sa isang Islamic country para mapalaki namin yung anak namin sa Islamikong paraan, unquote. Matod pa niya sa maong radio interview mga ka-vibes. So, atong hubaron nga, hingpit na yun. Nagdesisyon ako no siya matod pa kauban sa iyang kapikas nga si Mariel Rodriguez. O niya, ato na lang sila mupuyo sa usa ka slummy country. O niya, dito niya padako ng iyang mga anak. Maunay pamahayag ni Senator Ruben Padilla, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan!
3: Matod pa ni ka-vibes sa 5598. Wa pa dyan ko kalugar ka-vibes base sa ako plano. Nagplano ko lagi nga mabisita sa diha sa 93.1 FM. If kanos ako makalugar, akong iatol sa mong programa kay Sagi Kaingon ako. Sticker, no props, ka-vibes sa reserbahan takadaan, ka-vibes sa Marlon. So, just take your time, ka-vibes sa Marlon. Unya, agi og pagpadayon sa atong gisgutan mga ka-vibes. Matod pa ni Senador Robin Padilla nga daghang kuno og kapilian kay you know inani ang magod ni. Sa una niingon ni si Robin Padilla nga bukas siya nga mahimong running mate ni Vice President Sara Duterte. Kay sa gipahigayon nga usa ka hypothetical survey silang duha ang front runner kung mag-eleksyon karong adlawa. Pero later on yan ning nisibog na siya kay ningon lagi siya nga daw na pull-on na po lagi siya sa politika mga ka-vibes. Ningon siya ay ayang pamahayag nga hindi ako bagay sa politika. Hindi ako bagay dito. Iba ang takbo ng politika sa Pilipinas, hindi siya para sa akin, unquote. Ngilngiga pagka-istorya, ha? Di ko na siya angayan sa politika. Di ko angayan. Ani? Lahi ko no ang dagan sa politika sa Pilipinas. Dili ko no para iya, mga ka-vibes. Sa ako nang gikaingon lagi ang ka-vibes, saan po nga, nagpabadlog man po ni siyang kagulingon si Robin Padilla. O niya, niingon siya, iyang gibutyag mga iyang gitinguha nga ato sila mabalhin. Posible nga ato na sila manimuyo sa Brunei, ito sa Malaysia, o bisan dito sa mga Scandinavian countries, mga ka-vibes. Niingon siya nga, ang politika ng Pilipinas hindi ko siya kaya, sumala pa ni Senator Ruben Padilla.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Pero sanoy kayo, huwag magiging kaya ngayon. Huwag magiging kaya ngayon. Sabay, ginabuhat ni Ruben Padilla, tao, Senado,

singa ni ana. Kanang naglisod ang ibita taon siya. Kay lagi kon kananaabang mga kabibes. Kung imog yung subayon, it's just a matter of days. Kaya karon no, mag-caucus ang mga senador. Kung maubsan yun ang conviction threshold, mutanaw ko kabibes. Unya, manglutaw pag ini mo, tumaw pag ini mga ebidensya mga kabibes. Ha? Pastilan, asa pa man paingon, asa pa man puliton si Vice President Sara Duterte. Kung tanaw si Ruben Padilla, nakakita na sad ni sa mga ebidensya mga kabayab, si Senador Ruben Padilla. Okay. Muna nga makaingon lagi ta. Ining paghitabo karon kabayab nga. Ha? Wasilan, si Ruben Padilla, hapit alam mo ingon nga, surrender na kos politikas Pilipinas, kabibes. Kaya nga no, ingon ko ni inyo, nag-anam-anam na magiging sila. Kaysa pa may ipusunod. Possibly si Senator, Senator Bongo na saan? Ha? Kaya gani, dito sa Davao City, mga kabibes, ang Comelec, ang NBI ni Butiag, doon na sa mga questionable kayo nga mga flood control projects dito. Spoko nga na nimo, matod pang NBI Director Milvin Matibag, doon na isa ka proyekto nito, nga ilang gi-red flag kay kalima bayri ang proyekto. Naunsab sa nang istorya, ha, kalima pil-on ang kananaang pagpangawat sa kwartas katawan. So, gilutos na silag maayo ron. Ha? Una, si Robin, nagungong na ngayang kaso. Ha? Nga tuwaron sa DOJ mga kabibes. Umalutsan po na siya warrant of arrest. Iningon na ba siya nga mayong tag ilan na lang nang itugyan dito sa kwanoy? Aka na naang itugyan na lang na dito sa ICC kay mas madungganon pa kuno para niya mga kabibes. Madutlan matut pa ni Kabibes 4541 hihihi badutlan po di ay og uaw ni Ruben Kabibes di niya kaya ang politika sa Pilipinas kay bombilya to the max man good siya Kabibes butata man lupigan noon ni Senator Lito Lapid si Senator Lapid mga Kabibes makumuingon nga bisan tuod og wa siya igong kanabang educational attainment di kisa musulti. Di isa mapatakang tagautaw ba? Kana na ang ibitaw parehas ni Ruben Padilla ang kabisag unsang isyu sakyan. O niya inigsulti na niya sus di yun ba? O yung istorya mga kabibes. Muna makaingon ko nga kana bang si Maingan nila pa kanabi tayong magpakauwaw kasi mong kaugalingon. So muna eh, nahitabo ro ni Senator Ruben Padilla niya, di nalagi siya. Pero ang ako ba, o niya, umulosot yung kaso niya. Ha? Hehe. Mapriso siya balik. Na, impasta na ning pangandoy nga, muabroad na lang sila mga kabibes. So makaingon lagi ko kabibes nga si Ruben Padilla in taon tungod kay hingpit ang iyang paglaban lagi taon sa mga Duterte siya na hinooy na pike ron gikan na kabibes sa 4664 kaabang-abang po ni sila pulong versus Matibag hihihi kaabang-abang gina kabibes sa 4664 kay in the event ka mamatud-an gina sa kanang NBI I understand mupaingon siya na sa ombudsman ang kaso but you know even prior sa NBI ha doon na nay nag-ung-ungsan nga gi-file dito sa buhatan sa ombudsman ang grupo ni kanang Congressman Antonio Tenio nalagi ang ilasan dito kapin sa 4 bilyones mga proyekto dito sa Davao City mga kabayab sa distrito ni Congressman Paulo Duterte.

0: ang ilang nasuta nga dunay mga kananaang substandard. Worst, tunay mga ghost projects matud pa sa grupo ni Congressman Antonio Tenyo, mga kabay, sa Alliance of Concerned Teachers, CONAC. Muna nga, dihang dapita o paminaw ko ang ombudsman sa imong lihok, bisan pa o wa pa ni muirog ng gibuhat karon sa NBI kay naapaman ni sa gitawag o preliminary investigation. So expected ni nga muisyo ni Exupina. Ang pangutanag, mutambong pas Congressman Pulong Duterte, daghan yung kayo o kanabang kanyon nga nagpunting ron nga tos mga Duterte. Nga tanaw na ko, monay, gihimang basihan ni Ruben Padilla nga pastilang paita, oy. Ha? Napiita maging mayo ni ini. Mamaw na di ha? Ha? And you know, in fairness to Senator Bunggo, mga kabasta, gilom-hilom ras Bunggo. Ya kinsa may suod gid kani ato ni kani presidente Rodrigo Duterte, di ba si Bunggo man na magiging uban nga amigo hagis Bunggo kay di ka kaabot o ganahan ka mo access sa presidente ni ato storya da si Bunggo, di kay ka kalusot ni Bunggo, di kay ka kalusot na kaning imong gusto nga to ni kani presidente Rodrigo Roa Duterte, mga kabayos.
1: Arangkada sa buntag.
0: Bisag kinsa pa ni ato kay ngano ang nagdaas telepono ka ni Anthony, former President Duterte si Bunggo. Napagya manggaling to nga, kananaang nagkaaway sila si Vice President Sara Duterte o Bunggo ka ni Anthony. Hasta silang pulong, parting skuwa nila sa smaste. Kay gusto sila makikistorya sila nga man, pundi. Kay nga no, kontrolado tanan ni Senator Bunggo, mga kabibes. And what is Bunggo doing these days? Hilong ra kay siya. Ha? Sus, unang makaingon ko, si Bunggo mismo nasayod na ni siyas panghitaboy.
1: Arangkada sa butan.
0: Unang tanawa ron, ha? Hurut-hurut na sila tanan. Mga bilyar, gikiha na san. Ha? Siya malay mahabilin ani nila. Ha? Si Mangga. Ha? Kay, hello man si Bunggo. Ni Sir Ruben Padilla, nakasuhan naman. Ang musunod pa ni Ana, kabibes, kining giluto ro ni Senador Ping Lacson batok ni Senador Alan Peter Cayetano. Ha? Nagani ro ni Tomausat nga posibleng madamay pa si Senator Pia Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa butan.
0: Nyaka spiar ba ni ingon nga gi-pressure nami, gilisod-lisod nami. Thank you ng istoryahan ng gilisod-lisod mo. Kung wa mo gihimo nga kanana ang salawayon, kung wa mo gihimong sa di mo mawuri oy, pero saon na nimo? Reclamation project lang dito sa Tagig, illegal. Nya mayra bag tagpila na ka hektarya. Spoko na nimo kapinsa ko sa kagatus ka hektarya illegally constructed reclamations area in Taguig City, mga kabibes. Kada kung preso ni Muni Anag, mamatutan ang imong gibuhat. So nilang pito ha, ato ning klarohon, pamilya bilyar, gikasuhan na. Apil pa ganiin tao ng managtiayon ang ginikana nila ni Senator Mark Villar o Senator Camille Villar, si Senator o kanhi Speaker Manny Villar, the richest man in the Philippines, gikiha na gani. Naaron sa ombudsman ang preliminary investigation sa kaso nila. Managsuong Villar, gipangkiha na. Pito man na sila diha, kabanga pro Duterte sa Senado. Ang gisunod ron, ang kaning managsuong Cayetano, upat sila tanan. So ang naibilin si Bunggo, si Mangga, Mangga naman si kananaang kasi nga niya na si Senator Army Marcos, si Ruben Padilla, pastilan, apiki na gini sila. Ha? So mauna ang realidad karon, mga kabayos. Kipito naman sila nabilin niya. Kaya mo itong babalik pa ba ito sa Pilipinas si Lorraine Licarda sa itong balik.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So mo na itabo ron nga pang apiki na ni sila ron ba? Ha? Mura ba gitold ka sila pa doon dito? Kanamitang mura gipiit ka sila maayo mga kabibes. O saan ang doon naman sa'yo nakita? Ha? Kana lang kang karon nagyaw-yaw pa na si nga ni Ana si Senator Alan Peter Cayetano. Pero in the event mga kabayos nga mulusot ng kasong plunder nga gave matudpang ping lakson nga di gid sa muhunong hangtod nga dili gid mapriso si Senator Alan Peter Cayetano, mao gani panganti ni lakson. So pila naman lang kabuok ang mahabilin diha. Unya, mao na nga hilom kay Bunggo mga kabayos, tanaw ko intentional ng pagpakahilom ni Bunggo. Sana hindi makasuhan diha. Si Senator Amy Marcos mga kabayos, pero why siguro oy kay grabe ning kasamtangan ng administrasyon karon oy. Ang ombudsman, the last time I know, ilang man itong involve sa mga alleged sa illegal pugo si kananaang senga ni Ana. So, na po ng ilang trolo niya. Why naong puro lang ko na pangdaot sa masahid sa mga Duterte. Bas dilan, pag sure niya ay, ay ka. Ngayon di ka man pakita sa bang naong pagkaklaron mong troll. Sakitan rabil gitao noy. Good morning Sir Ton, si Senator Villanueva appeal po di siya sa majority. Yes. In fact mabitang na trace na ka vibes kay si Senator kanana ang kinini ang Senator Joel Villanueva dito na madaan mo tong nadusi sila. O niya mo tong na trace kay diha sa dihang tungagi dito sa ilang sesyon si Senator Cheese Escudero. Akong crush si Pia Kawatano, mora na mabilin diha sa ilang grupo si Ton. Ako nang ampingan, hihihi, gika na kabahib sa 4664. Anong masakit, panginig mga DDS, ganang ego raman tayo. Huwag man tamang daot. Inani ha, ako ganing ibutang sa konteksto ng ilang pasiatab nga ng daot ha. Mang daot ha mga kabahibs, o dili daotan ang atong isulti. Akong klaroho na, magdaot ang namakakta din. Di ba na pang pagdaot ang pagsulti sa kamaturan? Namakakta ikong umuingon kong nagikasihuan ng mga bilyar. Pagpadaot din na. Di ba tiyag na tas kamaturan mo na klaroho na na ay ka. Babae, giga ka. Ay ka, Medina. Ako no, yung ngaan mga kabay. Uy, atong itagaan mo klarong kwitanda ha. Sa unsi nila kabuk, ang usa. Wanted sa ICC. Senator Bato de la Rosa, ang butakayro gibutang si Ginoo. Ang duha nang apriso, si Jinggo yung si... Jinggo Estrada o si Senator Rodante Marcoleta. Si Rodante Marcoleta raba, ipit yung tron kay... Niingon to siyang voluntaryo ko noong donasyon, pero niingon tong usa si Aristotol Biray. Waman oy, nang sulisit manamo si... Dante Marcoleta mga kabayos mauron. Unya ang ikaupat nila si Lorraine Legarda. Watakibawag, bupalit mag-es Pilipinas. Unya, doon na sa ikasong plunder. Pagpandao tayo na, nga ego raman tayo ni Sulte kung unsay tinuod mga kabayos.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ato pa niya, pito lang nabilin. Unya, ang upat. Ang duha, gikasuhan na. Preliminary investigation sa ombudsman. Ang duha, nga managsuon, mga Cayetano, posibleng kasuhan na po. So ang mabilin, Bunggo, si Senator Amy, o si Robin Padilla. Si Robin, gipatawag na sa duna na isupoy nagikan sa Department of Justice. So ang maklaro na ito diha nga medyo dili apiki si Amy Marcos o si Bunggo. Sus, basin diya yung doon na po exhibition nga mahitabo parang Bunggo rong Musunod nga mga adlaw, di na kaibawa. Kay kaibawa mga tanga, og dunay labing suod ni kani Presidente Duterte, it was bongo. Umurot na sila tanan diha. Kinsa na malay mahabilin alang sa mga DDS mga kabibes. O na nga, sabot ko ninyo, sakit inyong dugan. Ha? Pero sa unta lang lagi, may tatu lagi kwa mo inihimong kalapasan kay... Ha? Gipriso man gani ang gagaw sa presidente? Prangka-prangka pagka-istorya, ha? Ha? Nianang bahina na sakripisyo gitaon si kanhi Speaker Martin Robaldez. Ako, muingon lang kang... Muingon sa makadaghan nga nakabita lang yung... Ha? Kani Speaker Romualdez, kay wa na yung mga testigo batok niya nang withdraw na to, tagsa-tagsa. Doon na yung affidavit of desistance, ni-retract na sila, nga niingon sila dili tinuod na pasangil. O na magkaingon, tangahuyang na wa na yung ebidensya batok niya mga kabibes. Bisag unsa pa ng mga ipang-istorya diha, mahuog na na-hirsi ng tanan. Kaya di naman to sila manunga. Si Orly Gutisa, katungpat ka mga maristi naman to. Bikin sa namalay magpabilin. Kana na lang DPWH nga kanhi sekretary si kining kanhi DPWH sekretary Manny Bunuan. Pero minus di katotoang mga vital ng mga testigo sususao pa Manila kanang ilang kaso karon ni kanhi speaker kana na ang Martin Romualdez mga kabibes. So ingon niya na, gikasuhan magaling agaw sa presidente. Ato magandiyan ang kitapin under ni Igo lang tang ingon nga wa na yung mga testigo bato kaniya mga kabibes. Ato kunong senga niya na, sabah diha ay kaoy. Patuyang ka man lang po siya niyong ibate. Ang tinuod noon nga sakit niyo dugan. Wastilan. Huwata ko no ang 2028 hurot ba ugkat sa nang tanan korupsyon. Oy, pag sure oy. Ayon, saan pa man ninyo kaysa pa man ninyo Palazaros 2028 og ma convicto na na siyang impeachment si Vice President Sara Duterte. Tuo sa kadayo ni Attorney Kasingan na to niya. Attorney Jimmy Mountain Mubundok mga kabibes. Mahal na inyong panghulga ba nga huwato ng 2028? Kasi may inyong palasaron si Baste nga ambot lang. Kaya palasaron si Pulong nag-ung-ung na po ng mga kaso. Waoy hurot ng mga Duterte mga kabibes. Pastila no? So, inana mga kabibes sa ang update nga walay kanana ang Senate impeachment trial karon kay doon ay caucus ang mga senador. It's a closed door, a private caucus mga kabibes. So, sa ato pa posible ugma na ipadayon kay karon naman guning Miyerkules ang ilang pagdesisyon kay ilang gitagaan ang duha ka mga habig ang prosecution ug depensa mga kabibes nga mo presentar sad sa ilang nagkadaiyang oral arguments tungod lagi ni atong sulti sa mga gibutyag sa katong mga amit security nga si tulo ka mga kanhi Chief Justice si kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. Mga kabayb, si kanhi Chief Justice Artemio Panganiban o si kanhi Chief Justice Renato Puno o kanhi Associate Justice kinini ang unsay nga niya na Adolf Ascuna. Unya, nahimo to nga tulo ang mga pabor nga paubsan gyud ang conviction threshold dili na kay tungod kay dili fix ang decisis ang dissenting opinion ra gyud ang kang kani Associate Justice Adolf Ascuna. So unsa may resulta ni ining ilang caucus ron mo determinar kung unsa ang ilang desisyon karong adlawng Miyerkules. Unya in the event pa kabibes nga mauyonan nga ubsan ang kanang conviction threshold, tan-aw ko mga kabibes, samot mapiit yung maayo si Vice President Sara Duterte mga kabibes. Mga kabibes, misangko na sagko sa takna sa itong panag-uban din sa itong arangkada sa buntag. Pila na lang yun ka segundo mag alas 9 na. Salamat gyud kayo sa inyong pagsunod kanako gikan sa alas 6 kaganihang buntag. Sangan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon ninyong ka-vibes, si Tonton Alco sa tugok ka mag-ingon, hinaot paunta ng Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyang magkabuli ka nato sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, hangtod ugma. Ka-vibes, mauna ni!

0: Bong Estudiantika ka vibes ka.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.

Pasko na, mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pagkatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: ang una-una,
1: dagang panguna-una,
0: daghang pangutana,
1: pangutana,
0: daghang kabalaka,
2: kabalaka,
0: walang kapaminawa, dini mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

Sibang Pilipinas, Marco 5 Cities now, exactly 9:31, alas 9:31 na ang oras, and you're listening to your favorite radio station in Cebu! 93.1 FMR, Marco 5's! Mauna ni! Beautiful Monday morning to each and everyone, Marco 5's! Adlaw karon nga Lunes, Setyembre 21! Karon na yun mo makaingon, do you remember the 21st night of September? Ay, dapat di-play na ako, no? Kalimot ko da. Do you remember the 21st night of September? Oh, di ba? Karon na mo makaingon, Ana. Because today is September 21, 2026, mga ka-vibes. Kamusta ang inyong kabuntagon? Ako ka-play, no? Ika, ako tong reserve para ni Mulang Ganeda. Para maka-play ka unya. Do you remember the 21st night of September? Ito, oy. Anyway, mga ka-vibes, ano karon yung Lunes? Kamusta man inyong kabuntagon, mga ka-vibes? And syempre, no, way classy to most of the schools. Dili most, all, I think all. No? Pero matag Central Visayas, basi sa probinsya, nag-classy. Pero murag may classy at tatanan. No, tungod ani nagpadayon, ay wala siya nagpadayon, line up pud nga sunog, line up pud nga haze, mga ka-vibes, no. Nga atong nasinati, no. Actually kining pag-suspend sa klase, mga ka-vibes, this has its pros and cons, no. Para sa mga estudyante nga naay mga event karong adlaw nga nangandam na pag-ayo, unya wa madayon kay na-suspend ang klase, dili maayo ang suspension. No, pero if ikaw kanang kuan ka estudyante ra ka nga wa kay kalabutan, wa kay mga event, no, nya di ka ganahan nga mag-exam, ampay nga way klase, no. Usa sa mga nag-uol nga nung walay klase karong adlaw, ako mga estudyante, no, sa Hoseng Campus Radio sa among JCR, tungod kay supposed to be today is the launching, no, or relaunching of JCR. Last yesterday gani niari sila diri sa station, na sila diri kay diri sila nag-prepare. Oo, god, kay sila mga gipangandam nga mga kagamitan, no, mga pang-decoration, suguban pa. Apan, unfortunately again canceled ang klase, mga ka-vibes. But it's for our own good, no. Matod palagi na ginalaw na ni Mayor Nestor Archibald ang baso, walay klase karong adlaw. It's for our own good, pero syempre karon nga way klase, ha. Nya ay mo pagbook og pickleball court, ha. Walay klase pero maglipay mo nga way klase, pero imbis nga mo stay at home, magpickleball na noon mo. Yung nag-nai-haze, magpickleball. Sa mantawa na. Diba? So, not feeling well, stay at home, no? Hubakon, stay at home. Walay kwarta, stay at home. Ano, no? Hello, mga ka-vibes, kidding aside, no? So, that's my akong pahimang no sa tanan. Labi na karon nga na atay haze, no? So, ang importante, mga ka-vibes, stay at home ta. And aside from that, no, kuan kining naaman gihapon tay gitawag nga mga online nga kanang synchronous classes. Oh, di ba? Dapat i-turn on ang kamera. Dili kay mag-online class, samtang ga-online class ga TikTok mo diha, no? By the way, anyway, mga ka-vibes, 9:34 karong adlaw day, no. I would like to greet happy happy anniversary di ITO karong adlaw, no. Happy ikapilang anniversary na nilang Tio Virgil o sa iyang wife. Oo. Habang tumatagal, lalong sumasarap ang pagmamahalan. Naks. Atong itong pangutan on niya, mga ka-vibes, kinilakaw. Anyway, 9:35 na itong oras karong adlaw, mga ka-vibes. We are actually celebrating the International Day of Peace. But unfortunately, mga ka-vibes, no, murag taliwa manon, taliwas sa ating pinagdiriwang ang mga nangyayari ngayon sa ating sanlibutan, no? Gubot kayo, mga ka-vibes, dito sa Moscow, no? Recently, there was an attack in an oil field sa Moscow, mga ka-vibes. And that being said, there's another possibility nga mas mumahal na sad ang itong mga petroleum products. Tio! Tio Virgilio! Di man naman agad ang mong technician. Tio! Ikapila na ninyong anniversary? Ay, sorry. Di na inasama at 221? 24? 25? 26? Saman mo. Siya kahibaw ko na pila na sila katuig. Di na ako isabang anniversary ninyo ron? Ay, sorry kayo eh. Hindi ko sinasadya. Bitaw, no?
again, going back, no, we are celebrating International Day of Peace. It says, mga ka-vibes, that today, no, International Day of Peace strengthens the ideals of peace every 21st of September. This global observance encourages individuals and nations to commit to non-violence and foster harmony. Yan, pero ang ending, mga ka-vibes, na ay kagubot, mga ka-vibes, nga nagpadayon. So, okay, naigisulat silang ganida. Nakadawat sa raffle? Kitsa ma... Oh, na siya. Na siya gisot, mga ka-vibes. Ipa-announce. Ano man yung hindi rin? Muramig basket. Muramig nasa ko. Ano sa mani? Birthday. Ay, attorney! Yes, of course. Nababang... Wala na siya sa MC, no? Wala na siya, no? O, nag-ihapon siya. Napa siya sa MC, no? Oo, one of the legal counsels or anything, no? Sa MCWD. Wala ilain. The one and only. The person I look up to, no? General Manager of MCWD, mga ka-vibes. Attorney DX Lapid! Happy birthday, attorney, atong kantahan. Muna ako mag-look up to, no? As someone from the broadcast industry. Actually, daghan kayo kung mag-look up, mga ka-vibes, na someone from the broadcast industry nga nisulod si legal profession. No? To start with, si Judge. Judge. At saka yung pangalan sa Paris ni Sir Leo sa una? Heidi Acuña, no, judge na karon sa MTC sa Sibunga, no, Judge Heidi Acuña, no. So nahimo siya abogado, pau lawyer na karon, is now a judge. Can he co-anchor, no, ni Leo Lastimosa sa TV Patrol Central Visayas? And then another one, mga ka-vibes, nga I always look up to as well is syempre si Sir DX Lapid, no. Can he magsisibya, no, sa DYAB? Karon abogado na and general manager of general manager of MCWD, and together with his wife, no, si attorney Karin Asutilia Lapid, nga abogado na sa, their family of lawyers, no. So I really look up to them. Nga yesterday, mga ka-vibes, gipahigayon ang reunion, no, sa ABS-CBN sa tanang mga empleyado, former employees of ABS-CBN and current, no, na may current employees, tulo ka buok tulo ba pa, no, si Jackie G, si Kuan, si Jackie G, si Mara, o si amot kisa pa, si Sherwin. Tulang tulo, no? O, tulo ka buok. O, napag-ihapoy current employees. O, former. Ang former mo'y daghan. No? So, mauna, mga ka-vibes. Ang ending, what do you call this? Yesterday, there was a reunion, yung gipahigayon, no? Kundi nag-abot ang tanang mga former employees, no, sa Kapamilya Network dito sa among station sa Hagubiao, Mandawi City. I'm looking at the photos kaya wala ko naka

0: sa atong pagkatawong at igin mapapas, like you being a kapamilya, no? Nagitawag nga bisag asa pa ka dadoon sa panon sa panahon, mabalhin man kaglaing istasyon, once a kapamilya, it's always a kapamilya. And welcome kayo dito, daghan kayo na yung mga kanhi, mga magsisibya, former DJs, no? Of MOR, na dito, pero dili kayo daghan. I was expecting na si Baby Jelly, na silang kuan, silang sa pailaing mga karaan, no? Silang Kuya Piolo, no? Kuya Piolo Askal, pero wala, maraga na busy yata, no? Siyempre na, no, may mga laing kabilinggan ko. But muna, no, nagabot-abot ang tanan, medyo dilipod kayo maging daghan yun kayo, pero plenty enough to have a kanang fun and fruitful celebration of reunion, reminiscing the days with ABS-CBN. So murag feeling na ako, mga ka-vibes, murag kuan, mauna ni, ha? Basta, mauna na. 9:40 na itong oras, alas 9:40 ang itong oras, mga ka-vibes. Paspas kayong dagan sa panahon, murag ikilatan. Okay? So we'll take a very quick break, mga ka-vibes. Inigbalik na ito, hinapos nga bayan sa itong programa. Don't go away, we'll be right back. Dini lang sa Kalandrakas.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: 93.1. Maana ni.
3: Kabay! Kabay!
2: Why classy? I listen to my favorite music radio. Mona ni.
4: Vibes, vibes, kasama sa wana.
5: Ang ginis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: Una-una.
1: Daghang pang-una-una.
0: Daghang pangutana.
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka.
2: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: We're back, mga ka-vibes, on a plane na jud na ako, the 21st night of September. What's the story behind that, ha? Atong i-google daw, be. What's the story behind the 21st night of September, no? Ngano ka na gikanta sa Earth, Wind and Fire ang kanta nga September. Unsa kay naa nang 21st night? No, man sa siguro nila, no, ta kahibaw. So I'm looking at the holidays right now, no? We have International Day of Peace. Unsa pa may lain nga ko andire? Respect for the Aged Day, World Alzheimer's Day, World Gratitude Day. Child Passenger Safety Awareness. Hindi naman masyadong ano, di ba? Pero let's look at the story, no? Okay. Ang nakabutang di ay dire, ang meaning di ay naanang the 21st night of September. The hidden personal connection. Due date kuno ka ng ang nikanta kuno, di ba si Maurice kuno ang nikanta, no? Maurice White, one of the singers of Earth, Wind and Fire, revealed that September 21 was actually the original expected due date given by her doctor for their son Cabran in 1978. Pero August di panganak. Okay. So wala lang, no? Tripping lang. 21st night. Pwede man itong 20, 10, 19, na naman. Pero 21st night, no? Because we kikita mangod, mga ka-vibes. Every time there's a specific date, no, nga naasa kanta, no? We always think that there's a meaning. There must be something behind it, no? Sama sa kanangkuan. Kanang for example, September, no? September ni Dog Tree. Ganon daghan kayong kantang na September pod. No? Wake me up when September ends. September ni, di ba? In the middle of September, we still play out in the rain. O, di ba? Tapos, kini, do you remember the 21st night of September? I think that's the best question. Ganon daghan kayong September sa mga kanta? No? Masabda ko na ko ninyo. Anyway, sa mga nakasabot nyo noong September sa mga kanta, text ko 0995-472-0802. Greetings, shoutouts, suguban pa, song request, pwede po, no? 0995-472-0802. Sige, pasabta ko noko. Why is that? Why is there so many September in songs? Oh, kana, muna'y pangutana, oh. It's because, matod pa ni Gemini, Google AI, ang sabi niya sa akin ay, ang sabi niya, pwede mag-aral ka. September is one of the most frequently referenced months in song titles and lyrics because it is rich in poetic symbolism and musical qualities. Ay, okay. So, September sa US is the end of summer. Oh, September marks the shift from long, warm summer days to the cooler, crisp weather of autumn. Wala man tayo autumn diri, no? Ito diri, wet and dry season raman. So this transition naturally evokes a feeling of nostalgia, reflection, and melancholy. Melancholy. O, habog koli. Sama yung taong kakimiyat eh. New beginnings. Oh, may pasabot anang September. New beginnings. It represents a return to routine. Starting a new school year, heading back to work, or shifting schedules. No? It acts as a blank slate or a fresh start. Napodire ang kining September, aging and passage of time. Songwriters often use the month as a metaphor for growing older, such as Frank Sinatra's The September of My Years. Kaya no, may ganun pala, no? And syempre, ang rhyme, no? remember rhyme. September has a great mouthful of and rhythm, and it rhymes neatly with remember. October di ay, November, remember December. Yahapon, no? Yahapon kalusot, no? O syempre, pinakasikat, September by Earth, Wind, and Fire, and Wake Me Up When September Ends, no? So, mauna mga ka-vibes, ang rason. So, may laing mga bulan nga, daghan sa kanta, May, come first of May, no? When we were tall and Christmas trees were small. Kabot mo ng kanta, ha? Wala. Nadungog na sad na ako na. Wako nang kaabutan ng kanta, ha? First of May by Bee Gees, no? Favorite song ni Tio. First of May, kamo ka ng kanta, ha? Bee Gees, no? Salamat! Oh, hindi ang kanta ni Tio. Ay, dungog ka ato, ha? Or, unsa pa may laing kanta nga na asa kuan. Month nga na asa mga kanta. Wala ka ayun, no? I think September lang yun. Anyway, anong gisgutan man ito? Kasi ni pang shoutout ng mga tigpaminawe. What's up, ha? Okay. By the way, nagka-problema ang kung ano. I think there's something wrong with kiniang Facebook. No? Murag, gain na di siya malagin. Karoon nalagin na ako ako, ah. Murag, ni Kagar. Ni okay na. Karoon na okay na dire. Mark Zuckerberg, anong problema natin? You know, niya gi-invite ra ba siya sa kuano, gi-invite ra ba siya sa kanang gitawag nga kuan, gi-invite siya sa kining House of Representatives, no? To talk about an issue, especially when in terms of cybersecurity of Facebook. And then people are laughing, no. Syempre, kinsa man daw ang Pilipinas para ariun ni Mark Zuckerberg. Mga ka-vibes, katawanan man siya huna-hunaon, but Congress has the right to do that. Diba? Congress has the right to do that, no? Ngano man, but not necessarily si Mark Zuckerberg ang muari. Pwede nga muari ang representante sa Facebook. Sa Asia, sa Philippines, naman yun na. And that should be the proper, that should be the proper setup, no? Dapat, ang kanang mga social media networks, say TikTok, Facebook, Instagram, they should have a local office in every country wherein they are used. Para if ever na yung mga complaint against them, for example, mureklamo ka sa Facebook, kaya inaanig, inana, ang imong katubag, direklamo na ka diha, pero tinanin mong rant, ang mutubag ni mong AI ra. Mas maayong naadyod sila yung opisina, and that should be how the system works. Mugi dapat ang proper, no? Maybe na sila'y Philippines nga representative. For para example, na yung mga need ipatawag sa mga inani na yung mga violations of certain laws, then it's applicable to them. Diba? It is very crucial, eh. People will laugh, man, ang mga tawa sila. Nga-invite niyo si Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg, nalang yung mo-ari. Diba? Pero the intention is good. Ganun man, nagtuumog tarong ng Facebook. Daghan kayong mga kwandiha. Daghan kayong mga illegal diha. Kana pa lang daw pag-access sa mga kabataan unan o na magani Facebook dating. Na pay near group. Oh, sus, wala mo kahibaw. Ako, wa so kahibaw ana gitudluan ra ko. Di ba? Na. And you know, kinahanglan nga as the police power of the state, we need to create laws to safeguard our individuals, the Filipino people from these kinds of abuses. Di ba? What if naadiha sa Facebook Messenger, naadiha ang mga GC-GC, o di ba ka mga Facebook group, naadiha ang mga kanang mga laway kayong mga talan-awunon, di ba? So, kinahanglan nga natin balaod, no? So, again, in order for us to craft laws, kinahanglan nga natin gitawag nga mga kuan, mga resource persons or mga witnesses. O, di ba muna nga, gipatawag sa House of Representatives si Mark Zuckerberg, not para mo witness because he's not guilty of any crime. No, he's going to be a resource person for the House of Representatives to be able to craft a law in aid of legislation man siyang investigation. But pasabot na ana, ang House of Representatives mahimog nindot nga balaod. 'Di ba? Basihan ang jud mismo ang maybe Facebook para mabantayan pag-ayo or to put safeguards, no, in the social media usage of Filipino people. 'Di ba? So, kanang moingon mo, katawaan ninyo nga nung gi-invite si Mark Zuckerberg, na okay na, kataw ilang, pero naa sila'y point. But I'm not saying that Mark Zuckerberg should come here. Maybe a representative of Mark Zuckerberg. Dagan man na sila mga legal counsel. And I think Facebook is also looking into it, no? Seryosoho na, because nga naman, Naman sila diri sa Pilipinas. Not unless ganahan silang iba ng Facebook diri, murag China. Di ba? So naman sila diri sa Pilipinas and most of the consumers, dahan kay mga Pinoy nga nasa Facebook. Ang mga Pinoy gani actually mga ka-vibes, especially Cebuanos ha. Especially Cebuanos, we're more on Facebook. Dili kayo tati gamit og Instagram. Ang mag-Instagram kasagaran mga batan-on. Pero ang mga medyo idara na, like them, charing. Like me, no? Facebook yun. Like ako na ako Instagram pero di na ako ma-retrieve. Ambot nga nun ako Instagram, no? Pero usually na ayuta sa Facebook, no? O kanang mga reels. O kanang mga reels nga laway kaayo. O, di ba? Kanang may unana, no? You know, these things, these are important. Again, ang intention karon sa House of Representatives nga muumol og balaod nun to protect us from possible abuses o bisag unsang posibleng kalapasan sa balaod using social media. Muna'y intention karon sa House of Representatives. That's why they're inviting Mark Zuckerberg. Natural, ang i-invite yun ni Moana, ang head. Pero ang head, di na siya mutunga. Maybe magpadala siya og representative niya. And I think, and I believe, Facebook is looking into it, no? Magpadala sila probably their Asia representative, maybe a legal counsel from Asia of Facebook will come here and, you know, represent Facebook. Ano lang yun na mga ka-vibes, no? Let our system of government work, bitaw. For example, muingunta nga ka ng tanang mga nasa House of Representatives, puro mo mga corrupt. Puro mo mga corrupt, tanang mga kinatawan o kinawatan. Sama na? Mga congressman, puro mo corrupt. O kinsa may nibutan nila. Diba? Una-una, sana. Diba? Now you place them there, let them work. Ano yun na mga ka-vibes? Patrabahuan na sila. Kung mag-iing na sila, kung anong diha, patrabahuan na sila. Kaya nga naman, inigsunod nga eleksyon, kamo gihapon mo butar, ang inyo, corrupt gihapon silang tanan, why you take a usapan? No? So again, mga ka-vibes, not unless maybe you wanna change of form of government, if you want, lahi na po na. That's a different story, no? I really like to concur na itong giingon sa akong classmate no nga si Tol Johannes Arong. Ngayon siya nga ka ng, listen ko ng demokrasya dito sa Pilipinas because we are not elitist enough. But pasabot ni Ana, dili na to kuti-kutihon kung kinsa atong butaran nga kandidato. Usually, basta sikat o giendorso sa atong giidolo, butaran tayo na to. We're not elitist enough. Diba? So mauna mga ka-vibes, let our congressmen work, no? Ayun na lang mag-ingon nga, corrupt na sila tanan, tutar, kamura maghihapoy gabutar, ana. Diba? So patrabaho, ana sila, let them work, no? So kanang karon nga na balaod nun, nga giplanuhan, again, social media use. And I'm pretty sure nga dili ra Facebook. For sure, mo invite po na silang taga TikTok, mo invite po na silang taga Instagram. Because, of course, imuhi mo silang balaod nun nga against Facebook ra, that is against the Equal Protection Clause pod. Diba? So dapat, social media ganit tanan. Facebook, TikTok, Instagram, X, Threads, LinkedIn, everything. No? Telegram, Viber, kung sa panadihak mga ka-vibes ng mga application wherein you can socialize. No? So, let's look into that. Kaya nga naman, importante man guna, Roblox, o di ba? Ang Roblox gani, o di ba? They have a representative that will come here to the Philippines. Di ba? And appear sa mga Senate inquiry and Senate legislative inquiries and House of Representatives. Because nga naman, there's an allegation right now nga ang Roblox mo hinungdan, ganong naaning gitawag na itong mga school shootings. Di ba? Muna allegation ka ng Gorebox o guban pa. So, Roblox will come here. Di ba? And to clear out their name and explain their side. So I believe Facebook also will, though I'm 100% sure nga dili na si Mark Zuckerberg ang moari. Kasi gatong iyang kuan, iyang sulugoon na TikTok, si TikTok, moari na, si TikTok palang daan, daghan kayong mga laway-laway diha. Di ba? Viber, Telegram, kinakadaghan, Telegram. Di ba? So para sa ako, it's a good move, no? Pero again, muraguan yun sa mga mata sa katawahan ba? Katawanan siya. It may sound funny, but, you know, it is their job, no? Ilan man ang trabaho isip mga kongresista na muumulag mga balaod nun, no? And katungod nila, they have the right to subpoena individuals or representatives from companies as resource persons for their legislative inquiry in aid of legislation. Ilahan ang katungod. Alright mga ka-vibes, it is now exactly 10:01, alas 10:01 na mga ka-vibes. Wanay kong oras para sa programang Kalandrakas. Thank you very much. Yan yung pagiging uban ako. And sound trip nata all the way 11 o'clock. Stay tuned lang mga ka-vibes. Dito lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FMR. Mga ka-vibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong buntag mga ka-vibes. Sa itong oras, alas 4 na sa kabuntag. Ano ganyan na itong mga nagunang balita aro mga takna-aalang sa itong FMR News Break. Pahimang nga sa tanan mga motorista, hugtanay nasad sa bakos mga ka-vibes tungod kay presyo sa mga petroleum products muusbaw nasad pag-usaban. Layan na pong big time oil price hike ang giatangan na ipahigayon ugmang adlaw mga ka-vibes gilauman nga ang kining mga presyoha mga ka-vibes mo'y madugang sa mga presyo sa petroleum products sugod ugma ang adlaw. Sa presyo sa kerosene, 6 pesos ug 47 centavos. Sa presyo sa gasolina, 4.88 pesos matag litro ang usbaw mga ka-vibes. Samtang ang pinakadako sa diesel, 8.82 pesos ang iusbaw sa matag litro sa diesel. Atong balikon mga ka-vibes para sa tanang mga naminaw karon. Ugmang adlawa ipatuman na sad ang lain na pong oil price increase kung oil price hike. Sa kerosene, 6 pesos and 47 centavos sa matag litro. Sa gasolina, 4 pesos and 88 centavos sa matag litro. Samtang sa mga diesel mga ka-vibes, diesel nga sakyanan, ang matag litro mga ka-vibes musaka og 8 pesos and 82 centavos. Ang kini pagsaka sa petroleum products mga ka-vibes tungod kini sa paglihok sa presyo sa lana sa world market. Kaliwa po ni sa nagpadayon nga tensyon sa tungatungang sidlakan o salbing uwaing atake sa Ukraine ngadto sa usa ka oil refinery sa Iran or sa Russia rather. Kung ako na yung naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaa mga ka-vibes alang sa itong FMR News Break. At agad ninyo mga ka-vibes ang line panghugna sa FMR News Break kanyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
5: Atong oras, alas 6 na.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan Maunan ni
4: Vibes, kabay Kasama sa awanan
5: Ang kinis na niya
6: In fairness, nag-glow up
7: May

ko na, mga ka-vibes. Way undang ang kalipay, kalingawan, pakatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11:04 na ugani atong mga nagunang balita aron mga takna-aalang sa atong FMR News Break. Usang namatay samtang usang naangol sa dihang gidaro sa usa ka SUV. Ang duha ka individual samtang nag-drive nga hubog. Ninang kaadlawon mga ka-vibes diha sa may General Maximum Avenue, dakbayan sa Sugbo. Nilang nakalas nga si alias Jean, residente sa Barangay Lahog, samtang usa ka langyaw nga si alias Charles ang padayon karon nga nagpaalim sa tambalanan nga kauban niya sa dihang naligsan. Samtang ang driver sa SUV na ilhan nga si alias Anthony nga taga Orgelio Street, dakbayan sa Sugbo. Subay sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, matod po masad sa kuha sa CCTV, giingon nga ang maong sakyanan gikan sa may Gerardo Avenue, gikan sa Asilo de Milagrosa, sa dihang nihimok ni og U-turn. Apan ang driver nakatagpilaw tungod sa iyang giingong kahubog ug nawad-an siyang kontrol sa sakyanan. Imbes nga muliko, nitipa siya sa pikas lane o gidumbol ang duha ka individual. Katong ang langyaw na lagpot samtang nalatayan sa maong sakyanan ang maong babae. Tungod sa karatol ni ini mga ka-vibes, ang driver ipadayon og padagan sa iyang sakyanan paingon sa Fuente Osmeña Circle ug matod pa niya wala kuno siya nakabantay nga nakabangga siya. Sa pagkaroon na ana sa kustodiya sa Traffic Enforcement Unit ang driver sa maong sakyanan. Samtang kini iandaman og kasong reckless imprudence resulting to homicide and physical injury. Ako rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes sa line pang hugna sa mga balita, sa line pang FMR Newsbreak o niyang hapon, kauban si Rico Mambo. Arangkada balita sa hapon, ingon na itong hook up sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes, sad-sad sa udto, kauban si DJ Sprocket. Kung itong mga 5 Mix DJs, kini si DJ Kimiat ng Alagad, aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras ato mga ka-vibes, alas 11:08 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada.

Ora sa toma ca vibes la zona să rezi nu ai bine. Mai ang ato mai pag paneto mai pag andam sa paneto mga vibes kamo na minaw. Sa inyo ang paborito nga station sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR.

karon nga Lunes ha. Pizza 21 sa buwan sa Setyembre. O hapit na pod mahuman ang Setyembre. Padong napunta mo sugat sunod semana sa buwan sa Oktubre. Ang tod karon ni Bre na lang single lang gyud kagihapon. Sama na. Welcome mga kababayan sa programa Naglagobo, nagbuto-buto, nagpaka-paka, naglanog-lanog, nag-uyog-uyog. Programang Kabayab Sadside sa Utswa. O syempre basta adlaw Lunes, wanag ilain. O wanag ilain mag-partner ha, duwanis lang kabok. Mga walay uberhang karon, kung kayo prisko kayo. Pero imuasa. Pero yeah. Oh nata. Oh, ah, pero yeah. Oh. Live on the mix right now, we have DJ Tatsuki Otsu. Back to back with DJ Ariel Arellano ato ang mga vibe mix DJs. Siyempre, nag-back-to-back man sila. Ano po sa akong atubahan? To front po, me. Oh, this is your DJ, mga kabayans, live on the microphone. DJ's Bracket Gunato, a.k.a. New R. Wa na gilaing? May lain pa? Diba, Rodolfo? May ngunto ni Rodolfo Ocampo, may ngunto. Siyempre mga kababs, live na takano sa ito mga social media. Sa ito ang Facebook page, live ta, DJ's Bracket Remix. Sa ito ang TikTok account, DJ's Bracket Gunato.

shoutout og mga greetings. Og syempre katong walay Facebook o walay TikTok, pwede po gyapon mo magpadangan sa inyong mga greetings o mga pa-shoutout. I-send lang sa 0995 472-0802. Pwede mo mo text, pwede po mo mo tawag. Akong Osmon, og hinayon 0995 472-0802. Naglanog-lanog dali sa may Upper Laguna, San Fernando, Cebu. May pagpaminaw sa mga Baklaan family. Oh, hello ni Nonoy. Oh, hello ni John J. Nindot imobado, syempre. Saan laro mo ng basketball? Ah, dito lang, sa tabi-tabi. Oo, alas 11.23 na, ala, sige. DJ Tatsuki O2. Ala, sige, bunan.

oras na ito mga kababs, alas 11.29 na. Ato na i-shoutout no ang Team Bilinggay na gikan sa Dumanhog. Na grabe ko no kasi pa ko no sa atong tukar dito naglanog-lanog. May pagpaminaw ninyo ito nandi ha. And hello po sa The Big House Drink Drink Mates Lagundi diyan sa may Oslo ba? May ngunto ninyo ito nain. And shoutout also sa ni Jomar Inirian or Inerlan diyan sa may campgrounds sa may Mantalungon Dalaget. Oh, naglanog-lanog po tadya ah.

0: na pinapakain ko na, oy. Talaga. And oh, shout out ni Jerome Sasabain Bunal. O kung naamo sa O, ma-O, ikaw lang, abli mong radio niya, niya ibutang sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio. O, ibutang na, tanawa, mauna. O niya, atunod liliyon ang dito sa itong live sa Facebook page. May ngoto ni Junel Ribise. Shout out ko Ivan Alerta, DJ Katotaka Compostela. Oy, sarap! Og ni Janjan, mayong auto pa shout out sa Alindao family sa Malulos Barili og sa Kianan Kayla Lumber sa May Mantalungon Barili. Alright, mayong auto ninyong tanan. Oras na ito mga kabab, sa alas 11:31 na. And let's take a very very short break. Oh, sa atong pagbalik, ato po mapaminawan ang kisang ikaw pre, DJ Ariel, ang sunod. Alright, mapaminawan po nato ang mga sunata ni DJ Ariel Arellano sa atong pagbalik. Mga ka-vibe, stay tuned mo niya. We will be right back.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Rip.
1: Waan na ni.
2: Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mao na ni.

Ka-vibes, alas 11.37 na. Kamu na minaw lang yapon sa programa Ka-vibes sa Oto. And live with the mix right now, we have DJ Ariel Arellano. Mayungod doon ni DJ LC. Shoutout ko na sa Luyao family, Vizcaino family, og Aparicio family sa may Toboran, Cebu. Alright, mayungod to. And may ngunto po ni DJ Louie niya, ay kauba ni kakopol ni DJ LC. Oy! Shout out, pre! Dire sa Dapit IT Park ni Marlon og Tatsuki nga dishwasher sa Kananan. Gikan ni Russell. Oy! Asa mino Kananan, be? Ako suroy yun, be? Hello ni May! May ngunto ni mo, May! Akong Osbon ha mga ka-vibes, live takara sa ito mga social media. Sa ito ang Facebook page, DJ's Bracket Remix. Sa ito ang TikTok account, DJ's Bracket Gunnato. O kung namoy mga kundiya, greetings, mga pasyarot, pwede na nila i-comment. Kung namoy TikTok o namoy Facebook. Kung wala gani, pwede po niyo i-text sa 0995-47208-02. Alright, DJ Ariel Arellano, hala sige, bunal!

oras na ito mga ka-vimes, alas 11.51 na. DJ Ariel Arellano live with the mix sa itong programang Ka-Vibes Sad Sad sa Unto. Mayong Unto ni Arin Turan Mendez. Darat ko sa Sudlon Lahog o sa mga nangangon o sumay o sa Boko ni Jose ni Agaw Victor o sa akong amigo si Edwin Guapo. O buyak, managhanya. Shoutout din to Duran Mark Nino. Shoutout din sa may car wash, DJ Sprocket. Salamat. Asa man nga car wash, Mark? Asa ni siya nga kanang car wash? Alright, alas 11.52.

0: siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up with the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
4: Hello mga ka-vibes. Wala na dyan line lami on. DJ's Rocket.
5: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
6: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubos nga alagad langga neda.
5: Hello mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
7: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

na. Welcome sa ating kaduang oras o kaduang hugna sa itong programa ka vibe sa Oto. Oh, live with the mix right now. We have DJ Touch KOT. Mayroon ito ni Stephen. Diyan sa may sitio Toboran, Mabini, Cebu City. Mayroon ito ni Yuta na diyan. Okay, DJ Mac Jones. Bunal.

ni Oy nga lami Oyn. Og sa tanan namin sa 93.1 FMR Cebu, sarot ko sa tanan trabahante. Sa New Cebu International Container Port Hanjin Office, dire sa may Purok, Bangkok. Dos, sityo, look, tayod, konsolasyon. Og sa amo mga gwardya nga nagbinunalay sa ilahang mga radyo. O sila nga SJ Jet.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 12.16 na ako kamunaminaw lang gihapon sa programang Ka-vibes Sad sa auto sa 93.1 FMR Favorite Music Radio, Cebu Ka-vibes, mauna ni Oy, naniod to na mo niya mga ka-vibes. Ha, naniod to na mo ha. Ayaw kita mo pagpagutom ha. Ay nga ano mo ayin. Kay, di, basta lang ay pagpagutom. Bahala, why kaon, basta na inom. Mana ha, digital ski. Imuha sa karon ha, imuha. Naglanog-lanog tayo sa may tongkop ming glanilya, mayong odo. Huwag yan po sa may merkado ha. O, sa may merkado, maayong pagpaminaw nito ng merkado sa ming glanilya. Siyempre, di lang magpalupig ang mga taga Kipko. O, Kipko, dyan sa may Naga. O, shout out ha. O, Papa sa New Orleans, Oin. Diri na lang ko kay Wakoy Lord. Good morning, good afternoon. O, Alvin Mindahaw. Mayong mag Tony Moria. O, mayong mag po sa mga taga Hanshin Compound. Oo, nila ni Nef, ni Sunny, ni Nilo, ni Jeffrey, ni Daniel, ni Tim Plaza, ni Kaloy, ni Sion, ni Jumel Palacio, ni Medes. O, sa tanong ko mga silinganan nila dahil nga grabe, nagbunal, nag-back to back sila mga tag sa kamaradyo. Nag-iay o sayaw. Nagpalombay o tumbling. Charot ni Mac Minguez sa taga-car-car. Mayong mag to. Mayong ito, DJ's Bracket, namin ako karon samtang nag-relax kay nahubog kagabi eh. Sa fiesta sa Dalomao ba? O, koto bretos pamalitan eh, matay, kumapil, sa inyong kahubog.

Onya, akaron di ay. Shout out ni Renz sa may buhayan lapo-lapo. And also, shout out sa The Wimpy's Food Express Catering. O, gikan ni Janine. Ah, manay mo ka din sa Banila din. And hello, hi DJ from Takurong Sultan Kudara. Charot ko kay Mary Rose nga sige silpon. O, muna din. And shout out din sa Overflow Barangay Makagahay, Moises Padilla sa may Negros Occidental. And shout out nga to sa may Camotes Island ni Juvet. O, shout out Juvet. O, sa ito ng mga naminaw diyan mga ka-vibes ha. Hello ni Magdalena Fox, hi! Kani si Magdalena Fox mga ka-vibes, grabe ka-supportive gira niya. O, guwapa nga, lami pagyod kayo ni siya. Pariyo na ko, lami on. Labi na kay Bisaya po ni. O, kailan mo ni Magdalena Fox? O, usan niya sa mga ilado, famous na TikToker ha, dere sa Pilipinas. Wanag ilan, Magdalena Fox! Magdalena. O, oh, diba? And mayong odon, shoutout ko sa nag-birthday karon. Happy first birthday Hania Dione from Basak, Masulog, Lapu Lapu City. Oh, happy birthday ha, Inday Hania Dione.

asa ka nito? Sumay umapad man daw eh. O sumay CCF housing Claridel Street. Umapad man daw eh. Mayong udto ni mo. Naglanog-lanog tadi ha. May ngoto din sa pasarot ni Lola Miss Yang. Mamabiana sa Hampang Argao. Alright. Hello ni Erica. Great day ko sa akong mama, tata, oga, sa tanan, ako kuyog diri. Shout out! Oh. Sige, sige! Jubet! Sige, kana, maniho!

sa ito mga ka-vibes, alas 12:27 na. Kaysa mo ito yung mga nagkarat na diyang tuton line. Itaas ang kamot. Tato mga nagkarat ang tuton line, nagkagaskas ang tuton line. Kinsa main. Hello ni Mike Cosa, diyan sa may Polo Consolacion, may ngonto. And hello ni Venice Jean. Great ko sa taga Gotesco Marketing, labi na nila Boss Kevin, Boss G. Carl, Sir Evine, Ma'am Helen og sa tanang trabahante, Boss Lando ang gwapo na ambungan. Buyag, buyag, buyag, buyag. Ah, buyag.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Ka-vibe sa sound trip.
2: Mo-on na ni.
3: Ka-vibe. Ka-vibe.
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni.
5: Ka-vibes, kasama sa
6: ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.

Ato mga ka-vibes, alas 12:33 na! Og syempre, nakadungog mo sa tuwang Christmas song, karong mga rasa. Okay naman tayo, Christmas countdown. So, pila na lang ka-adlaw? 95 na lang ka-adlaw, 95 days na lang. Magpasko na! Nanimaho ng kantong pinutos. O, pinutos nga baligya. O, kwan. Tara, package-package, bra. Gift pack. Oo, nana, nagsugod sa pamutos, no? O, ta, maagahinan ta, mahatagan ta, pohon-pohon. Alright, so muna itong last sunat, mga ka-vibes, no? DJ Ariel, live on the mix.

0: no Vibes a las 12:45, ¿no? En esto tienen ese programa, que Vibes, saludo. Sa 93.1 FM, our favorite music radio, Cebu. Que Vibes, manani. Siyempre, hindi mo kompleto itong programa. Karong adlaw, mga ka Vibes, kung walay greetings, pluggings, and everything sa itong Vibe Mix. Inside mo unag istorya. Si DJ Tatsuki, alright. Sige, DJ Tatsuki, maayong odto.
1: Oy, maayong odto mga ka-vibes.
0: Oo, maayong odto.
1: Pre, plugins ko sa ano pre?
0: Plugins?
1: Sige. Dagan eh, dagan. Dagan eh pre.
0: Sige, bunal.
1: Karong October 10 pre, kita-kita na rin pohon sa Compostela, Cebu.
0: Aha.
1: Sa may Sitio Tangki, Basak, Compostela. Fiesta celebration na sa ilang patron sa Birhen sa Fatima.
0: Aha.
1: Og thank you so much nila ni Honorable Mayor, Mayor na may poso.
0: Oy.
1: Mayor Mayor Jovi Kenyo.
0: Oy. Mayor ni, na may puso.
1: Og ni Honorable Barangay Captain Jane Kenyo sa Barangay Officials and Purok Kaimito Officials.
0: Aha.
1: Og nila ni Ma'am Arlene, og ni Sir Richie Lucero, daghan kay salamat ninyo diha ma'am pohon ha. Kita-kita ta diha. Pre powered by Ben's Audio Classic, mm-hmm. Owned and managed by Ben Pamutongan.
0: Aha.
1: Og syempre kauban nato atong mga Vibe Mix DJ diri.

0: Sir DJ Ariel Arellano.
1: Ah! Tao ba ni si Sir Ariel?
0: Oh, yan? DJ Sir Ariel.
1: Oh,
2: Sir Palos.
1: Okay, sa pa, kesa pa.
0: Shout out ko ni Sir Almer Caputol, pre, diha sa may SM Consolacion Cebu, o sa mga kauban sa trabaho, pre.
1: Sana.
0: O si Richard Magali. Shout out ko ni mo, Brad Richard. Oh. O, kanalan sa pre, daghan salamat.
1: Sana. Alright, syempre, dili pon mawagtang. Mas mawagtangan pa sila kaysa ni DJ Ariel. O, diha na. Sige.
3: Hello, mayong kuan, mayong sir, utto na rin ako.
1: Morag buntang. Hi.
3: So, morag ang ginahon na ang gahapon.
1: Oh, mo gani. Oh. Buti pa sa buta. Naik, nabday overhang.
3: Ay, kanang kuan, kanang may paminaw des may Lapu-Lapu City no nila ni Mami Rizal sa bilog ni kuan Dinda Roy. Minya des may kuan sa may des may LT High.
1: Oh,
3: LT grabe. Sipa kita na pre.
1: Asa?
3: Sabay LT High tipulo.
1: LT High.
3: Oh, grabe.
1: Wala kapihan, no?
3: Oh. Baka kita na pre.
1: Pwede to na dunggan na ako dili
3: dai. Oh, layo palandaan. Oh, ilahan na nimo. FMR na.
1: Kanga. No.
3: Ana kuan kanang kita kisa kadong kuan pizza 25 og 26 dito sa may barangay Kampuot, Tuboran, Cebu.
1: Mm-hmm.
3: Oh, powered by local lights and sounds on, uh-huh, and managed by Mami Rasol sa bili og ni Boss Enrique sa bili og niya sa mong kuan.
1: Oh.
3: Mong gwapong soundtick.
1: Buyag. Oh.
3: Kay kuan ko no pre, mas six boy ko no ang DJ kontra sa soundtick. Dinor ba na?
1: Dili oy.
3: Ha?
1: Ang soundtick ang mas six boy.
3: Kaya ang DJ controller na may duwaan.
1: Oo.
3: Oh.
1: Mulang?
3: Oo. Oh. Kanya kuan kanang ano eh, kauban na ko na si DJ Lim sog ni Oksi kuan DJ Maldita unya. Kuan kanang salamat ni Cap Elwin Guarin sa pag-invite mo dia. Oh, mm-hmm. Katulo na ni. Katulo na mo balik.
1: Grabe ha.
3: Wag yapon mo puli
1: oy. Buti pa sabot ana.
3: At nalingaw sila.
1: Oh,
3: ana para.
1: May line
3: service yung tunay mata.
1: Sana.
3: Oh,
1: service salamat kay may puso.
3: I'll someday. Oh. Salamat kay Cap unya kita-kit sa dia sa mga way uyab og nay uyab.
1: Ah.
3: Oh. Agatong wayo, agatong nayo yab.
1: Oh.
3: Inigsod, make sure nga imong uyab imong pares.
1: Sana.
3: Oh, nyag mahubog pre, makalimot mo na.
1: Ha?
3: Makalimot.
1: Basi palimot-limot ako.
3: Ganahan kayo, pare sa glay, no?
1: Basi technique po ito.
3: O siya, daga salamat no sa kuhan, sa nag-invite na mo din lugar. Niya, usap mo na ako, kita-kita tadi ha sa mga party jammers. Thank you.
1: Magkita-kita, gin mo di ha. Basta dili ganin mo magpiyong magkakita ay, gin mo. Ang problema, wa pa magsugod ang programa na nga hubog na. Ano, ano lang, magpitok-pitok na mata. Good morning sa mataka. Good morning na nun, maingod to. Naglanog-lanog tara sa may Tisa Labangoin. Oh. Alright, atong oras, alas 12:49 na. Hala, sige, DJ Ariel. Lambos ang imong mga tukar niya. Lambos!

0: Oras na ito mga kapaps, alas 12:58 na kayoin. Garabi ha oin. Dagan kay salamat no mga kapaps, sino pakikuman ka na musulod sa 2 ka oras. Siyempre pasalamatan po nato si DJ Ariel Arellano o si DJ Touchski O2. Ilang oras o ilang panahon kagigayin ko ng adlaw. Salamat kayo mga pre. Pre, salamat ba? Lang pa mo ipahabol, wala na. Greetings. Oh. Wala di ay? Oh, wala na. Hello to Musashi. O ato na may mga ka-vibes, no? O ato na gin may kay, ang sayo nga na eh. O. O sadali pa di, ato to i-greet nung nakaroon sa may Colon Naga Kipko. Sila si Jumel, si Nanak, si Uyit, si Jorix, si MJ, si GM, si Dominic, si JR Sasain. O siyempre ito mga ang mga taga-barangay Adela, Puro Camotes, mga Gunato family di ako kamahan. Hermen Heldo, Medio Gunato, Mama Lolita, Lita Gunato. O si Tia Ellen, si Tio Iber, mayong odto ha. O sa tanan mga naminaw di ha, mayong odto ninyong tanayin. Musunod na ang programa ang Request 931 ni DJ Rico Mambo. Para lagi mo sa pagpaminaw. Dira lang sa inyong paborito nga sasya na sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka vibes mauna ni. Adto na mi mga ka vibes ha. Kinidiyay inyong ubos nga laga sa kanginan. One joy lying lami oin. DJ's Bracket Gun na to. O adto na mi mga ka vibes. Amping-amping mong tanan kay Love Love. Kuka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na ginalauna sa kahapunan.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, ka-vibes, Lunes na pag-usab og laing semana na usab, mga ka-vibes. Og ania na ang labing ulahing panghitabo karong mga orasa.

0: Acutely unhealthy ang hangin sa Sugbo. Gimanduan sa Environmental Management of Bureau Region 7 kun EMB7 aga publiko nga magamping human misaka ang level sa polusyon sa hangin sa pipila ka lugar sa Central Visayas tungod sa transboundary haze o aso nga gikan sa mga wildfire sa Indonesia. Naka-record ang Metro Cebu og Air Quality Index o EQI nga 207 nga giclassify isip acutely unhealthy. Girekomendar nga limitahan ang mga kalihukan sa gawas ilabi na ang dugay o hago nga ensayo. Samtang sa barangay Kabituunan sa Toledo City, ang EQI miabot sa 109 nga giclassify isip unhealthy for sensitive groups. Ang mga adunay sakit sa respiratory system sama sa asthma, gidasig nga limitahan ang paggawas o pag-expose sa hugaw nga hangin. Gipadayon sa EMB7 ang pag-monitor sa air quality o gihangyo ang publiko nga kanunay musubay sa opisyal nga mga updates o advisories bahin sa kalidad sa hangin. O gagkansilado usab ang face-to-face classes sa mga eskwelahan sa probinsya sa Sugbo. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon, samtang sugdan na nato ang sound trip sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo nang alagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, maayong hapon, kamay.
1: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: 93.1. Maana ni.
6: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
8: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
9: O kini ang inyong arangkat

M Radio Favorite Music Radio FM Radio.

0: Request 931.
1: FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: FM Radio.

0: At oras mga kabaims, alaw na 28 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu mga kabaims. Ay, kumusta ang itong adlaw nga Lunes, medyo kuano, kaganina medyo init man to apan karon, madungog na to diri sa suod mga kabaims. Madungog na to diri nga medyo kusugman ang kana ang mga dalugdog, no? Dalugdog. Aunia, sa ito mga kabayan, susaman, kana ang, unsumay, kuan din niya, unsumay tanaw nila sa palibot, unsumay ka ng kauwanon yun, no? Unsumay ka na ang murag kabundakon yun, ang kana ang uwan mga kabayan. Okay, maulagi na, dire susod, murag madungog man atong mga kana ang kusog sa dugdog mga kabayan, no? Aunia, syempre mga kabayan, uman-uman na usap ta sa adlaw nga, Lunes mga kabayan, o pizza by the ono na. Pila na lang kaadlaw, mapupos na po ang bulan sa September. Wa na yun, nagkadool na lang yun ang kanaang adlaw sa Pasko mga kawains. Nagkadool na yun ang kanaang Christmas, no? Okay, pila naman lang kaadlaw. 95 kaadlaw na lang Pasko na. 95 days to go mga kawains. Bonus-bonus na saan. Kanaang, say nga na ni, say po ang ano nila, kanaang, ching-jinggip na. Pungkas o ban ching-jinggip. Aniya, sa ito mga kamayabs karon, ang uban, nag-andam na kanaang ready na kuno sila sa padong sa Pasko. Andam na silang mga kanaang asingan na ni, kanaang para putoso nila sila mga kanaang kinogos. Gusto nun nila para silahang mga kanaang hataganan kuno nila mga ninong og ninang. Ang uban po, nag-andam-andam na sila mga ampaw din ha, nga mga kanaang kuan, sobra kaniadto, sobra sa tuig 2025 nga ampaw, ilan na lang kuno naginoton, aron makadaginoton niya, sudlan po nila og tag-20-20 lang. Kay daghan kuno kayo sila kanaang kinugos, daghan kay nagkuhag ninang nila mga kabay. Again, okay, sa ito ang mga kabayabs karong naminaw, kinsa naman po kahang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad, ining atong nga programa ng Request 931. O niya, sa ito mga kabayabs karong naminaw, nanhala, pakusgin yung mga radio. Okay, hantod ta sa alas 4 nga mag-uban-uban ining atong nga programa ng Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Okay, o niya, ato sa kumustahon, sa di pa di ay, kinis DJ Rico Mambo inyong ubos nga alagad mga kabayabs. Oh, nga muhatag na puntag mga maanindot niya mga sunata. O niya, lahi na po kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad karong taon-taon mga kabayabs. O niya, maunay ha, sa itong mga kabayabs karon, sa di pa day, atong kumustahon ang atong mga nanay o tatay. Mayong hapon sa itong mga nanay, tatay, ati, dudong, inday, kuya, nunoy. Sa itong mga kabayabs karon nga nagtikaw-tikaw ining kahaponon nga medyo matugnaon. Medyo matugnaon nga medyo kanaang kay mura magnidagom ni uwa na gyud gani dito kuno sa ubang bahin sa Banilad mga kabayabs, no? Uwa na kuno dito sa may Maria Luisa di ay kuno. Oh, bunok na kunong uwan di sa may Maria Luisa karon, no? Kumusta man? Kamo din nakarong naminaw. Kumusta man? Wa pa ba mo uwan ang inyuhang mga lugar karon? Pero mo ano kanaang sa ato mga kabayabs usab, og nakabata na kamatikon mo karon nga kansilado ang mga klase sa syudad, no? Kansilado ang klase sa kanaang probinsya sa Sugbo mga kabayabs tungod ining kuan na pod, no, kanaang abog o kaning abog ikan sa laing nasod tungod lagi aning sunog dito sa Indonesia, kaning wildfire nga nasunog dito sa Indonesia nga diin gani atong pagkuan kani ang sayang ani atong adlaw nga Sabado mga kabayabs. Klaro gyud kay nga grabe dito sa may banawa dito sa Mua. Grabe gyud ang kanang abog mga kabayabs. Imong hagyog kana bitong makit-an gyud nimo ba nga mura na lang nagdag-om ang langit kay natabunan diay sa mga abog mga kabayabs. Unya og sa imong paghinawa diay sa gawas musuroy ka. Murag ma-feel gyud nimo ba nga murag mo kanang mukatol ang imong ilong mga kabayabs, no? Ingon ana ka polluted ang hangin sumuna, gipahimangnuan ang kadaghanan, gipahimangnuan kitang tanan sa tuang kagamahanan nga mas maayo og wa tay mga buluhaton nga gawas mo, wa tay mga importante yung buluhaton sa gawas mga kabayabs, mas maayo nga naa na lang usa ta sa sud sa tuang mga panimalay, no? Naa lang sa ta sud sa balay o sa asa ta sa atong gitrabahoan baron aron nga kan ang malikay ta sa kan bitaw nga hangin nga daotan mga kabayabs. Sumuna na mo na nakaapan karon. O ni ang uban ra ba? Basta way klase mga kabayabs, way trabaho. Ang uban basta way klase gani, malipay man mga estudyante kay makalaglaag man sila. Oh, imbes nga way klase, gi-cancelar ang mga klase mga kabayabs. Gi-cancelar aron maka di mo makapa di mo makagawa sa inyo ang mga Pinoy-anan. Anhar mo sa sud sinong balay mga kabayabs aron malikay mo sa mga kanang sakit-sakit. Unsa man pagkaunsa ang malipay man noon kay mga ligog dagat. Malipay og way classic kay maglaaglaan. Lipay og way classic kay magsuroy-suroy. Nah, manoy pagaingon. Mauna, mao ganin ang gikansilar ang classes adlaw nga Lunes garon. Way classic usa kay aron di mo makagawas. Sige man noon magsuroy-suroy. Wa gikansilar gani klase aron malikay mo sa mga abog-abog nga gidasa kaning daotan ng hangin mga ka-vibes. Unya, nagsige na noon mo din hagan ang suri-suri sa gawas. Sige na noon mo pa siksi-siksi, pa-choy-choy sa gawas mga kabay. Mauna din ha. Nahala, sige. Unya, syempre na naman din si Uncle Boy, Uncle Boy og din si Pamela. Mayong hapon ninyo din ha. Okay, mayong hapon sa ito mga kabayabs karon. Kumusta man ang tanan? Adlong Lunes, unya, muna kapaspas gyud pagdagan sa oras di diri kumambo panahon. Gani, pila na lang gyud kaadlaw, mapil na gyud nato ang Pasko. No? Unya, sa di pa di ay, ako si di, si Uncle Boy ninyo. Unya, dana po si DJ Pamela. Unya, sa ito mga kabayabs nga naminaw karong hapon ha, lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagis kinabuhi ang ato nasang subaybayan o ato nasang hatagan o pagtagad karong orasa o karong taon-taon mga kabayad. O niya o unsa na pagkaunsa ha, amaw na'y atong pag-asawaan sa atong programang Request 931. O niya, sa dili pa di ay, ako si Uncle Boy ninyo, manginaot na sabtang, manginaot na sabme, nga naamo karon sa maayong kapiskay kalagsik panglawas. Manginaot na sabme, nga sa adlaw nga Lunes, sa unang adlaw sa simana mga kabibes, mahimong malambuon o malampuson alang kanatong tanan nga mga kabibes, alang kanatong tanan nga mga mamumuo. Maaragi na siya, importante diha. So muna, karong hapuna, sa di pa nato ni Saysay ang istorya sa tuang sinder nga usa ka lalaki nga 26 anyos nga maong si Marco. Dinji Pamela, maing hapon.
1: Sa tuwaga kabahims karon. Hello! Kumusta ang inyuhang kahapon noin mga kabahims, no? Ang ubay nga di-off sa adlaw nga Lunes apan. Ang ubay nasagmuyo kay moana naman po na, ay, Lunes na sign? Mao pa lang ganit pag Biyernes, mao pa lang ganit pag Sabado. Nga nung dali raman kaing Lunes. Ay na, ang uban magabagulbol na yun. Kay what na, luya na saan, kay Lunes na. Nga nung maning adlong Lunes makaluya man mga kabahins, no? Ikaw Uncle Boy, maluya ba ka sa adlong Lunes?
2: Depende lang yun na, mao bitan na giingon nga sa Domingo lagi. Maluya yung ka, nga naman, liman ka anak sa badog, Domingong inom ni mo, niya way to, gatarong. Inigabot sa Lunes, kinsa may ta, kaniang, kinsa may lawas tarong anak nga, inaanak nga style, no? O na may nawag mas tili, sa kay pong ane niya, sige lang. Ito sa istoryan. Hello, tili, may hapon, tili.
3: Hello, tili, may hapon, tili. Tili ko, tili, Uncle Boy.
2: Ako siya mbe ni?
3: Ako si Pili, please, baka ba, Pili? Nili, tili.
2: Pili, day.
3: Hello, Uncle Boy.
2: Day, yun sa may ato, day.
3: Kapit ka masipyat na gisulti ni Dinina, Uncle Boy.
2: Unsa?
3: Kapit ka masipyat ang sulti.
2: Nga naman. Digi Pamela lagi taon. Nga naman, Dine? Wag niya. Wa si Kuan Digi, Kuan Ron, Digi Inday Iba, kay Kuan ka na ang saingan ini. Si Iba, murag kani ang naglikay usa siya sa Kuan, abog-abog. Kung saan man, why abog sa inyo ha, Tile?
3: Sige.
2: Tile?
3: Okay, Digi Rokumambo, mag-greet ko ninyo, tulo ni Digi Pamela, ni Imo, ni Apple. Apple Boy, mali ka, no?
2: Ambo, kisa ni.
0: Unsa ma'am, unsa ma'am?
3: Mo request ko.
0: Unsa may imong request ko na ingon si Uncle Boy?
3: Hindi si Uncle Boy, hapit mo siya.
0: Hapit lagi ko no. Kaya ang may tail Uncle Boy. Unsa man gyud ato ni tail? Unsa man kanta ha? Larawang kupat.
3: Hapit mo Pasko.
0: Unsa may paborito ni mong kana ang kantas Pasko tail? Maria Bariar na, nai ili. Maura na.
3: Christmas. Siya ba saan kantas Christmas? Basta Christmas?
0: Basta Christmas lang. Katong kuan, Pasko sa bilanggo sa gugma, ana.
3: Okay na po.
2: Okay na san. Okay. Nya, kamao ka mo kanta kantas Pasko, ga ekonomik usa ka linya lang diha. Oh.
3: Sana kauban ko pa.
2: Oh, ngano man?
3: Kung gini kanan. Oh. Oh.
2: Pune, pune. Ah, Mike, maikog ka mao sa kamaikog mo. Okay, salamat kayo ni Murato.
3: Ugritan ko sa tanang akingaw ninyo sa 93.1 FM Radio.
2: Oo. Oh.
3: Kabayos mo na ni Imar, karakit Imar.
2: Ambot siya ni. Okay, salamat kayo. Huwag may hapon. Bye.
3: Bye.
2: Oh, limot siya ni.
3: Boy, this is Rico Mambo.
2: Oo.
0: Again, yun muna sa itong mga kumayams karon sa dipadaing atong sinder karon si Marco din hindi si Pamela, no? Ang atong sinder, si Marco. Atong paminaw ni kung sa'y po ang aning Marco apat sa di pa. Manawag mo si Kuwa Randy. Hello, Randy!
4: Hey, pinjanis.
0: Ah, mao ba di ay? Oo, oh, ang sumay ato ron. Apo na.
4: Ah, muli kayo si Kuwa Randy. Hmm. Pinira ba?
0: Oo, oh, sumay mong pangayong awit.
4: Parang ako ang... request ka na sana ngayong Pasko by say kagatana murag
0: ko okay.
4: Siguro di sila kumambo
0: Ogi Alcacid
4: Ogi Marita
0: asay nga
4: siguro maro na
0: okay mao na to
4: sana ngayong Pasko sana ngayong Pasko
0: sana ngayong Pasko unsa may nakasana unsa may imuhang pangayoon karong umabot Pasko pohon nga sana ngayong Pasko mangyo
4: katong katong itawag kanina mao. May
0: naot, wala ko yung
4: ba
0: number yung Sonia. Ah, mao ba? Oh, nambira na imo ha?
4: Oh.
0: Wa naman na, wa
4: yung... Kaya nga na to, kaya nga to?
0: Ambot, kisa to, pili ko no, pili. Oh, ba, pili, ah, pili gana ba, pili gana. Pili gana.
4: Pili gana, pili gana.
0: Oh, bitaw.
4: Pili gana, dahil ako. Oh. Kaya
0: ko number, di ba niya? Oh, kaya ko number.
4: Kaya, ito si Kumbo ka na, sa sana namin to, grabe na ni...
0: Hmm.
4: Almar, Alex Mancia, Guapos Mingla, ya. Ya, cool boy, ya, cool boy.
0: Oy.
4: Hindi ba, ya, di, bugal-bugal, hari-hari. Salamat, edi, di nagmambo.
0: Hmm.
4: Hindi ba.
0: Bye-bye. Okay, bye. Okay. Sige, yung nga tong sender, maokin ni si Marco, 26 anyos, nga taga Mandawi City, di ni siya di kumambo. O niya, iya, karong kasinatian, unsa niya ang relasyon karon? Misteryoso gihapon. Ah, ito na yung tagagpagtagan karong taon-taon, no? Nga nung naabot sa gayon punto nga diin siya nakauna-una sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabayabs. Karong taon-taon niya, DJ Pamela, unya unsa maimuhang poong din na karong hapon na.
1: Mano! Sa mga kabahams di ayos di pa di Uncle Boy ang numero ang number nga pwede nga text 0995-470802 nalala text na mo din na sinin mga greetings ingon man na sa sinin mga paboritong awit karong hapoy na o sa pamayinuhang mga yangungo din na i-text di sa to ang numero

0: Ayun, sumay na, malipay na lang po siguro ta nga mag-uwan mga ka-vibes ining adlang Lunes kay aron nga kining mga abog-abog nga nasa to ang palibot karon mabanlas ni kay lisod kay mga ka-vibes og kana ang unhealthy ang hangin kay nganuman maura ba gyud na sigihan atog simot ni asimot maura ba gyud na ato ang makuan kana ang panginabuhian ang hangin no panginabuhian bitaw kay kung way hangin unsaon man lang unsaon man imo kadato din ha. Unsaon man imong kakwartahan, unsaon man imong kabright din ha. Unsaon man ang imong kagwapa, kagwapo din ha. Og way hangin mga kabayan. Sumoy na, importante gyud kaayong hangin. Sumoy na, okay ra sa sigurong mag-uwan aron mabanlas ning mga abog-abog nga kanaang naabot din sa to ang syudad, di ba? Ang cool boy.
1: Maog yun, no? Tinood yun na, no? Aron po nga, nindot aning, nakapabor aning kanig yung mga lugar nga daghag kahoy, kay masangit raman na dito din si Pamela. Oh, kuara na dito ba? Masablay ra na dito ang mga kaniang abog-abog. Sumuna, makaingon ta usahay nga nindot sa gudaing na ay kakahoyan. Naatay ka na ang mga tagas dagkong kapunuan sa kahoy aron gawas nga ka na ang makatabang sa kainit, labi nag-init kayong panahon. Makatabang usab ni kung sama ining dunay abog-abog kay masahay raman dito. Mga sablay ramang abog dito mga ka-vibes. Okay, alauna na, 43 naman ay didir kumambo.
2: Okay, nga sa di pa di ay ha sa ito mga ka-vibes karun, mautong istorya sa ito ang sender nga si Marco, 26 anyos, o ganong naabot sa punto higayon nga diin siya nagkahuna-huna sa pagpabuhagay, iniyang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi mga ka-vibes, ato ang pagbalik din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisay anong Mindanao, 93.1 FMR, ka-vibes sa soundtrack, no? O niya, syempre, alauna 44 sa itong pagbalik ang istorya, kaagis sa gugma, kinabuhi, ining atong sinder nga si Marco 26 anyos og naunsa pagkaunsa ang nga naabot sa punto nga siya nakahuna-huna man sa pagpabuhagay sa pag-share mga ka-vibes atong sawuan karong taon-taon ha. Sige sa atong pagbalik mga ka-vibes, alauna 44 na.
3: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Radio.
1: Sometimes the snow comes down.

Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayab, so ganyan ang laing FMR News Break. Halapad ka Daniel sa epekto sa miigo nga sunog sa San Lucas, Biasong, Talisay, City kagabi, September 22, 2026. Gibanabanang moabot nga to sa gapin na 50 ka mga panimay ang naugdaw og dunay partially damage sa miigo nga sunog sa San Lucas. Samtang nag-abot-abot ang tabang alang sa mga biktima sa wao nga sunog, lugaw, medical needs o uban pang mga hinabanggikan sa barangay Biasong Dakbayan sa Talisay o sa kagamahanan sa mao nga syudad ang madawat sa mga nasunugan. Aduna po'y mobile kitchen nagikan sa Cebu Provincial Capital nga naabot sa Biasong Gym aron mo apod-apod o galibreng hot meals alang sa mga nasunugan sa San Lucas, Barangay Biasong, Dakbayan, Talisay, Karong Adlawa. Adlaw nga lang ng September 21, 2026. Ugbao ka na ang labing ulahing balita karong orasa. At ang iyang laing FMR News Break, karong alas 3 sa hapon, sugdan na nato ang pagpabuhagay sa mga kasinatian sa kinabuhi sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo nang alagad aron maghaton sa mga nag-unang ulahing balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon. Gabay.
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
6: 93.1. Maanan ni.
7: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
8: ACS.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.

0: At oras mga kabayans, alas 2:16 na sa kahaponon o kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo ka, Bisayan ug Mindanao. 93.1 FMR Cebu, Kabimes sa Soundtrip. At oras mga kabayans, ganun, hello, may hapon sa pag-usap. Welcome magdanan ha sa itong programang Request 931 mga kabayans diin. Sukada sa ala una sa kahaponon. Hangtod ta sa alas 4. O niya sa mga kabayans sa itong karong kuan din ha usuman. Niiwan din na sinuhang mga lugar na hala mas maayo nga makakuan mo din ha kani ang pasilong-pasilong o niya mo diha mga kabayans, no? Dahil doon ay mga lugar o doon ay mga porsyon karon sa syudad nga niuwan mga kabayans. O niya muna, gana ang muna, tago-tago mo din ha. Oh, ilabi na ito mga kabayans sa ito karon din hang mga mahadlok og tubig. Daan niya ay mahadlok og tubig ang kulboy.
1: Mauna, apan sa dili pa oy sa ito mga kabayans karon. Adlaw maron nga Lunes pizza ang 21 na sa kuan bulan sa September. O niya karong adlawang Lunes mga kabayb, DJ Pamela, lahi na sad nga kaagi sa gugma, lahi na pon nga kaagis kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad, no? Kinsa gayrong kaagi kaagis gugma, DJ Pamela?
2: Sa ito agad nga po na ang ito ang sinder mga kabayab sa Uncle Boy o DJ Rico Mambo. Maunis si Kuan Marco nga usa ka 26 anyos si Marco mga kabayab. Siguro daghan po makarelate pa ani karong panahon na tungod kay bisan pa man sa kamoderno karon Uncle Boy. Bisan pa man sa kanaang makaingon tampong nga karong panahon na kuan na gyud na gyud ta sa bag-o nga henerasyon, no? Apain, naagyapon di ay mga tao nga nito o sa mga ingnon tampo nga mga anito, di ba? Naagyapon ng mga gahom-gahom, naagyapon ng mga gani, o so magiginas Facebook karon ang mga tambal-tambal gani Uncle Boy, di kiri ko mambo nga, tionan lang ka din asayahang tudlo karon o niya mukirig na yun, di ba? Nagahang kayo na karon sa Facebook, sabay na, kaning atong sender karon, murag usani sa mga nabiktima. Murag na makaingon ta, murag biktima siya sa kanaang pagtuo-tuo sa kanhi nga panahon o kanang gitawag nila og mga nahog og tambal-tambal, nahog og kanaang pag-arborario. Nanay la si Marco mga kabayes, doon na din na siya hinigugma nga usa ka babae. O syempre, kay laki siya babae siguro. Muna, babae ang iyang hinigugma ha, di laki. Kay laki, mag-inis si Kuan Marco sa kabay size, adios nga taga Mandawi. O niya, karon mga kabayes, ang iyang hinigugma man good, DJ Rico Mambo, ang iyang yahang uyab, ang amahan o ginikana ni ini, murag nituo pagyud sa kanang mga anito, nituo ang mga gahom-gahom, nituo ang mga espirito-espirito, ay na, spirit of the glass, spirit of the tibol, spirit of the stone, nahabi sa kung saan lang espirito ang gituhoan. Sumay na, o kung sa pagkaonsaan, nga siya man na balaka, siya man na problema sa pagkamatuotohon, matuotohon, iniyahang amahan, sa iyahang hinigugma, mga kabibes. Atong dunganon sa pagtuki, atong dunganon sa pagkadkad sa kahanginan, ang istorya sa atong sinder karong hapon, ha? Nga maukining si... Maukining si kanaang Jumar. O niya, sa mga naminaw sa itong mga radyo, ang numero nga pwedeng i-text, mga kabibes, 0995-472-0802. Okay, Uncle Boy?
1: Okay, larga na ta sa drama, DJ Rico Mambo, bira.
0: Again, sa ito mga kawibs garon, sa mga naminaw, hala sige at tangin ninyo, kahit ito na ning sugdan sa pagkadkad, ang istorya nining atong sinder nga si Marco nga 26 anyos mga kawibs. O kung sa pagkaunsaan nga naabot mas sa higayon punto nga siya nagkaunahuna sa pagpabuhagay, ini ang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, mauni ang istorya mga kawibs.

0: Unsa? Unsa Clara? Sa ato pa di ay ang imuhang ginikanan, imong ginikanan imong papa o imong mama mutuo pa di ay sumaga, mutuo pa di sila sumaga tagna-tagna ka. Sa mga panag-an ba? Sa mga panag-an. Kay bawa na ba yung ganong karong panahon na moderno namang yun. Bago naman. Grabe na ka-high-tech. Kaniyan to, ang mga motor, kinahanglan pa na itong butangan og tuti, ang ilahang tangke, ilahang gaso. Apan karon, no need na, di na kinahanglan. O niya, gawas pa na. Sa una, sige pa tagtulpok-tulpok ang mga cellphone, napaydag ko kay antena. Apan karon, kahig-kahig na lang, di ba? Muna nga, uy, gawas pa na. Dito sa Laing Nasod, kay bawa ka, Clara. Dito sa Laing Nasod karon, nanay mga sakyanan, nanay mga nanaslay mga auto dito nga di na kinahanglan driver. Wala'y kinahanglang driver. Huwag mo lang ipindot din ha. Wala. Ihatod ka dito. Mura magkabaw ba sa ato ang probinsya? Nga ang kabaw gani, bisag asa ni mo dadon, bisag pag matuog ka magsakay mo, uli magyun ang kabaw sa ato ha. Huwag, mauna mag-ana ko ba? Nga, napaday na karon sa inyo ha? Napaday na mga tagna-tagna mo tuo pa day mo ana sa kamoderno karos panahon ha? Ha, Clara?
1: Ano ko taon? Bisan pa main no? Kaya na ang Marco, bisan pa main sa kamoderno ka rin sa panahon. Apan, uy, naagyapo na, uy, naagyapo ng mga, ingon, naagyapo ng mga, kuan ba, mga panagna. O, syempre, ako matuog yun ko, ay na, kay, daghan naman kayo mga nasaksihan ako. Daghan naman kayo kong nasaksihan ng mga panagna sa ako ang amahin. Nga diin siya ganin ay magpatambal sa mua, mamaayo man. Sumay na, bisan bagun sa kamoderno karon sa panahon. Matuo lang yung gihapon ko. Digihapon ko mawa sa pagtuoan ng mga tagna-tagna. Sumay na, ikaw, dapat masunod po ka. Matuo sad ka kay maubinay ako ang nadakain. Mabi na nadakaan ako dito sa bukiran sa mua sa lasyon nga na ang mga panagna-panagna. Ha? Ha? Marco, dapat butuo ka.
0: Mga kabibs, mga DJ. Bisan pa man sa kamoderno na karong panahon, bisan pa man sa mga bag-o na kay grabe ka-high-tech na karong panahon na, apan, si Clara o ganyang pamilya, mutuo lang yun gihapon. Ining mga panagna mga kabahibs. Kabahin sa mga espiritu. Bisag unsang mga espirituha mga kabahibs, basta kay naagyapon ang ilahang pagtuo-tuo sa kanhing panahon ba. Naagyapon, wag yapon mawa mga kabahibs. O mauto nga, nakaingon ko nga mura o diehard yun kayo ni si Clara. Agang uyab, diehard yun kayo nga magtutuo ngadto sa iyang amahan. Kay lagi, mananambal man ang iyang papa dito sa ilaha. Bukiran's konsolasyon mga kabahibs. O gunya, sa kahigayon na mga kabahibs, giinbita ko o giinbayit ko nga doon ni Clara sa ilaha. Kay ko no, mga kabahibs, ato ko namin dito kay birthday man o adlaw nga natawahan sa iyang ginikanan, sa iyang amahan. Sumuna iyaha kong gida dito mga kabahibs. O gunya, mauni ang mga panghitabo mga kabahibs.
1: Kumusta man ka din na? Mura man kag way tingog-tingog din na lagi nga human naman tagkaon. Masaman, huwag ka na busog. Huwag ka mabusog din na sa tuang sudaan nga bisayang manok mangyod na. Nilatan nga bisayang manok. O niya, walay asin, no? Wala lang naabutami. Wala mo. Kahiba naman ka. Wala lang na di man ginabutangan o kasi ni Papa kay... Ay, nakiba na ka sa mga espiritu. Di kakaon. Ay, na.
0: Bitaw, pero bisan pa man og way asin Clara, apan lasa gyapon kaayo eh. Lami gyud kaining manok nga Bisaya, labi nagtinibuok. Bisag way asin, bisag way asin, apan mapil gyud nimo. Kana bitawng lasa sa manok magana bitawng bituon ang sabaw bitaw sa tinibuok manok, di ba? Sumuna, ayo gumalaka oi. Musog kay ko Clara. Lami kang sabaw sa manok bisag og way timpla. Lami kang gyapon, lami kang paas manok nga akong gihabham. kana ang asa man ka tindog mangko kadiha
1: ko ay natusan ako si Papa kay nangita ra ba to siya nimo kay ganahan ko na siya magkaistorya ganahan ko na siya magkaisulti nimo karon Marco sumina ang kasang ato si Papa ha di ha usak ka.
0: Okay, sige, ari lang ko diri maghuwat ha Clara, ari lang ko diri sa ari lang ko sa sala ninyo maghuwat. Nindot tayo iling ko din, hey. Nindot po kayo na ilang sala din, hey. Kay bugnaw man good. Na mas bukid ba? O niya, bugnaw kayong hangin, dagko kayong kahoy. O niya, nindot kayo bakasyonan. Nindot kayo lingkod-lingkod sila hang sala din, hey. Nga magatubang sa buntod. Kita kayong syudad ba? Kita kayo ang metro syudad o metro Cebu. Kita kayo kung di akadari sa ilahang sala. Kay nag-umbaw man in town sa syudad ng ilaha. Bukid-bukid naman is konsolasyon ilang lugar. Ayun na ba? Busog kayo na. Apan, bisan sa kong kabusog? Bisan ugway timpla ilahang manok nga giihaw? Apan busog yapon kayo ko. Kailami magig kayo sa bawang manok yun nga tinibuok. Bisaya pag yun. Ayun na ba? Ari ko diribi? Lingkod-lingkod ko diribi? Ari sa ko din he? Kay maglingkod una ko din he? Kay para mabugnawan ko ba? Kay paskang punuos kuntiyan. Paskang busugag yun ako. Anis ako din he?
2: Marco? Ko? Basta makadi ako. Okay ra ka ko? Marco ko? Okay ra ka?
0: Okay ra kayo? Okay ra kayo din, Noy? Naglikod-lingkod sa ako din, kay magpahangin ko ba? Relax sa ako ba? Kay paskang busugan ako, is manok nga. Imuhang giihaw na yun, imuhang adlaw nga natawahan. Busugan kayo ko.
2: Oh, mas mayo di ay. Mga nabusog magika ka na, basig wa ka na anad ba? Basig dito sa inyo ha, anad mo dito sa kanaang itawag nilag sarap ba? Namang ginay, sarap ang ginay dito mga timpla, sarap. Oh, bisag magluto ganig itlog, magbutang magsarap, anad. Ha, basig anad ka ba? Kay basta dinhimang gods bukid, labi na sa kuadong Marco, labi na sa kuang timpla, di gyud ko magtimplag asin. Wa gina na kon timpla-timpla din tungod kay gawas nga makadaot sa lawas. Labi na kanang mga uban pang mga timplada makagabok sa bukog, gawas pa ni ana ang mga kalag. Oh, ang mga kalag dong Marco, kahibaw bakas mga kalag. Nga diin ang mga kalag inigha nilag tilaw sa sabaw na aganay parat ilagi ng idigwa. Huh? Ilagi ng kulipa na yun. Di gin sila maghatag og pila ka segundo. Pag tilaw sa sabaw nga parat, ila ng idigwa. Sa muna, akong timpla din he. Para pod nga kay bao naman taong kadong. Marco, nga diin ang kaning mga kalag. Bisang mga kalag na naapan, mukaon man naghihapon. Na mukaon magigihapon na sa mga handa. Niya muna, nga di gin ko magbutang og asin sa kuang timplada. Sa muna, okay ra makani mo, okay ra makani mo.
0: Okay ra kay noy oi. Nindot mo kay lami ra maso gay good. Kana ang bastag bisayang manok siguro pero og basta bisayang manok lagi noy. Ana magana sa iyang kaugalingon ng lasa. Bisag way timpla apan. Paets ta kayo oi. Labi gyapon kayo. Mo na nga. Ari sa godiri noy ha. Ligod-lingo sa godini.
2: Di ay na aden ko i kuani mo. Kana ang karon di amang kadini sa mong panimalay, di amang kasbahay na mo, kaning kuan lang, naaday may kuan ro na mag, kuan ita mag ritual taron, ritual ta. Ritualan ka na mo ni Kuyog Tanto, kitanto ni Clara, ako o ikaw Marco, munaog ta dito sa ubos, ako dito nga gihimong simbahan-simbahan dito sa ubos, sa akong alampuanan sa mga kalag, kay aron adto nato suwayan kung unsa ka kaligdong. Suwayan nato ang imuha karong presensya kung unsa gyud ang imong determinasyon. Onya mangutana ta sa kalag sa apuhan ni Clara nga kon nadawat ba kanila o okay ba ang imuhang performance, okay ba ang imong pagkatao, imong dignidad, makapasar ba sa mga apuhan ni Clara, ha, Marco?
0: Di ay, na di na ingon ana din, hoy. Mangutana di kas mga, sa pagtubag nila, hoy. Sa pagtubag sa mga apuhan nga, nangamatay naman po kahat sila.
2: Na, kay bao kabisag nangamatay na to sila, Marco, naagyapon, og sa ato adinis buhi pata, ang gigamit na to, cellphone, ang gigamit na to nga makahibaw tag na asles layo kaning messenger. Ang dito sa espiritu ang gigamit ang baso nakong tayaon. Basong tayaon katong sartin. Mo'y atong gamiton karon. Ikabo sa banga dayon mangutana ta sa daotang daotan ba? Mangutana ta sa espiritu. Apuhan ni Clara kani adto. Ah sige, tana, adto na ta sa ubos.
1: Ay, ay niya, kumusta maka? Andam na ka? Ready na ka, Marco? Nanala, tana mo na akong data dito kay nag-una na raba si Papa. Aron nga, mahibawaan kita to kung onsagit ka kamatid, onsagit ka kaligdong. Tana, tana, Marco.
0: Di na may din eh sa ilahang kwarto. Tago mag-inilang kwarto eh, dinis ubo silang panimalay. O niya, pagkadaghan sa mga gipang hayhay, daghan kang magipang sabit ng mga larawan sa mga kahoy. Kung sa nilahang mga gipang sabit din eh. O gawas ba na, dili man po ni mga santos, di man ni mga santos ang ilang mga gipang sabong din eh. Mga murna man ni mga yugo din eh, yugos daro, ang sa panit. O na po'y mga hulagway ng mga picture ng mga karaan tao ay, di ba ka ni mga ninuno, no? Sa magha, di man po ni mga picture sa mga kanaang kuan, kaniang kaputinero. Bahala na lang niya eh. Maapila lang ko din ko sa ilang ganahan.
2: Bebe. Oh, tanawang tabi. Dong Marco. Clara, ready na mo.
1: Ay, ready na kay ko pa. Ikaw, Marco, andam na ka?
0: Oo, andam na ko. Sige, sumay akong buhaton. Sumay akong buhaton na ninoy.
2: Bayambin na niyong duha kakamot, be. Ang ayin ini, ibotangin yung duha kakamot sa sartin nga baso. Kanin tayaon, ha? Ayin lang mo kabalakas taya. Kay, wala na din o ihugaw ng taya. Ipatong ang inyong kamot sa sartin nga baso. Kay mangutana ko sa karaang panahon. Apuhan ni Clara, kaniadto. Kung unsa gayon ikaw kaligdo. Ania, bibi ako sa ngurim-riman, ha? Oh. Espere King Kong, espere Kang Kang. Ang nagtanaw ni Tikangkang, daotan, maayong espiritu, apuhan ni Clara kaniadto. Unsay tanaw mo sa uyab niya. Okay ba o dili? Kung okay man gani, dagan sa yes. O dili, dagan sa no, aray ko. Diana, dagan na. Uy! Oh, na, Marco.
0: Ang baso ni Slide. Ni Slide, paingon sa dili. Sumay pasabot ni Noy. Nga naman sa dili ang baso na eh.
2: Pasabot ni Marco. Nga wa ka maoyun ni di ay. Nahala. Wa ka maoyun ni sa apuhan ni Clara. Dili ka angay sa akong anak. Tungod kay, dara, nidagan pag yung baso ay. Nidagan sa nag-litra. Dili kaangay ni Clara. Na, wanag yun. Digi mo angay sa usag-usa, Clara.
1: Hello? Ba? Saan naman lang ini? Saan naman lang among duha kagugmay ni? Wade may mauyun ni? Wade mauyun ni si Marcos amo ato ang apuhain?
2: Maunay pag-ainon nga potlon ninyo sa labing daling panahon ang inyuhang nahitukod nga gugma. Putlo ninyo ang inyong duha ka relasyon sa daling panahon.

Mga kabibes, mga DJ. Dito tungura, mura kong namugnaw eh. Mura kong ganabitaw nga tao nga gibubuan o gusa ka is bakit nga ayos mga kabibes nga puno ka istubig. Og, sukan ni Anto mga kabibes. Sukan ni Anto nga naalagitong subay-subay sa iyang apuhan ko nung nag-ingon nga di ko nung kuangay ni Clara. Sukan ni Anto mga kabibes, wala namin magkita ni Clara. O gani, ang nakaapan karon ang nakapait mga kabibes. Tungod kay nakigbulag na gid siya dirin ako. Yahanagyo kong gibuwagan mga kabibes. Kay poong pa ni Clara, poong pa niya mga kabibes, mutuo magyod siya. Mutuo magyod siya kung unsa ko nagiingon sa iyahang apuhan. Nga diin nagtudlo lagi in town ang maong baso. Nga dili ko nakuangay ni Clara mga kabibes. Sakit kayo nga ko ang kanong gidangatan. Sakit kayo ang ako ang gibati tungod kay nahibaw ko nga nahigugmag yung kuniya. O nagtinarong ko nga to sa ilahang anak mga kabibes. Apan unsaon man ako mga kabibes, mga DJ. Unsaon man ako pagbawi ang akong uyab kung ang akong karibal karon o sa ka-espiritu sa kagahapon. Nabagi ko nung kuninyo bi at agi daw ko sinin mga bulawanong pangunauna. Unsaon man ako pag unsaon man ako nga magbalik mi ni Clara. Nga nito o magyod in town siya sa ingon, sa baso mga kabibes,

0: At ang oras mga kabayabs, alas 2:43 na sa kahapon noon. Huwag ka muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, anong Mindanao. 93.1 FMR. Ay mga kabayabs, mauna ni. Welcome magtanan sa itong programang Request 931 mga kabayabs diin. Kabahin to sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sender nga si Marco. Nga na problema si Marco karon kay ang gitudlo sa espiritu mga kabayabs. Gitudlo sa espiritu sa lolo ni Clara, dili sila angay sa usag-usa. Unsao man ini Clara, unsao man kanin ni Marco karon? Perti na magin yung problema ha mga kabayabs, no? Kay syempre si Clara nito o magyud in town siya sa kani ang mga panagna gyud. Unya unsao man ini niya karon? Nga kana ang nakigbuwag magyud niya. Kay mura magyud og gibutang ni Clara nga tinuod gyud ang mga tagna-tagna sa iyang apuhan o sa iyang amahan nga nagsulti ang baso dito nga dili kuno sila angay sa usag-usa. Mga kabayabs, sa di pa di ay, sa di pa ta mo hatag, di pa ta mo mudawat og mga tawag karon, sa di pa na to ablihan ang ato ang text line mga kabayabs. Ari sa ta ang atong oras mga kabayabs. Atong oras alas 2:44 na sa kahaponon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: At oras mga kabayan, sa las 2.45 sa hapon, no? Nagamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya, ng Mindanao, 93.1 FMR, Kabayan sa South Trip. Ani ha, karong hapon na, kisa may muhatag sa mga bulawanong pangunaon na sa mga naminaw sa itong mga radio, pwede mo nga mo tawag sa ito ang numero. Abli na ning atong number mga kabayabs nga 0995-472-0802. Okay? Okay, speaking of tawag, yan na. Ato sa nipaminahon, be. Tumaga palihog ko no, Uncle Boy, be. Okay, yan na. Hello, may hapon.
5: Hello, Uncle
4: Boy. Oy, si Kabayabs Armer. Kumusta mga Kabayabs Armer?
5: Okay, Uncle Boy. Nito ka po, kailang...
4: Si kami pamistas na lang kagapon. Aw, nasobraan din mo. Nasobraan din mo kabayb. Armer. Kagahapon din pistas da na ono.
5: Oh, kagahapon ako boy.
4: Aw, mao din.
5: Kagahapon lang. Kagahapon
4: ang celebration. Aw, sa to pakaron ang silbi inauguration gyud apan kagahapon mo naghikay-hikay ana.
5: Oh, kagahapon lang kalang celebration sa Danau kay kanang ito mo maginag Domingo ang celebration sa Uncle Boy kanang karan sa festival yan na ba?
4: Oh, oh dai no sumuna karon medyo ka makaingon ta lapoy imong lawas karon.
5: Oh, lagi Uncle Boy ang over Uncle Boy.
4: Ang over perti gid ani mong inoma dai gahapon.
5: Oh, okay. Kanang pagka apple inom ko ya kon gabi ni continue ka magyo Uncle Boy awa ako bugyo.
4: Oh, niya nakasaka pa magkakaskapayas.
5: Nakasaka pa
4: yun,
5: Uncle Boy.
4: Oh, pero, mas maayo.
5: Kanang aginod na lang ako, Boy.
4: Aginod lang, oh. Ay lang, kuhan lang, kanang kuhan, padain, dailos, dailos lang ba? Oh, okay. Imuhagong larguhog sa kagol, kapayas, unya, nakainom ra ba ka, delikadong mabali na sanga, ana? Grabe naman. Humok ra ba kayo nagsanga? Oh, okay, oh, oh, at least, maura man na ipinay ka, usas sa mga importante nga makasaka, gyapon tas kapayas, bisag kainom ta, no? Oh.
5: Yang Uncle Boy. Oh. Kanan naman Uncle Boy. Takunan gabi yung Uncle Boy. Mga alas 12 lang. 12 to.
4: Oo. Ah, perke gida eh.
5: Oh,
4: at least na enjoy ka sa pista, lingaw ka onya, nakasaka pagi ka sa kapayas, oh, okay ra.
5: Oh.
4: Okay, sige, unsa may mahatag advice nimo sa tinder karong hapon na?

0: Maokening si Marco.
1: Okay ka, tampag na gina ng center na to, Uncle Boy nga. Kung kino organay ko man niya, iyahang uyab, yan ang hili na mutuo sa espiritu sa apuan sa apuan. Kay, ang usa ka tinawag nga kung nangagog mo, Uncle Boy, why si bisan kinsa nga makapukan bisa ng espiritu sa unang panahon nga kanang ringon nga dili sila angay?
0: Oo.
1: Kay, ang kung mga Uncle Boy nga matuod, kanang magpabilin yun na, uli, yun mabiya na ito kaniya.
0: Oo.
1: Bisan pa kinsa mapukan sa maungkong Uncle Boy, kuwagi yung daot ng elemento nga maka
0: magpukan
1: sa
0: maungkong
1: ma.
0: Mao ka na, no?
1: Tinod yun. So, na nga, kung kanalit ka ni Ansender, kung ang imang uyab, kanang dili nagit siya niya mo, kay nituo siya sa kanang daot ng espiritu, ayaw na lang po pagpalapit po siya mong gimati. Kay basin gilihaw ka ng dili siya ang giligit siya ang babae nga para ni mo ba?
0: Mao na.
1: Ikaw na to nga, kuyang na siya nga pagkababae ang kulboy, nga dali na siya matuo sa kanang kanang mga espiritu, yung ana, sapuhan-sapuhan, pero kung buto na unwagit siya gugman ni Marco, kay kung may gugma pa siya, siyempre paminaw giniyahan kasi-kasing kay sa iyahang apuhan o sa iyahang amahan.
0: Mauna, sus, paita niya. Ikaw ka, Vibes Armer, mo to o bakag mga espiritu, ana?
1: Ako ka ng espiritu, Uncle Boy, mo to o masagili na ako, ana, pero maligingon nga, mo to o rata sa kanang katigulangan po, kaya sila may nag-una na to, pero isa't ko naman nga ang kanang magpadala na napunta kay isa't mapagkayo ang kulboy nga tungkol niya na magbuka na lang ang bugma.
0: Mao ka na. Oh, ikaw papilion. Bahala na espirituha diya. Oo,
1: oh, bahala lang. Kanang, ako'y espiritu. Ako'y ako, ikaw lang kulboy. Kanang ako'y espiritu nga.
0: Huwag ka espiritu.
1: Ako sa inyo ang kulboy nga. Kanang, malinala na lang ang espiritu nga mo. Kay, kanang, abig, yung manang mo sa inyong pagkalipay sa unang panahon.
0: Oo, naman. Na kuan ni bangon pa mo panukon ta mo espiritu ha ana.
1: Oh, pero lang siguro tinuod siguro na kulboy ang espiritu pero way patay nga mabalik ka nang
0: mao
1: na sila ang kulboy ang espiritu ba.
0: Oh, onya og ikay espiritu unsa omni mo? Mao yon ka.
1: Ha?
0: Og ikay espiritu mao yon ka.
1: Mao yon nga unsa parang kulboy?
0: Mao yon ka silang duha ka gugma og ikay espiritu kay katong espiritu ha wa man ni oyon.
1: Ako mo yun, Uncle Boy, kay...
0: O yun ka?
1: Kamu na ginayon nga, humana, hindi na ang espiritu manghilabot sa atong inerasyon karon kay humana man sila sa ilang inerasyon.
0: Mao na, di na sila mag-apil-apil, o sa ating mga espiritu.
1: Hindi na sila manghilabot kay... Di naman, huwag ka magandang manghilabot sila, di naman sila kay Simiring, boy.
0: Oo, ina na lang nga, kanaang pahuway na lang mo, eh, pahuway na lang mo, espiritu, eh, kay manama mo, o sa mag-apil-apil pa mo. Lahi na marong panahon na, anak.
1: Nagsalik mo na sila ang kulboy ang espiritu kaysa una, kadaghan naman sila ng ismeringoy.
0: Oh.
1: Karon sa modernong panahon, di naman sila ka suway kay patay naman sila niya. Muna nga, mahilabot na sila atong inerasyon. Karon muna nga, sa mga dautang espiritu nga nagpaminaw karon, ay naman mahilabot na ang panahon.
0: Kabayb Salber?
1: Sasaktong panahon, pasyente pa deo, makarealize na hindi ang hinigog mga sayok di ba yung ngayang ipaminaw ang espiritu siya ng kapuhan o sa ingon sa iyang amahan nga dili sila angay kay pasyente ay masulod sa una-una sa mga babae nga kanang dili kay dapat nga mutuo siya sa espiritu o sa iyang amahan.
0: Mao na.
1: Kasi masulod na siya una-una pa nga ma-realize na niya ko.
0: Oh, ay panawagan sa mga espiritu.
1: Oh,
0: mga naminaw.
1: Oh, mga espiritu na naminaw karon ay mo paghilabot kay naman ang
0: espiritu. Oh, wala naman na sila. Okay, sige. Salamat kay Kabayb Salmer og maghapon.
1: Salamat.
0: Okay, bye. Sige, Uncle Boy. Okay, unya sa paita bitaw espiritu ha no. Apan sa dili pa di jer ko mambo unsan maorasa din ha.
2: Okay, di mo balik ako sa tatusan ng isunod ang usaga komersyal. Alas 2.52 na sa kahaponon, mga kabayabs. Balik na karoon tataon, no?
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

Okay, nga itong oras mga kabayabs, alas 2:53 na sa kahapon nun. O niya sa itong mga kabayabs, nga naminaw karong hapon ha. Ato ning hatagan og pagtagad no sa tubag balik na lang ang kaagi sa gugma kinabuhi sa tong sender apan nayang gipangayo diring awit mga kabayabs kay paano na ang puso ko no ato ning paminawon mga kabayabs pastang paita sa tong mga kabayabs nga naminaw dugang advice karon taud-taon sa tubag balik din hilamang sa tong paboritong radio sa Sugbo Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR oy mga kabayabs mauna ni onya welcome ang tanan ha sa tong programang request 931 diin sukat na sa launa sa kahaponon hangtod na sa alas 4. Sa itong pagbalik, dugang advice mga kabayab sa itong hatagan o pagtagad. Alas 2:54 na sa kahaponon, kabayab sa Soundtrip.

Mayong hapon, mga kabayab. So, ganyan na ang FMR News Break. LTO 7 nag-showcase sa nag-viral nga driver sa social media.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe, the sound trip.
1: Mo'on ani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1 Mo'on ani.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabibs, alas 3:36 na. 27 pa di ayoy. Alas 3:27 sa kahapon na nagkamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo. Kabisay at Mindanao, 93.1 FMR. Oy, sa itong mga kabibs, karon hello! May hapon sa pag-usap! O niya mga kabibs, kumusta man ang inyong kahapon nun? Ah, medyo matugnaon. Okay, ni bunok maging uman in town mga kabibs. Dinis nakbayan sa Sugbo, pero mo lagi na, magkaingunta nga mas okay-okay rapon. Arang-arang na po nga ni Uwan, aron nga kining mga abog nga naglupad-lupad sa kahanginan, mahanaw mga kabibs, umada sa Uwan ba no? Ani ha, mayong hapon kabibs, wala si Miss Eva. Wala in town, kay muna, tungod ng abog mga kabibs no? Sumuna ha, sa mga naminaw karon, ilabi na sa mga edad-edaran din ha. Dinabot na mo yung tiguang, suko urbanis lang yung tiguang. Kuan lang, edad-edaran lang. Gani mga edad-edaran nga naminaw karon, ugwa mo yung mga importante sa gawson, ay sa mo gawas-gawas kayo no? Tungod ining abog lagi mga kabibs. O niya sa mga batanon po din ha, sa mga bata din ha, no? Ilabi na ning mga dunay mga gipaminaw sa ganaang kuan, ning hubakon, ingon ana. Mas maayong kuan lang sa mo din ha, ganaang relax lang usa mo din ha sa inyuhang panimalay mga kabibs. Diba Uncle Boy, din si Pamela?
1: Bueno, o niya sa karong apoy na mga kabibs. Ato dahil kumustahon o sa oyang ato mga higalan, din si Rico Mambo nga naminaw. Yes, lapu-lapu, hi! Sa mga naminaw, yes, lapu-lapu, dini o subscribe, diba? Nanas may dawi, may hapon ninyong tanayin, ay na. Anya, shout out sa mga kabibs, nga naminaw, yes, may kuain, ang akul boy, yes, talisay, no? Unya na, arbatoy na itabo, nga sunog din akagbiso mo na. Usapon sa mga pahimang, no, siguro, amping yung tanong, kaniang malikay ta sa mga sunog, mga kabibs. Unya na, itong aging, atong aging adlaw, di ba ito sa kuain? Nabutoy sunog po din ha, asa to, mambaling ba to mga kabibs? No, no, hinahin ko na. Kana ang amping yuta kay pastang paita in masanugan mga kabibs. Usa ka pamilok lang nimo, hanaw ang tanan nimong hinaguan. Ay na, di ba Uncle Boy? Mao kananan hala. Oy, sa to mga kabibs, karon na minaw, kumusta man ang inyong kahaponon? O niya, abli na nga tong numero alang sa mga greetings, alang sa mga request, ingon manusap. Sa inyuhang mga bulawanong pangunauna, kabahin sa tuang sinder karong hapuna, sa tua karong kabibs nga nakapadangat siya sa iyang kaagi sa gugma kinabuhi, tungod lagi taon sa iyahang kuano, tungod atong iyahang kanang uyab mga kabibs nga usa ka tuig na sila kapin. Onya matuot-uhon sa mga espiritu mga kabibs. Diin, niagtuman siya sa ilang balay. O lagi kay uyab, dapon na lang bisita. Sus, giampuan man siya dito karon. Pag-ampo mga kabibs, ang baso ni tudlo man sa dili angay nga kuan kuno dili angay ang gugma ni kuan sa nga ni Clara og ni Marco. Sus dito mga kabibs, ni ingon dayon ni Desidar. O ni decide dayon si Clara nga sila magabuwag tungod kay ang espiritu dili makadawat sa ilang relasyon. Sus pa ita espiritu ha. Maulag itong ingong Almer, nganong mag-apil-apil pa mangkang espiritu? Oh, mag-apil-apil pa mangkas gugmas buhi. Oh, ay na lang kung apil-apil, oy. Ngano na lang ni support na lang dai ka, ni support na lang dai kag ni tudlo na lang dai kas baso nga okay. Oh, nya nganong wa naman lang gid ka ni support sa ilang gugma. Sus paita sa ng espiritu usahay, oy. Bita makausam ka na. Paita sa ng espiritu ha, oy. Wa naman lang ni suporta karon. Ni tudlo man ka sa dili angay. Gibuwagan ni Marco sa iyang hinigugma nga ni Clara. Unsa may mahimo ni moron, malipay ka diha ro, espiritu ha ka, ana. Na kaluoy taong Marco iniron. Gani nakauna-una na si Marco diri magpadaan na lang siya sa agi. Ug saon niya nga magbalik sila Clara kay si Clara ni tuo sab sa espiritu nga magbuwag gid sila. Oh, ana. Sige unya karong hapon ha, sa itong mga kabibs, sa may inyong mahatag advice, pwede mo nga mutawag dayon sa itong numero, sa itong number nga 09954720802. Pwede diri ko mambo.
0: Okay, na muna ha sa itong mga kabibs, karon sa may inyong mahatag advice, sa may inyong matambag, Uncle Boy o DJ Pamela, ikaw na lang DJ Pamela, sa may mahatag advice na mo sa itong sinder karong hapon.
1: Paris ako, kanaang, yan na lang yung sigurong kuan. Nagi tayo mahimo ay na pa, o makigbuwag na gito iyang, makigbuwag na gito si Clara sa iya ha. Yan na lang ng kuan nun, kanaang hangyo, ano, balik nga. Mas maayaw siguro kita mo to, o kaayaw ng mga espiritu, no? Pero may na, kana ang og tinud-anay gyud iya hanggong mga to ni kuan kana ang Clara. Ala sige ayaw ka kuan ayaw ka hadlok og balik dito sa ilang balay adto adto pangayo og balik ang kamot ni Clara nga kamo magkauli kay ingna usbo na to kay basin na nasayop lang espiritu. Usbo na to og kuan usbo na tog text dito aton chatan og balik ang espiritu kay basin di ay og nasayop lang. Basin na nasayop lang ang espiritu. Oh ato lang usbon ina ato lang usbon pa. Dai Clara. Ato lang usbon og paakuan dito chatan kay mao man kanay gamit nga komunikasyon dito kana man kang baso nga taya on di ay. Mao man kanay kana ang ilahang komunikasyon ba isip kana ang pagpahibaw nga nakauyon ba ang espiritu og wa. Sumay na ing na lang ato chatan og balik aron nga basin dai sunod na tong buhat sa sunod na tong chat mo ingon ang espiritu nga okay na okay. Oh madana pasado na di ba? Ay na, sige ka na lang, Apple Boy.
2: Okay, niya muna, no? Sa toa muna. Iyan na lang siguro na yun, sige. Huwag tayo mahimo na good, no? Kay si Clara mo to o mag-espiritu taon nga. Mauna yung giingon lang espiritu sa ato pa. Murag nagkuan pag yun si... Murag nagtamod pag yun ni si Clara ba sa kanian itong panahon. O niya na, kuan na lang siguro doon. Chati lang siguro na ang imong uyab nga. Mag-istorya mo pagbalik. O niya, di lang palabig to-to sa espiritu. Kay... Basin di ang nasayo pra, kay naabay ra yung espiritu nga masayo po sa kay. Naabay espiritu po, basin di ang nasayo plang espiritu di ay. Ina Clar, basin nasayo plang imong apuhang espiritu Clar. Basin dito imong apuhan, basin silingan to. Isod, aray ko. Ina Clar, atong usbon Clar, kay basin di ay Clara. Nakahibaw gig ka nga si Lolo to ni mo. Yun saan ni mo pag-clarify. Yun saan ni mo pag-klaro nga si Lolo bagyo to ni mo. Basin orig ang espiritu sa silingan. Basin orig espiritu sa silingan niya. Nag-trip-trip ra ba? Kuning ingnon nga dili. Aron nga kana ang buwagan ni Clara kay... silingan bitami. Bahala ni sila ang magbuwag. Ano ba? Wata kahibaw na yung mga trip-trip sa mga espiritu sa... Lisura sa no? Naanda yung mga trip sa espiritu. Okay. Andin siya rin
0: again mo na sa mga kabayan sa namin apa sa dili pa salamat kayo Clara Marco sa mo ang pagpabuhagay sa mo pag-share ini mo kaagis sa gugma kaagis kinabuhi karong hapuna so mo na maagis siguro to Uncle Boy wa man ta mahibaw god no gatong espirituha giyon sa manggir pagka kinaang kuan giyon sa man pag klaro nga gatong espirituha nagtudlo nga dili angay ang espiritu to siyang lolo basing og espiritu to silingan Uncle Boy. Muna yung nakaapan din na. Basing na yung mga kanang tripping ba? Tripping ng mga espiritu nga nangamatay na kaniad to. Nga mga bugal-bugalon po. Ito nang ikuan be. Butang tayo na si Dili be. Are? Ano ta? Dili tani aron nga kanang dili in madayon nila hang gugma. Apan dili dito kang espiritu sila hang lolo. Muna diha. Nanhala sa ito mga kabayabs karon. Kung na ang yung ano lang na dito kabayabs sa kuan. Balik ka lang na yung uyab dito. O ka na ang tinud-anay magani mong pagbati apan kung dili na po tinud-anay tanani mo nga kaya magbuwag mo ha kuan na ngita lang kaglain ka ha okay murag dali ramang kay kang gisalikway sa imong uyab nga pag ingong dili is baso ha kay espiritu ko no pag tudlo sa dili na ingon dayon nga buwag ko no mo na isudaan na tanani mo murag kuan gani ha pwede sa ilisi na lang naglain na may daghan din na nga di mo tuhog espiritu tanani mo murag mahasol mo anang espiritu kay basi sunod lahi na po nga kuan. Tahas basig ingon nga ang espiritu ingon nga himuon ka diri kuan himuon ka nga nang baboy diri himuon ka katabang moy pongs espiritu basig mo tuon na po si Clara tanaw ni mo din hag na yung mga silingan ni Clara nga wa makinhanglag espiritu basig pwede ka na lang ay na lang na ipamugos yung gugmanga to sa hiligog espiritu no aron di ka mahasol kayo na again niya karong tataon mga kabayabs musunod ang programang servisyong kabayabs kaobas si DJ Langganida dayon ang arangkada balita kaoban niya po si DJ Langganida mga kabayabs dayon musunod sa mga TV Patrol Humas TV Patrol mga kabayabs musunod sa ang mga playlist na to o niya replay sa drama kaagi sa gugma ginabuhi sa tong sender nga si Marco karong hapuna. Again, sa mga naminaw karon alas 3:36 na sa kahaponon, wala naman tayo kong oras panahon, mga kabayabs. Salamat na lang sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pag-uban-uban sa itong programa. Sukad ka ganina ng buntag, mga kabayabs, no? Sukad ka ganina ng alas 4 sa kadlaon, hangtod din ang oraso sa kahaponon. Again, din sa Pamela, ikayo na.
1: Muna sa tanan nga naminaw, karon nga po, no? Kung nalang usap, si DJ Pamela, mag-ingon. Stop! Thinking and it's time. Doon, naging salamat. May hapon ka natin tanayin, mga kabayes. Uncle Boy!
2: Alright! Ako na lang sab si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw panitid di Bataros. DJ Kumambo.
0: Okay na, sa itong mga kamayabs karon wala naman kita ikong guwar, wala naman tayo ikong panahon, oras nga mag-uban-uban pagkarong hapon na. Salamat talang kainin ng tanan, hangtod susunod ugma. Okay, sa lipa di ay, nga ito nakauban kaganina, nga itong chief engineer, kaganina si Sir Virgilio, mga kamayabs, no? Sir Virgilio, nagkaroon din na po Sir Edgas, di po Sir Gabriel, Ma'am Junits, o nga itong station managers, di lang ganida, mga kamayabs. May hapon sa tanan! O niya, sa lipa, mayong pagpaminaw di sa itong mga taxi drivers, karong hapon na. Ah, sa tanang mga taxi drivers, mga grab drivers, mga jeepney drivers, sa tanang mga drivers, karon bus drivers, des may north bus, o sa may south bus terminal. Sa tanang mga drivers na lang, labi na sa mga nagbiyahe, karon sila mga sakyanan. Mayong hapon ninyong tanan din ha. O niya, naaman to'y ganaan na balita na to, no? Karga ako mag itong ibasa kaganina. Nag-issue o showcase, nag-issue na o kani abitaw nga koan, ang LTO tungod atong na road rage lagi daw. O gatong mura o kanang muna kana ang na murag iya pasakitan ba ang gatong usa ka mga usa sa mga motorista diri sa kuan downtown mga kabayabs muna ang pahimangno sa LTO pahimangno natong tanan ng mga drivers karon nga di ta mo biyahe o kana ang kuan mo biyahe magita di ta padas sa kainit sa ulo mga kabayabs labi na nga traffic no. Oh, labi ng traffic kayo, di ta magpadas kainit sa tong ulo tungod kay delikado og masuspenso inyong lisensya. Oh, kay suspensuhon mang lisensya mga kabayabs. Labi na karong panahon na nga grabe na kahaitik nga diin bisan nagdahom ka din ha nga kuan, i-rails madayon ka. Na kay init kay kag-o din ha, na kay masugatan din ha nga kuan. Mag-away-away mo di as karsada mga kabayabs. Pag-away ninyo, videohan mo, i-rails mo, dayon, makitaan mo sa LTO, awan ah. Suspenso inyo lisensya. Pertir bang lisuda pagkuhag lisensya mga kabayabs. So muna, kuan ta, kana ang bugnaw lang gipirme nga to ang kuan, ulo. Ubos sa ulo, ubabaw nga ulo. Wala tayo oras mga kabayabs, salamat. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo mag-ingon, lihok na, mintra sayo pa. Mentre sa may panahon na pay oras mga gustong buhaton, buhata na mga kabayabs. Sa stress, try tayo inuibis kahaponon. Sa libata mo biyahe, magbilin taong mga maninod ng mga sunata din hilamang sa itong baboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao, 93.1 FMR. Oy, mga kabayabs, mauna ni. Tagal salamat ang mga hapon. Bye-bye!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung mati na bangon ka, kabibes ka.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awan.
5: Waan na ni.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: mga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muunong. Mga lakad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4:36, maayong hapon, Cebu, Kabisayan, tibuok Pilipinas, ug tibuok kalibutan. Maayong hapon ka natong tanan. Usa ka uwanon ug bahaon nga Lunes. It's a beautiful, still a beautiful Monday, September 21, 2026. Dayon sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kini inyong maalagaron nga ka-vibe sa Langga Neda sa inyong paborito 93.1 FMR Cebu. Kumusta ang mga ka-vibes nga gipanugnaw? Tugnaw jud, tinuod jud ang mga ka-vibes nato nga I'm sure dili warm-bodied. Kuso kanang tugnawonon kayo, tugnaw na kay ni para nila. Para nako nga warm-bodied. O alimutan kay ko, saks ra ni siya. Sakto ra gyud ni siyang tugnawa. Wa pa kayo ko magkurog ani, pero okay ra, no? It's still a beautiful Monday. Nga naman, tungod doon na napoy haze, no? Hulga sa haze. So, karon kay, arang bunok ka manggis uwan. Grabe manggyud kakusog ang uwan. So, na wala tong haze. So, nang naotang, kung wala na yung uwan, clear na pod ang skies. I hope clear na pod from haze. Aron dili ta magsigi og asynchronous ang mga estudyante. No, I feel that even if it's still productive na sila buhaton, murag daghan unta kayo og angay or pwedeng buhaton dito mismo sa eskwelahan. Apan, syempre, health is our top priority sa ato ang mga kagamhanan. That is why ilan ang gibuhat, no? Unya, karon kay kusog kaayo ang uwan, dunay mga lugar nga gipang baha, mga ka-vibes, no? Sa Mandawi area, daghan ang mga area sa Mandawi nga gibaha na ning mga orasa. Nang hinaot mi nga luwas ang tanan, ang naas sa kadalanan, ang naas sa ilang mga nagkadaiyang una, ang naas ilahang mga trabahuan. So, wag yun tayo choice. Magpaabot yun ta nga dili kusog ang uwan. No, or magpaabot ta nga way baha sa tong tugkaran. Dita mo adto dito sa baha, palihog lang ha. Kay leptospirosis is such a serious threat para natong tanan. So, dili ta magpakahiro nga mo adto gyud ta sa mulusong gyud ta sa baha. Sa mga ka-vibes nato nga naabtan gyud sa kusog nga uwan o gibaha na sa kadalanan, I hope nakapangita mo og lugar, luna, kundiin makapasilong mo, unya na lang mo lakaw, mga ka-vibes. And syempre, sa team bahay, syempre, medyo swerte-swerte gyud mo kung wa nagtulo ang inyong balay. Kung nagtulo ang balay, may mga kalangga na dadigid mi swerte kay nagtulo ang balay o yan, sulod pa po ng tubig. No? So, I hope luwas ra ang tananing mga orasa. Ato ang mga drivers, ang mga riders, ang mga nasa nagkalain-laing areas, no? Sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu, o asa pa manggali mi na paminawan ang hinaot mi nga luwas mo. Daghang salamat kaya ning uwan apan. We are also praying for the safety of everyone. Kumusta? Kumusta man ang tanan na beautiful Monday? Kumusta ang inyuhang nahitabong weekend? Sige daw, B, kung team bahay ra mo kay walay klase, o wala po'y trabaho, or naragid mo sa balay, let me know unsa inyong gibuhat pag weekend. Naka-recharge ba mo? Sige daw, B, palihog i-comment sa ato ang comment section sa ipahigayon nato nga live streaming because we are live sa 93.1 FMR Cebu. Mo na tong official Facebook page. I-comment palihog. Or di ba ka ha? Pwede niyong i-text 0995-472-0802. Atong hisgutan, unsa yung gibuhat over the weekend? Productive ba ni? Or nagtinapulan ra mo? Or doon na mo'y get away? Asa man mo over the weekend? Asa man mo pag miaging Sabadog Domingo? Let's talk about that this afternoon. Live na ta. Sige daw, i-share daw mga ka-vibes. And today is International Day of Peace. Ay, nako, may peace be with everyone, no? Mahinungdanon kayo na nga word, oh, na term, no? Peace, peace of mind. Kisa may dili ganahan og peace, kisa dili ganahan og kalinaw, mga ka-vibes. Kining International Day of Peace was formalized by the United Nations. Isip usa ka kasaulugan, usa ka adlaw kundiin magsaulog ta og peace, no? Celebrates peace both within and among all nations and people. So, walay panagbangi, walay gubot, walay gera, walay away against each other, no? Ang mga nagkadaiyang nasod. Unya, matag 3rd Tuesday of September ni siya gi-celebrate since 1981. Apan giusab na siya to every September 21. Sukad pa ni atong 2001. Maupo na siya mga ka-vibes, no? Ang unang higayon nga consistently September 21 nagyud gisaulog according to UN. Ngano man aron mas mapalig-unan ang pag-promote and pag-maintain sa peace among all people, among all countries, na importante kaayo na ang kalinaw, mga ka-vibes. Unya, kini siyang panahon na 24-hour period of global ceasefire and non-violence for groups in active conflict. Why exchange of bombs. Walay mga pusil nga pabuthon. No, wala ingon ni ana ning adlawa, no, September 21. It's known as the International Day of Peace. Kung ato pagyud siyang palapdan, mga ka-vibes, no, ganahan man tag peace of mind. No, we all wish for it. Honestly, ako every time mag birthday ko, Christmas, bagong tuig, appeal gyud na siya. Naman kay lain mga wishes, no, na kay mga pag-ampo, peace of mind appeal gyud ni ana. It's very important nga do na gyud tay kalinaw from within. Lisod kaayo nga wala kay peace of mind. Mayngon ka, usama na, ngano mo na kinahanglan makag peace of mind? Ngano man di ay nga mahimong dili malinaon? Way kalinaw ang imuhang kasing-kasing o ang imuhang pangisip? Ngano man? Kana kung doon na kay gidaladalang baggage, excess baggage, extra baggage, unsa man na siya? Doon na ba kay mga kagahapon nga wa ni mo ma-resolve? Doon na ba kay mga gikabungol nga wa ni mo tinggi hangtod karon? Doon na ba'y mga nakabangi nga wa pa nimo mapasaylo hangtod karon, no? Basin or doon na ba'y mga tao sa imuhang kinabuhi nga kinahanglan na unta nimong i-let go apan dili nimo ma-let go, then wala kay peace of mind kay nagsigira siya og cause nimo og pain, nagsigira siya og cause nimo og

Okay. Yes, I think dito mga ka-vibes. Kauban ang mga miyembro sa mga nagkadaiyang media outlets din hi sa Cebu. Unya, para gyud ni siya sa the 34th annual Cebu Press Freedom Week mga ka-vibes. Yeah, eh, mahinungdanon kayo nga ato po nang i-observe, no? Press freedom is also very important. Ugnunot ni Ana kay Press Freedom Week man, syempre. Naapoy lain pampa good vibes. Good vibes only segment na to. Unya, kanang very timely tungod kay it's World Gratitude Day pod karong adlawa. Naay gipahigayon nga kapamilya reunion kagahapong adlawa sa mga nag-follow no sa official Facebook page ni Langga Neda, nag-post ko didto, we did a grand reunion para sa ABS-CBN Cebu Station. So very timely because it's World Gratitude Day. That's actually very timely nga mapasalamaton mi sa amo ang gigikanan, no? Kadaghanan namo motoy una namong trabaho didto mi nagdugay. Unya very timely kay karon mapasalamaton mi, no? We're very grateful sa pila ka tuig nga amo ang nagahin, amo ang gi-share, no? Kauban ang amo ang mga kapamilya and nagmalipayon mi kagahapon kay nagkitanay mi daghanan dito mga ka-vibes, wa na gyud namo makit eh, wa na gyud namo mahimamat. So pagkakita gyud gakson gyud no, a warm hug from a kapamilya, no, that's a very important gesture nga dili enough nga moingon lang ka nga huy hello Magda, hello Marlene, dili ra siya enough, no? Mas nice kung imo mas ipabati niya imo ang init nga gakos aron iha pag yung mas ma-feel na grateful ka nga nahimamat ni mo sila, nahinabi ni mo sila, nakauban ni mo sila sud sa pila ka tuig sa pagpangalagad, no? So mao na ako ang gibati, I'm very very happy ning sulti ko sa akong kaugalingon mga ka-vibes nga karong tuiga. This year will be all about giving thanks, no? It's all about thanksgiving, it's all about reuniting, reconnecting and being grateful, no? Because daghan kay nahitabo sa to ang kalibutan, daghan kay nahitabo sa tong palibot, daghan kay kog kaila nga daghan kay mga kasinatian sa kinabuhi nga arang lisura naman lang gyud aron makabangon sila. Apa naning kamot nga makabawi ug makabangon. Ang uban wa na gyud, napildi gyud in town sa kinabuhi mga ka-vibes. So dili ko ganahan nga maput to waste betaw ang opportunity, ang matag adlaw nga nahatagan ka sa Ginoo ug laing nga kahigayunan aron mapaambit ang paghigugma. Ayan, paghigugma ngadto sa imong isig kataw, 'di ba? Dainlain mo ng kain sa love. So naaog doon nagigugma nga mahatag sa imuhang isig kataw. And these people sa ato ang mga nakauban, no, sa ato ang trabaho sa una, mga tao nga nahimo tang miyembro sa ana nga grupo unya, doon na bitay pakigrelasyon nga nahitabo na ay relationship nga na-build. Dili unta nato usikan, dili kay magtapok ra if doon na nay mawala, no. Nya din naman katong nawala na ni siya kadungog ug unsay ato unsa ta ka grateful pod sa iyang presence nga naabot ta sa iyang kinabuhi. So mas maayo if magkita-kita unya ipabati gyud nato ang paghigugmaay. All right. Hello muna tayo sa ato mga ka-vibes nga online, Marvin Ladera. Hello to you Marvin. Yes, uwan nga Lunes gyud Marvin. Dagan kaayong salamat. Uy, monitoring sa ato si Heidel Food Trip. Hello to you Steven. Ingon siya hello watching from the maulan na part sa Cebu North. Cheers. Kasofa ba diba? Heidel, labi na sa personal Heidel, no? Makakita mo gilis Heidel na ako in person. Siyempre, Heidel, basta silingan, mga ambungan, mga guwapag ambungan. Sama ni mo ka ambungan, no? Kumusta? Kamera yung managsilingan nga di magkitanay. Ilas kayo, no? Walang kung sa kadako amo ang gipuyan. Walang kung sa kadako among area. Pwede may magkita. Siyempre, lain-lain yung schedule. Amping din ha, Heidel. Naara ba ka sa inyo ha? Or nagtrabaho ka, nagbiyahi ka? Hi to Almira Henares. Hello, Almira. Thank you, kaayo. I hope you can also share our live streaming. Aron daghan ang makaibaw na nagpakatapta good vibes this afternoon. Alright, padayon ta sa ato ang laing pampa good vibes. It's World Health Day today. Kaibaw mo? It's

World Health Day, mahinungdanon yun gihapon ang maayong panglawas kinsa may mga 40 pataas. Bisa na mga 30 pataas, doon na yung mga gipamati. Oh, ang uban, kadaghanan sa mga ka-vibes na to, nga 30 pataas, naanay gipamati. No, labi na yun ang 40 pataas, naanay gipamati. Ang mga 30 pataas, gibati nagkaanyag. Ay, oh. Ang 30 pataas, gibati nagkaanyag. Ang mga 40 pataas, gibati ra gyud nagsakit sa lower back, kanang makalingkod kag dugay nga di ka makalakaw-lakaw og dugay, inigbarog sakit, mo nay kanunay nga bation no sa mga 40 pataas. No? Di na pwedeng mahanginan og dugay or kusog nga hangin. Panuhot na kaayo. Oh, perting daghana nagyus panuhot. Bitaw, so health is wealth, no? It's World Health Day. Unsay una to? Unsay mga simple tips, mga libre unta nga nganong maglisod man gyud tagbuhat. Nga ang reason ra gyud nganong maglisod ta, number one, tapulan ta. Number two, watay disiplina, no? Mao ra gyud na. So naay mga libre di kinahanglan mo gasto. Ah, sultian ta mo unsa? Ah, para ma-maintain nato ang maayong panglawas. Run. Mm. Run ka vibes. Labi nagdaghang kag utang, dagan gyud. Kana kay daghang utang. Dagan, dagan gistaman aron di ka maapsan. Ha? Huh? So run, okay? Naay daghang spaces, naay daghang lugar diri sa Cebu nga pwede tang managan. No? So mamili ra gyud mo. O sa may kinahanglan, nakay pwede ra gali ka naka tsinelas so di ka ganahan mo run walk, pwede ra. So I stand corrected. Maingon ka, naingon ka lang ganeda libre. Libre ang pagdagan. Pero kung ganahan ka mo invest, syempre by the term invest, magasto gyud ka. Pwede rin ka magdagan, magsinelas. Ang uban bito magtiniil, magdagan. Nga mga champion man sila skuan kanang Olympics. Kamo kay di man ta runner, pwede ra ta bisag unsa tong salubon. But if you want convenience, nya safety pod nato, pwede ta mo invest. So, invest ka running shoes. Diba igkas? Mo invest og running shoes igkas? Oh, mamalit og bagong running shoes. O, napailain. O, di ka ganahan og run walk. Pwede. Pwede ra pod ka mo walk. O, nya di ka ganahan. Mo atos gawas. Ganahan maabugan. O, pwede ra pod ka. Di ka ganahan mo run. Di ka ganahan mo walk. Hala, dance. Okay, baba mo mga ka-vibes, I do this every day, every morning. I run sa treadmill. Then I dance. I dance sa balay. Bahala nagkanang di kay ko haod nga, di ko dancerist. Basta mo dance lang yun ko. Mapili ra mo, unsa inyong gusto, hip-hop. O ganahan ba mo hip-hopper more, ganahan mo sexy, pwede ra pod. So dance. Play ra kag music, then you dance. Kanisha, I do this regularly, journal. Unsa man ang journal, magsuwat-suwat ra ka lang ga. Magsuwat ra ka ka-vibes o unsay sulod si mong kasing-kasing. Unsa mga butang nga mapasalamaton kasi mo hang kinabuhi today. Very simple. Mapasalamaton ba ka nga nag-uwan, then write it down. Nga naman. Then unsay mong na-feel sa dihang nag-uwan na. Pwede ra po daghan, kay lain-lain man tag emotions in one day. Pwede ra po lain-lain daghan in one day. But if you wanna focus on one, pwede ra, you choose lang the best feeling. Ang kanang gibati nga mas na ay impact gid ba? Ana nga day, 'di ba? But if you want to write everything, walay problema. Sunlight, oy libre ang sunlight. Aminin, you can go out, run or walk while the sun is still healthy. So, very early in the morning, magpaabot kag sunrise, pwede. Do, ana ka sa nang mag-ilog na ba? Oh, nga muhayag na ang adlaw. Pwede. Nindot yun ang mainitan ta mga ka-vibes. Mas makanindot sa ato ang aura, no? Then, meditate. You can meditate anywhere. Diba? Even if wala ka yoga mat, you just choose a music na bagay sa meditation and then just like choose a pose na maka-meditate kag tarong. There's a certain pose nga pwede ka na maglingkod yung ka nga relax, then you like give it all ba. Imurang i-let go tanan nga naa sa imuhang lawas or imuhang kasing-kasing. That's meditating. Focus mga ka-vibes. Nga ingon diri, be bored. Unsa ko na nang be bored? Ma-bored ko no ba? Ka nang boring, ana. Be bored. Read. You choose a book, no? Any book.
nga tanaw nimo boring. Just read it. Then you will realize nga wala man di ay boring. Nga naman na, og doon nagyod kay makutlo nga pagtulunan sa usa ka libro, no matter how feeling or pagtuon nimo boring na siya, doon na og doon nagyod kay makatunan. And then you start kanang looking for more. Oh, diba? So, inana na mga ka-vibes. Then, lift weights. Kani, bag-ura na ako ni gisugdan o balik. Nag-gisugdan na ako sa una, then I stopped. Nag-gisugdan ako siya o balik para sa mga 40 nagyud ni. Oh, nga naman, nindot kaayo that we have that strong bones or upper and lower body parts because maumanggod na ang mukeri na to. Diba? Mao na siya ang mukeri na to, mga ka-vibes. Unya, wait lang ha. Let's pause for a very quick break. Paging Janita Cañete, I need your help. Christine, palihog ko. I need help. Ayan, naana. Oo. Na ako'y delivery. Mao na siya, nanginahanglan ko og tabang. Diba? Appeal na siya. I need help, palihog. SOS. Onya, balik ta mga ka-vibes. Kay doon na initabang na ko. So, lift weights. So, ako na ning gibuhat karon because feeling na ko when as we age, no, ato apong bones, ato ang kuan, medyo mga cracking din ha. So, magsugod ka sa mga gaan. Mga gaan lang sa until maanad ka, ma-train ka, and then pwede na dayon pabugat na pa, heavier ana, so heavy then heavier ana, no, inyo ra siyang hinahinayon, ayaw ninyo pakaliti. We also need toned body parts, no, and that's a very important kaysa magal kanang when kung tigo lang na ta, no, or idad-idara na ta, maglaylay ang mga parts, no, so maning kamot yun ta. Thank you kaayo among suki na ko antig deliver sa mga na-add to cart na mo. Kay balo na gud sila, mo smile na gud siya. Kay bawo siya nga para ako. Unya. Okay, let's proceed. After ka mag-lift weights, very helpful ni siya ha. Labi na bitaw kung wala bitay lain nga makatabang nimo sa balay. Thank you lang ga Amping. Kanang walay laing makatabang nimo sa balay, di ka maglisod og ili sa tubig, no, maghakot og tubig if needed, anything na bugat kaya nimong buhaton. Next, cold shower. Yes, nindot kayo to have that cold shower before matulog. Ganahan kayo mas maka cleanse siya, no, sa kung gibati. Oh, okay, it's just the cold shower idea. Okay, so nindot kayo siya mas maka-relax siya para nako. Then, listen to music. Any time of the day nga feeling nimo stressed ka, listen to music. That's why very important nga naagyod ang 93.1 FMR Cebu sa inyong kinabuhi. Kung ang inyong radyo sa garat, dinhita sa AM FM PH app para ni sa Android user, no, go to Play Store, search FMR Philippines, download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere. Next, mga ka-vibes, get a good sleep. That's very important that we get a good sleep. 8 hours, no, unta ato ang katulog so that makuha na to ang insakto nga rest na atong gikinahanglan. Nga gikinahanglan sa tuang lawas. Alright? Next, live in the moment. This is very true. Very important that we live in the moment. If we keep on overthinking over something na wa pa nahitabo, wa pa naabot, kanunay tang ngarag, kanunay tang stress. So let's live in the moment. Unsay naa sa ato ang present nga kinabuhi karon, let us be mindful nga dapat na diha ato ang oras, panahon, atensyon, atong kasing-kasing, no? If I am here doing my board work, I should be here. If I am like spending time with my loved ones, dapat naa dito ako ang kasing-kasing o gang ako ang huna-huna. Dili kay hati, no? Kay nag-think pod kag something else. Dapat dili ingon ana mga ka-vibes.
Next, experience new things. Kini siya medyo scary paminawon, no? To try new things. It is scary. Kinsa may dili mas scared. But remember, usaon man nato pagkahibalo nga nindot ba na siya or bati na siya para nato. Usaon nato pagkahibaw kung kaya nato or dili. Kung dili nato, suwayan. So experience new things. Even the idea of planning to do it, no, that's already step one. So go. Next step nimo is to actually do it, diba? Next, work smart and then be proud of yourself. Yes. Everything natong buhaton sa to ang kinabuhi, kinahanglan magmalipayon ta. Kinahanglan kay bawta nga ganahan ta ana, wa ta mapugos. Kinahanglan wa na nato gibuhat kay nasuya ra ta sa tong isig katawo nga nagsigig ingon ni ana. Actually, pwede raman po nga ang sinugdanan nga nung naanad ka ana, nga nung nahimo ng hobby, nga nung nakatry kag new things, cause nasuya ka niya. Kumbaga, nasuya ka but in a nice way, in a good way. Kaya gihimo nimo siyang inspirasyon. Ikaw, inana na po di mong gibuhat sa imong kinabuhi. Dili kay nasuya ka, imong suwayan just for the sake, unyawa na kay gibuhat, sige lang kag bagulbol. O saan, guning pikol-pikol. Uy, sunod-sunod naman ko niya kay nagpikol-bol, manguskuan. Ana ba, no? Suya-suya lang. Sa mning gym-gym, oy nag-gym-gym raman ko kay nag-gym ang gutos kuan, wa ka nagmalipayon. Dapat, kung doon na kay gikasuyaan, himuha ka siyang inspiration so that imo siyang sundon, imo siyang kopyahon, and then imong padayunon, and then nakakuha, nakagain kag something very important para sa imong kaugalingon. Mauna mga ka-vibes, no? Ang ato ang pampa-good vibes on a beautiful Monday. Let's have a very quick ka-vibes advisory on a Monday. Basin doon ay plano ato ang mga ka-vibes din ha. Nga mangumpra, mamalit, ania ang presyo sa ato ang paliliton sa carbon. Unahon na ato ang prutas na ay papaya, 70 pesos ang kilo. Guyabano, 80 pesos ang kilo. Avocado, 150 pesos ang kilo. Marang, 50 to 60 pesos ang kilo. Pinya, 80 pesos per kilo. Ang pakwan is 60 to 70 pesos per kilo. Rambutan, 80 pesos per kilo. Mangosteen, 80 pesos per kilo. Dragon fruit, 180 pesos per kilo. Ang lansones, 100 pesos ang kilo. Ang mangga, 110 to 140 pesos matag kilo. Ang grapes, mga ka-vibes, 140 pesos ang kilo, na ay green or red apple, 35 pesos per piece, no, matag usa. Orange, 15 pesos matag usa. Lakatan, 50 to 80 pesos per kilo. Syempre for a healthier diet. Naapoy presyo sa utanon sa carbon market, mga ka-vibes. Ang alugbati, 80 pesos ang kilo. Kamunggay, 100 pesos per kilo. Ang saluyot, 80 pesos. Kalabasa, 15 pesos ang kilo. Ang okra, 140 pesos matag kilo. Batong, 140 pesos ang kilo. Kamote, gay, 40 pesos ang kilo. Sikwa, 60 pesos matag kilo. Ang beans, 130 pesos per kilo. Paliya, 80 to 90 pesos ang kilo. Ang talong, 50 to 70 pesos per kilo. Nya na isari-sari, 60 pesos ang kilo. Ang pangpakbit, 60 pesos per kilo. O nya ang pangchapsoy, 70 pesos per kilo. Mga presyo, no, sa to ang ka-vibes advisory. Aron ma-decide ninyo, maka-meal plan mo for the week na ay prutas, na ay gulay. Ato ang katapusan nga bahin sa programa, atong pangalagad highlights, no? Gimando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagpadayon sa pag-deploy yung mga responders gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office aron makatabang sa mga biktima sa sunog sa Barangay Biasong sa Dakbayan sa Talisay. Ang PDRRMO mutabang usab sa pag-andam ug paghatag ug hot meals ngadto sa mga biktima sa sunog pinaagi sa mobile kitchen sa Kapitolyo. Samtang usa ka team usab ang ipadala sa Provincial Social Welfare and Development aron maghatag og hinabang sa mga biktima sa sunog. So nagpadayon ang pagtinabangay, mga ka-vibes.
Alang sa mga biktima sa sunog sa Biasong Dakbayan sa Barangay Biasong Dakbayan sa Talisay. Dugang pang updates, no? Balita kabahin ni ini, inyong mapaminawan karong taod-taod sa arangkada balita sa hapon. Samtang, manamilit na silang ganeda, no? Karong adlaw, it's a beautiful Monday. Tomorrow, lain na po nga pagpangalagad ang ato ang dalit kaninyo. Uban ni gihapon ko, alas 4 sa hapon. Dinhi sa programang, andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, servisyong ka-vibes. Pearl Angeli Quintanilla, my anak-anak, is watching. Hello to you, Langga. Thank you for watching. Mabalik ko ugmang adlaw, kininyo maalagaron nga ka-vibes sa Langga Neda. Dini lamang sa inyong paboritong istasyonan, 93.1 FMR, Cebu, arangkada balita sa hapon. Musunod na. Daghang salamat, amping

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tuktun na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukingon, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
4: Good Vibes Overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite Kavibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong Kavibes matag alas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni!
1: Hello mga ka-vibes! Wala na doon lain lami on DJ Sprocket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neta.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada.

0: Alas 5.20 na atong sa taon na ang kahimtang sa kadalanan. Since kusog ang uwan niya, doon ay mga areas nga gibaha. Ani atong traffic update, gikan sa CCTO Base Control Operator na ito nga si Villamer. Mayong hapon sir, kumusta ang dagan sa trapiko ning mga orasa?
1: Sige ma'am, atong traffic karon ma'am, medyo hoto-hoto na kita kay nang gawas sa mga kuan, mga tingpauli na.
0: Mm-hmm.
1: So good na diri sa kuan ma'am, sa direnta sa Kulon.
0: Okay.
1: Kulon, kita na ito diri, medyo hot, kay padong na mo kuan ng night market. Magsugod.
0: Mm-hmm.
1: Nga, arita sa Karita, medyo daghan ang sakyanan, pero moving. Nga, isos men niya, daghan sa sakyanan, padong o norte, padong o south. Nga, bali na dato, expected na niya, daghan sa sakyanan, medyo muhuot na niya karon. Padong na dito sa Talamban.
0: Mm-hmm. Sir, wala ba yung mga... wala ba yung mga baha sa mga areas na imuhang gimension?
1: Kiniras ko ang kwan, ma'am. May Osnonia Boulevard, ma Bigulyas, ni Bahang Kaliyot,
0: mm-hmm.
1: Ya, Kulon, Kaliyot sa Gayo, gam Jumabora. So, kinigiri sa may Kikidi, SRP, kapuan ka diya, kamapadong SRP, mm-hmm. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: More na tali isa mo ang aniblat yung anay baha.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Yes, sir.
1: Karon sa Pardo, expected na medyo muhuot kay tungod na yung prosesyon sa Pardo. Padong na mag-sugod ang prosesyon sa Pardo.
0: Mm-hmm.
1: Sa uban nga wala ma-mention ma'am, may sa moderate ang traffic, more yung makuha na to.
0: Mm-hmm. Daghang salamat sa imuhang update, Sir Villamer. And nagpaabot mi sa dugang pang mga updates. Mo-check lang unya mi. And ang hinaot mi no, sa ito ang mga ka-vibes din sa CCTO nga mag-amping pod mo kanunay. Daghang salamat sa inyohang pagpangalagad sa ito ang komunidad. Alas 5.22 na, malinawang gitapos sa mga progresibong grupo ang ilang kalihukan kaganinang buntag subay sa pagtimaan sa ika-44 nga anibersaryo sa martial law nga gideklarar niya itong September 21, 1972. Nagmarcha sila paingon sa Dalan, Colon, diin ilang gipalanog ang lain-laing mga isyu nga giatubang sa nasod karon. Apil sa ilang gisinggit nga mga isyu, nagpatuyang sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Bayranan sa kuryente, taas nga presyo sa lana, apan naubos kaayo ang sweldo sa mga mamumuo. Wala usab makalingkawas ang isyu kabahin sa korupsyon dinhi sa nasod. Kapin sa 200 ka individual nga naapektuhan sa sunog sa sitio San Lucas, Barangay Biasong, Talisay City ang nakadawat og dinaliang tabang gikan sa Cebu Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO. Lakip sa gipanghatag ang sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits, mineral water, family food packs ug hot meals alang sa mga pamilyang naapektuhan sa insidente niadtong Domingo sa gabi. Gipadala usab sa PSWDO ang mga social worker aron maghatag og psychosocial support sa mga residente nga nag-atubang sa epekto sa sunog. Ang maong pagtabang kabahin sa disaster response sa Cebu Provincial Government aron matubag dayon ang panginahanglan sa mga naapektuhan sa kalamidad. Alas 5.24, istriktong ipatuman sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Malabuyok ang monitoring o pagkontrolar sa pagsulod sa buhi nga baboy gikan sa uban nga lungsod dinhi sa Sugbo. Gipahibaw sa LGU nga ipatuman ang istriktong pagkontrolar sa pagsulod o buhi nga baboy gikan sa lain-laing LGU sulod sa 14 kaadlaw. Ang mga negosyante o nagbaligya o mga baboy giawhag sa LGU sa Malabuyok nga gimutuman sa gi-implementar karon nga biosecurity protocol aron kalikayan nga makasulod sa lungsod ang mga sakit nga makaapekto sa binuhi nga mga baboy. Ang Municipal Agriculture Office sa Malabuyok naghangyo sa publiko nga muhatag sa ilang kooperasyon aron nga kaprotektahan usab ang ilang mga baboy. Alas 5:25 na. Kasarangan ngadto sa kusog nga pag-uwan, inubanan sa kilat ug kusog nga hangin ang ato ang gipaabot mga ka-vibe sa pipila ka bahin sa ato ang nasod. Naa dinhi ang Palawan, Iloilo, Southern Leyte ug ang areas na na-mention nato mga ka-vibes una po'y kasamtangang nasinati nga pag-uwan-uwan. Masinati usab kini sa Negros Occidental, dinipod sa San Carlos City, sa Cebu, Lapu-Lapu, Cordova ug Bohol. Atong atangan ang dugang update sa gikan sa official Facebook page sa DOST Pag-asa ug syempre dinhi sa 93.1 FMR Cebu. Alas 5:26 na ug mao kana ang nagalangkob sa tong arangkada balita ning adlaw nga Lunes, Setyembre 21, 2026. Alang sa dugang pang mga panghitabo sa to ang nasod at tangya to ang hook up sa DZMM Radio Patrol 630 musunod na. Ingon man usab ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sangaan sa kinatibuk ang puwersa sa 93.1 FMR Cebu among intern Christine Belvestre, among technician Virgilio Villanueva ug Antonio Igkas, ingon man usab ang amo ang producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Kini si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo amping mga ka-vibes.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung angkol ka, kabibes ka.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa
5: Roon na ni.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Mga init ka pang hitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton, Sabton, Tukion, Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani!
3: Maunani!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat
2: kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is

0: Bakit hinihingi ni Sandro Ochoa yung lagay ng panahon sa akin? Dahil kahawig ko ba ang bis ni Professor Ernie Baron? Ganon ba?
1: Ganun Ariel Rojas. Ay, bata.
0: Si Ariel, hindi naman ganito ang forma. Baka si Ka Ernie. Dahil si Ka Ernie, bigyan mo nga ako yung parang antena na humahabang ganon.
1: Yung panuro.
0: At saka yung ano, mapampapel.
1: Oo, sa likod.
0: Sa likod.
1: Dati. Wala pa kasi nga nun.
0: Kinitlatan tuloy ako.
1: Diba?
0: Parang panahon po kasi nung lumang TV patrol. Mm-hmm. Pag nagwe-weather po, abe, mapampapel lang ang ginagamit. Hindi pa uso yung mga high-tech na graphics ni Tito Ariel. Eh, diba?
1: So, paano yun? Tinuturo-turo lang ni Karen yung, ano, yung lugar, di ba?
0: Yung nasa harapan niya mismo, dyan niya nakikita kung saan babagsak yung ulan, saan medyo, ano. Saka wala pa yung mga, hindi pa natin nga naririnig yung mga trough-trough na yun.
1: Correct. Basta bagyo.
0: Oh, tsaka low pressure area. Basta ganun lang ang kategorya. Kung hindi ka low pressure area, bagyo ka.
1: Oo.
0: Pero may habagat na nun.
1: Oo. Ah, hindi ko maalala yung habagat.
0: Habagat meron na nun.
1: Basta naalala ko lang.
0: Lumang termino na yun eh.
1: Oo.
0: Pero yung para marinig mo pa yung mga... ito naman po na intertropical convergence zone po naman.
1: ATCZ, ganyan.
0: Nakikita po natin dito sa ating satellite weather map na may satellite weather map na sila. Pero actually, mapa lang talaga yan.
1: Hindi satellite weather. Ay, hindi satellite map.
0: Wala pa, ano lang.
1: Paper map.
0: Nakikita po natin dito po sa ating satellite weather map po naman.
1: Naku, ang dami mga ngumingiti na nagmamaneho ngayon. Palibas, naalala nila ang kabataan.
0: Kapanahulan nila yon.
1: Oo.
0: Kapanahulan din ba ng martial law yun, si Ka Ernie?
1: Si Ka Ernie. Buhay na sila. Buhay na kayo noon?
0: Yeah, ako hindi. Partner ko naman. Sudyante pa. Muspatang musmus pa ako noon.
1: Sabi ko, partner, buhay.
0: Buhay naman. Pero wala pa masyadong malay sa mga ganun pangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Actually, alam mo, partner, noong panahon na nag-martial law, kasama si Ka Ernie sa mga original na radio patrol.
1: Wow.
0: Kasama niya dati sila, naging Senador Orly Mercado. Sila Johnny Midnight, yan yung mga sikat na pangalan. Ngayon kasi ang pumalit kay Johnny Midnight, Sandro Ochoa na.
1: Ay, hindi na Johnny Midnight.
0: Hindi na, oh.
1: Sandro Midnight, gano'n. Diba?
0: Ay, grabe.
1: Sandro Midnight.
0: That is a midnight appointment of Sandro Ochoa. That is approved.
1: Moonlight business niya.
0: Yeah, tapos sino pa yung mga sikat doon na Radyo Patrol?
1: Hindi po kalala yung mga ganong era eh. Wala talaga akong... Yung mga...
0: Sila yung ano? Sila yung the first batch of Radyo Patrol.
1: Yan ba sila, Sir Claude?
0: Wala pa. Ganyan?
1: Hindi pa. Wala hindi pa yung Radyo Patrol.
0: Si Claude Vitug. Kasi siya ay AI.
1: AI?
0: Claude Vitug ay kasama siya sa unang batch ng Radyo Patrol. Post-EDSA.
1: Ah, 1986. Okay.
0: Kaya ang call sign ni Radyo Patrol, Claude Vitug ay... ano nga, patrol...
1: Di ba dos siya? Dos?
0: Two.
1: Oo.
0: Ang one, si LBJ. Si Lito Balquiada. Ang yumaong Lito Balquiada. Kita mo, partner, binabalikan natin ang kasaysayan ng Radyo Patrol. Kasi nga, may kasaysayan po tayong binabalikan today, which is the Martial Law Declaration. Anniversary.
1: Uh-oh.
0: Bakit ba mahalaga na ating pumaalala pa rin ba ang Martial Law? Para po kasi sa isang... o dalawang henerasyon na nakalipas magmula po noong 1970s, malamang yung alaala ng martial law ay hindi na po kasing tingkad, no? At hindi po masyadong naaalala dahil napakarami na pong mga sumulpot na iba-ibang problema at hamon sa bansa. But if we go back to history at yung pong martial law years sa pag-usapan natin, may mga nagsasabi po na dito po nagsimula na mawala na sa giya ang Pilipinas, partner. Na mawala na sa hulog ang Pilipinas dahil kumbaga lahat ng sistema ay napariwara.
1: Hindi din, partner. Mm. Alam mo feeling ko bakit?
0: Bakit?
1: Kasi nalango siguro sila sa kapangyarihan na we can finally rule on our own. Diba? Kasi ang tagal din nilang under Spanish rule. O tapos meron pa tayong Japanese, tapos meron pa tayong American rule. So parang ang tagal na colonized ng Pilipinas. Tapos yung binigay na sa atin yung kapangyarihan bilang islanders nga tayo at hindi tayo sanay na maghahawak at magpatakbo. Nagpakaano tuloy tayo mga Pilipino.
0: Girl, sa dalawa kasi ang punto de vista dyan sa panahon ng martial law. May mga nagsasabi na gumanda daw ang takbo ng Pilipinas sa ilalim ng diktadura, sa ilalim ng martial law period. At meron din siyempre hanggang ngayon na nagsasabi na dito nga po nagsimula na mawala sa tamang landas ang takbo ng bansa. Because precisely, nung panahon po ng martial law, nawala po yung masasabi na check and balance. Dahil yung diktadura na lamang ang nagbibigay ng...
1: utos sa lahat.
0: Yes. So,
1: wala na nga rin branches of government.
0: Walang pwedeng tumutol dahil lang sino pang tututol, kinukulong, ika nga nung iba, natotorture at pinapatay pa. So, medyo hanggang sa ngayon ay hindi pa tapos ang debate sa kung ano po ba talaga ang naging epekto ng martial law sa Pilipinas. 54 years, pantakin mo pa. Halos isa't kalahating siglo na dumaan, hindi pa rin po nagkakaroon ng parang isang pananaw, no, tungkol po sa martial law.
1: Nagsisenior na nga.
0: But, you know, for many people who lived to the martial law period, may ilan nga nagsasabi, siguro sa lugar nila, dahil martial law, takot po sa mga sundalo, takot po sa sobrang kamay na bakal na ginamit po ng Marcos Senior Administration, medyo nawalan nga po ng masyadong
1: krimen.
0: No?
1: Oo.
0: Pero, maalala mo rin, partner, no, kung hindi rin masyado na babanggit, dito rin po sa simula po ng martial law period, nagkaroon ng tinatawag na yung exodus ng mga Pilipino. Dahil po sa...
1: Ano yung nag-alisa?
0: Wala kasing makitang trabaho dito. Bumagsak ang ekonomiya. Doon nagsimula yung unang wave ng mga OFW.
1: Aba, sila pala.
0: Doon nagsimula yun.
1: Aha.
0: Dahil before that, wala naman talagang nagbabalak na umalis ng Pilipinas noon. And yet, because nga of the prevailing situation at the time, na wala nga masyadong namumuhulan dito dahil martial law period eh. Wala nga masyadong trabahong nalilikha. Marami sa mga Pilipino ang nag-alsabalutan at doon nagsimula na maglilipat yung mga magagaling nating Pilipino, mga professionals sa Middle East, sa Amerika, o sa Europa man, no? At hanggang sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ho yung wave of OFWs na naghahanap pa ng trabaho abroad. And yet, yun nga sinasabi eh, what did the martial law period create for Filipinos? Nakagawa ba ito ng magandang sistema para lahat ay makikinabang sa ekonomiya? Magkaroon ba ng magandang paraan ng pag-aaral ang mga bata? Nagkaroon ba ng magandang
1: kalidad ng healthcare?
0: Access to healthcare ang mga tao. Sasabihin na iba, kaya nga nagkaroon ng heart center, lung center, mga ganun-ganun. Gumanda ang kalidad ng healthcare. Pero hindi ho kasi dun din naman
1: nasusukat.
0: Dahil syempre, kung ating pong iisipin, hanggang sa ngayon, ang kalidad po ba ng healthcare ay masasabi nating sapat para sa lahat?
1: Hindi.
0: No?
1: Oo.
0: Napaka-kaya.
1: Oo. Napakarami pa nating kailangan gawin
0: dyan. Yes. So hanggang sa ngayon, kung pinagpo-protesta pa rin ng mga ibang mga grupo itong martial law anniversary at binabalik tanaw pa rin po yung mga sabihin na nating kalabisan na nangyari po nung panahon yun, dapat po nga siguro at maisip natin what have we changed? Magmula po nung martial law era, 54 years ago, hanggang sa natapos po ito. Actually, tumagal lang ng 8 years yung martial law period kasi nilift din ni Pangulong Marcos Sr. But, in essence, nagpatuloy yung diktadura niya hanggang 1986 nung...
1: The 20 years.
0: Nagkaroon nga ng people power.
1: Mm-mm.
0: But what have we learned, di ba? Have we learned enough from that experience na huwag tayong mag-concentrate ng power too much in the hands of too few people? Dahil pag nangyari yun, ay meron ngang susceptible to abuse.
1: Kumalat naman yung kapangyarihan, partner. Hindi na to a few people, to a few family na lang.
0: Exactly.
1: Pero ganun pa rin. We didn't learn.
0: And when did that begin?
1: After.
0: Yung mga dynasties na yan, kailan ba din naman lumaganap yan, partner?
1: Mm-mm.
0: Well, baka sabihin na iba, bago pa mag-martial law, uso na yung mga pamilya na nagahari-hari yan. Totoo din naman yon. Because bawat region, bawat island, may kanya-kanyang mga political families or mga malalakas na angkan na sila lang ang nagahari-hari yan. Pero talagang nag-ugat lalo nung martial law period dahil sila ang nakinabang at binigyan ng
1: kapangyarihan sa business.
0: Dahil ganyan. Malapit sila dun sa nanunukulan. Yun nga yung mga crony na tinatawag.
1: Yes,
0: dun na uso yung salitang cronyism. Yes. So, marami po talaga tayong kinakailangang alalahanin at baliktanawin na sana nga po't huwag nang maulit. Pero after that, ano naman din ang ginawa natin para mapabuti din ang lagay ng bansa natin 54 years later? Something to think about, no? Mga kapamilya. Kasi, for example, ang laging pinagkakaabalaan pa rin natin ngayon ay yung impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Masasabi natin ito ay sumisimbolo nga sa patuloy pa rin na sabihin na nating either kahinaan ng ating justice system or yung pong mga sabihin na nating weaknesses no sa ating pong governance na tuloy ay naaabuso no kahit papaano ng mga nauupo po sa pwesto.
1: Mas nababahala nga ako partner na yung mga nauupo sa pwesto na natututo doon sa mga batas ay nakakahanap pa ng butas.
0: Ng loophole, yes.
1: Diba sila mismo naghahanap ng butas.
0: Correct. And parang sa atin, yung demokrasya natin, because we so, sabi nila, we lost it in 1972 nung nag-martial law. We regained it in 1986 nung nag-People Power Revolution.
1: Mm.
0: But what do we really parang learn from these chapters no in our history? We lost our democracy, we regained it, and then after that, paano ba natin pinangalagaan at paano ba ito napakinabangan ng mas nakararaming Pilipino? Because if we always think about commemorating anniversaries, hindi rin naman tayo na nakikinabang kung hindi natin inaaksyonan yung mga dapat po na wastuhin natin. Kaya kasi na tinitingnan natin, ano ba yung mga pagkakamaling nangyari noong panahon yun, paano ba natin pinago, at nakinabang din ba ang taong bayan dun sa mga

0: 3rd District Representative at Prosecutor Joel Chua. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating mga panayam, tanggap po muna tayo ng mga ulat sa ating mga radyo patrolalalala! Marcha ng progresibong grupo dumating na sa Recto Avenue sa Maynila. Narito ang balita kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
1: Yes, Tony, dika sa mga sandaling ito ay nandito na sa bahagi ng Recto Avenue itong mga progresibong grupo at tatangkain nila ngayong makalapit dyan sa Mendiola Peace Arch. Pero Tony at Rika, titignan natin kung makakalapit sila dahil naglatag na no, yung Manila, yung City National Police ng security plan at nilagyan nga nila ng mga barikada at mga container van itong bahagi ng Recto Avenue papunta doon sa karangkahan ng Mendiola. So kung makikita nyo, ayan yung mga leader, mga tinatawan mula sa iba't ibang mga progresibong grupo na nagmamarka ngayon dito sa northbound at southbound lane ng Recto Avenue at titingnan natin kung sila ay makakapasok at itong mga grupo na ito kung makikita nyo. Ayan, Tony at Rika, dalawang linya ito, kanilang ito po pa. At pupunta lang tayo dun sa harap, tignan natin yung volume o yung dami ng mga polis na nakalatag ngayon ito sa bahaging ito ng Recto Avenue. Kanina, yung mga naunang report ng ating mga radio patrol, kung makikita nyo, kanina, hindi pa ganun kakapal yung bilang ng mga polis. Pero ngayon, kung makikita nyo, patapatal nyo na yung mga polis. Nandito, bukod pa iyan doon sa mga polis na may hawak ng shield doon sa bahagong iyon ng Mendiola. Nandito si District Director ng Manila Police District MPD, si Arnold Santiago. At titingnan natin kung ano ang magiging paraan ng pakikipag-usap nila dito sa mga progresibong grupo dahil nga inaasahan na magkakagawa rin sila dito, Tony at Rika, ng programa dito yan sa panlukal ng Leola Street. Patungo nga yan dito sa may Mendiola Peace Arch, pero hindi sila makakalagpas dahil nga naglatag ng mga barikada, mga container van, ang TNT para nga ma-secure yung premises ng Malacañang Palace dahil alam naman natin na ilang metro lang ang layo nito mula sa palasyo ng Malacañang. So Tony, Rica, yan muna yung update muna rito sa Recto Avenue.
2: Bert, may sinabi ba kung hanggang anong oras yung inaasahan nilang programa?
1: Rika, no? Itong sabi sa atin ng Manila Police District, walang pinayagan na mga grupo na mag-rally mismo dito sa kahabaan ng Recto Avenue dahil ito ay hindi bahagi ng Freedom Park. Mm-hmm. So walang binigyan ng permit dito. Ang mangyayari dito, katulad ng sinabi ni Police Major Pilipinas sa atin, dadaanin sa pakiusapan kung ilang oras sila papayagan na magsagawa ng kinuprotesta dito sa Recto Avenue. Pero usually, a couple of hour lang yan. At pag tapos doon ay napakiusapan sila na ma-disperse dahil wala silang permit. So eto na, medyo mag-face off o mag-aharapan yung kapulisan at itong mga railista. Ayan. Eto na, Rika, dito na tayo. Mag-face off na yung mga railista at itong mga polis. Ito si PDD.
2: Nakainit ka dyan, Bert, at nasa mukhang nasa gitna ka talaga.
1: Ngayon, nag-uusap ngayon ang MPD at yung mga pinatawan ng mga progresibong grupo. Titignan natin kung makakalusok sila. Ayan, Tony, Rica, no, at yung sikap ni... Ayan, anong sabi, sir? Anong papayagan natin?
3: Mapapasukin, wala lang gulo.
1: Ayan, so yan si BB, no, si General Arnold Santiago. At ang sabi ni BB, papayagan daw, makapasok, makalapit ito, itong grupo. Pero wala lang gulo, Tony at Rica.
2: Mukha namang magkakaroon nga siguro ng maayos na pag-move forward na itong progresibong mga grupo na ito. Bert,
1: ayan, si Casa Tour, kinakausap ng TV.
4: Ito. po. Ito, sir, sir.

0: Teka, mga kapamilya, medyo putol-putol na signal ni Rad Patrol Bert Dizon, no? Pero nga yung pinapakita natin ngayon, ito nga po ay yung malaking bulto ng mga
1: relihista
0: na sumugod na rin po dyan sa paanan ng Mendiola Bridge, no? Dyan sa may malapit sa Malacañang at sa kanilang paunang pagkikipag-usap na dyan po sa mga Police Maynila at sa NCRPO ay hahayaan na daw muna sila na manatili dyan sa lugar na yan para sila ay makapagprograma kahit wala silang kaukulang permit.
1: Oo. Alam mo, ang maganda dito sa nakikita natin ngayon, partner, no? Medyo hindi yung mga rallyista natin are holding their line. Talagang nandun lang sila sa likuran ng banner na kanilang hinahawakan at wala pa tayong nakikita kahit papanong gulo. We're aiming for a peaceful protest dito sa ating mga rallyista ngayong araw na ito.
0: Ngayon, si Bert Dizon kasi ay kasama po natin ngayon sa Zoom pero dahil po sa medyo pumupugak-pugak na no yung signal ni Radio Patrol Bert Dizon ay hayaan lang po muna natin na ipakita sa inyo yung mismong live video na pinapadala ni Bert at hindi po muna natin siya ipapasok sa audio dahil halos hindi rin naman po natin maintindihan yung sinasabi niya at puputol-putol yung kanya signal no. So wala naman pong nangyayaring matinding gulo or sabihin na nating inkwentro sa pagitan nga po ng mga relihista at ng mga pulis at hinayaan na nga daw po muna no, ng PNP na makapag daos po ng kilos protest dyan malapit sa Mendiola ito pong mga militanteng grupo. Hindi lang nga natin masabi mga kapamilya no, kung hanggang ano oras po sila mananatili dyan dahil wala naman talagang permit na nagsasaad ko ano lang ang time limit sa kanila. Ngayon ang maaasahan sana natin ay sila ang magkusa na mag-disperse maya-maya pag natapos na po yung programa at wala na pong mangyaring anumang sabihin na nating encuentro or magkaroon pa ng sakitan sa hanay po ng mga militanteng grupo at ng mga pulis. Ang pare-pareho pa rin ng partner, no? Ang sinisigawan din naman ng mga realista ay hindi na nagbago. Magmula pa noong dekada si Tenta, partner, yung mga salitang pasista,
1: ayun pa rin, puppet, never again,
0: tuta,
1: yun pa rin yung nakikita natin, diba? Sa kanilang mga...
0: Halos lahat ng nakaraang administrasyon ay nababansagang pasista, puppet, tuta at puppet ng pamahalaang Amerika. Kaya hindi nagbabago eh. At iisipin mga partner, ganun ba talaga ang nagiging anyo ng lahat ng ating pong pamahalaan? Sunod-sunod lang ba talaga tayo sa mga banyaga na masasabi nating may kapangyarihan sa mundo?
1: Dahil kung ganun din pala, partner, no? Yeah. Nasunod-sunuran pa rin tayo sa mga makakapangyarihan mga bansa, parang hindi pa pala tayo fully developed democratic country, no? Batang-bata pa talaga ang demokrasya sa Pilipinas.
0: That's what some people siguro believe then, no? Now we have never really fully liberated ourselves from the control of other mas malalakas na bansa. Sige, so yun nga po, no? Ang ipinakita ng sitwasyon dyan po sa may party po na Mendiola sa Maynila, sa ulat po ni Radio Patrol Bert Dizon. Ngayon naman, partner, ha? Ito si Radio Patrol Kelly Cordero. Nasaan ba?
1: Sitwasyon sa People Power Monument naman. Kanina si Zeus ang nandyan, si Radio Patrol Kelly Cordero naman yan, ngayon ika 54th anniversary ng martial law. Kunin natin ang detalye mula kay Radio Patrol Kelly. Kelly?
2: Rika, Tony, papayagan ng Quezon City Police District. Kung sakaling may mga rallyista o grupo pa rin na magsasagawa ng aktibidad ngayong Lunes dito sa EDSA Shrine at sa People Power Monument. Ayon kay QCPDPIO Chief Police Major Jennifer Ganaban, bagamat walang nag-apply para sa permit, bibigyan pa rin ng sapat na oras ang mga ito para ipahayag ang kanilang saloobin ngayong ika-54 na anibersaryo ng martial law. Pagkatapos ito, ay papakiusapan ng mga rallyista na mag-self-disperse. Ani Ganaban, maximum tolerance ang ipatutupad ng QCPD. Pero sa mga oras ito, wala pa namang nagsasagawa ng rally at nananatiling mapayapa ang sitwasyon. Nakaantabay din ang nasa 800 kuli at ilang miyembro ng QC Disaster Risk Reduction and Management Department, ng Task Force Disiplina, PSC at ilang tauhan ng MMDA. Para sa, at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGMA.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. Jeez!
3: CMM Radio Patrol Flash Report.
0: May flash report po tayo mula sa COMELEC, mula sa Radio Patrol. Steve Ras, Steve.
4: Tony at Rica, kinumpirma ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na inaprobahan na ng komisyon ang hiling ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na exemption sa election spending ban para sa fuel subsidy ng gobyerno para sa mga driver at operator ng pampublikong transportasyon. Ito ang inanunsyo ni Garcia ngayong hapon, isang araw bagong inaasang oil price increase bukas Martes. Hiningi ng LTFRB sa COMELEC ang exemption para may pagpatuloy ang pamahagi ng 12 pesos na fuel subsidy kada litro, gayon din ang ibang ayuda para sa sektor ng transportasyon. Ngunit ang pinagbawal ng COMELEC ang pamahagi ng ayuda at iba pang financial assistance, gayon din ang ilang programa ng pamahalaan dahil sa election ban para sa barangay at sa gudyang kabataan elections ngayong Nobyembre. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Oras po natin, 5:56.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Issue spotted!
7: Issue spotted!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
8: Na-addict po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
9: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kabay. Servisyong Kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kabibes. Kabibes. Mauna ni.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Sa prosecution ay Director ng Securities and Exchange Commission. At meron po tayong mga nalaman, no, tungkol po dun sa mga nakarehistro o manong mga businesses at mga investments ni Vice Presidente Duterte sa ilang mga kumpanya na nasa record po ng SEC. Nasa linya po natin telepono si Manila 3rd District Representative at miyembro po ng House Prosecution Team, si Congressman Joel Chua. Kong Joel, magandang gabi, Tony and Rica.
2: Hi Tony and Rica, magandang hapon ba o gabi?
1: Gabi na,
3: gabi
1: po.
3: Na po. Gabi na po.
1: Gabi na, oh. 6 o'clock.
2: Gabi. Siyempre sa lahat ng inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo na yung mga taga-Igatong distrito ng Maynila.
3: Opo, hello Kong, salamat po.
1: Actually, saklo ba ng distrito nyo ngayon Kong, yung mga nagrarally sa Mendiola? Saklaw nyo ba yun?
2: Yung Mendiola, hindi ko po sakop yan. Yan po ay sa 6th District, Congressman Benia Bante.
1: So,
2: Pero ano yan, tawid niyan sa akin naman.
1: Papunta sa inyo. O sa 3rd District, wala naman po masyadong mga rally ngayon araw nito.
2: Well, so far, hindi ko alam dahil nating dyan sa Senado ko.
1: Ay, opo, opo. Anyway, so balik po tayo sa usapin nga ng impeachment. Ano po ba ang mahalagang mga naungkat ng prosekusyon dun po sa paglalahad po ng mga dokumento at testimonya ni Director Gerardo Del Rosario?
2: Without discussing the merits,
1: yes, so, po,
2: bibigay ko na lang sa inyo yung pinaka buod
1: opo.
2: At yung mga gustong patunayan ng prosecution. Dito, nung kanina, since sa laysay nila, kanilang gustong i-establish ng prosecution na may paglabag sa ating saligang batas. Particular, ang Article 7, Section 13 ng saligang batas kung saan pinagbabawalan ang presidente, ang vice-presidente at mga miyembro ng mga kabinete na mag-involve directly or indirectly sa kahit na anong mga negosyo o business. So, yan po yung maliwanag, constitutional provision po yan na pagbabawal. So, kanina, ipinresenta ng sinubukan ipresenta ng prosecution o ilatag sa pamamagitan po ng testigo ng SEC yung mga business interests ng vice-presidente. So, yan po yung isang mga nais nilang i-establish.
1: Opa.
2: Pangalawa,
1: yes.
2: Isa sa mga kanilang nais i-establish ay nagkaroon ng business interest ang mga vice-presidente.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung makikita ninyo, wala namang mga dividendo na i-declare ang mga negosyo. So, ang tanong, ang gusto nilang establish, ang tanong ay saan kumuha ng taas ng sal-in o income ang ating vice-presidente bukod sa legitimate income na kanyang sinasahod bilang opisyal ng gobyerno. So yan yung mga
1: yung mga
2: puntos.
1: Oh.
2: Na nais na establish.
1: Okay.
2: Na pasensya na kayo, medyo ang hirap magano.
1: Opo.
2: Dahil sa
3: may nagwa-warning na po eh.
1: Medyo may restriction lang sa pag-discuss.
2: May restriction kaya gusto ko lang ilatag kung ano yung mga gustong ilabas ng Okay.
1: Ngayon, syempre ang mga tao nanonood din naman po, no, Kong Joel at kahit si Senator Senate Presiding Officer Chief Escudero, tinanong po doon kay prosecutor kung kailan daw lalabas yung medyo exciting na paglalahad ng prosecution. Sa tingin niyo ba nagkulang ho ba sa medyo nakakaantig ng interest o nakapupukaw ng interest ng tao yung mga pinresenta kanina ng prosecutor?
2: Kasi kailangan ilabas yan eh. Alam mo, itong mga pinipresenta ng team ng Unexplained Well, para kasi yung puzzle.
1: Puzzle, okay.
2: Oo, so kailangan buuhin, di ba? Parang ng mga nakaraang araw, yung kanila mga ipinresenta, ito yung mga magtutugma-tugma hanggang dumating sa punto na ito yung mga pinresenta.
1: Okay.
2: Na halimbawa, nung nakaraan, nagpresenta ng ombudsman.
1: Opo.
2: Di po ba? Yes. Ang testigo.
1: Yes.
2: So, sinasabi doon ay ang kanyang sal-in noong 2025 ay 98 million.
1: Oo.
2: Samantalang nagsimula ito noong 2007.
1: 7 million.
2: 7 million something.
1: Oo.
2: So, so nagkaroon ng taas. So wala pa namang tayo na siguro kung titingnan niyo eh sasabihin natin oh wala namang masama dahil syempre through the risk imposible namang hindi tumaas.
1: Sabi.
2: Uh-huh. Yung income, no, 'di ba?
1: Oh, normal
2: so,
1: lang.
2: Ngayon ay lalabas yung sinasakasaad doon.
1: Yeah.
2: Ibabangga lahat yan
1: kung saan
2: doon sa mga inilalabas ngayon. Kagaya ngayon,
1: yes,
2: na ilabas.
1: Mm-hmm.
2: O ito yung mga korporasyon na nakalagay doon sa kanyang salin. Oh. Unang-una,
1: oh,
2: sabi sa ating saligang batas, bawal. Pero bakit hanggang ngayon, di pa siya nagdadivest ng kanyang interest bilang vice president.
1: Okay.
2: Diba? Yan ang mga gustong i-establish ng prosecution. Tapos, mm-hmm, sinasabi, syempre, kaya nga naglalagay ka ng mga business interest, to prove na may legitimate income bukod sa iyong mga sweldo.
1: Okay.
2: Pero, lumalabas kanina, wala naman dinideklarang dividendo. Eh, paano ka naman kikita kung walang dinideklarang dividendo yung isang kumpanya?
1: Ngayon, ngayon Kong Joel, sabi niya, ito ay parang binubuo natin yung puzzle, no? Sa likod ng, para makita natin yung mismong picture nung yaman ni Vice Presidente Duterte at saan nagmula ito. Mga ilang porsyento na ho ba sa tingin niyo, Kong Joel, yung nabubuong picture dito sa puzzle na ito?
2: Kung maalala ninyo, doon sa Committee on Justice, meron pang ano eh.
1: Hmm.
2: May AMLAC pa na ipepresenta.
1: Okay.
2: So meron pa tayong mga ipepresenta na mga bangko.
1: Yeah.
2: So mga insurance. So yan ang mga ipepresenta.
1: Okay.
2: So pagka tinotal mo ngayon lahat yan, may BIR pa, di ba? Mm-hmm.
1: Yes, yes.
2: So pagka tinotal mo lahat yan, titignan natin.
1: Mm-hmm.
2: Ito ba tumutugma sa kanyang salin?
1: Sa salin.
2: You have to remember, Tony,
1: yeah,
2: Rica, ang baseline natin dito, yung salin.
1: Mm-hmm. Oh, yun ang in-establish yung baseline.
2: Yun ang in-establish. O, yes, basta ito ang baseline, ha?
1: Correct.
2: O, 98 million.
1: Yeah.
2: O, dito daw nang galing lahat yan. Itong computation ng 98 million.
3: Mm-hmm.
2: Pero yung 98 million, tandaan natin, noong 2007, nagsimula, 7.2 lang.
1: Mm-hmm. Yes. At hindi,
2: diba?
1: At hindi naka-itemize yung cash. Diba?
2: Yes,
3: meron sa address yung iba.
2: Actually, nagtataka nga kami kung bakit nailagay niya yung ano, yung sa likuran yung ano, yung kung saan meron mga business interest siya dahil siyempre,
1: yeah,
2: maliwanag naman sa ating saligang batas, diba?
1: Yeah.
2: Yung pagbabawal. Pero siyempre, yan ang mga gustong i-establish.
1: Alright.
2: Ng prosecution. So, antayin natin yung defense kung ano naman ang kanilang magiging tugon dito.
1: Pag nag-cross-examine, doon na.
3: Mm. Mm. Kailan po ba lalabas yung ibabangga na yung SALN doon sa
1: AMLAC? NBI records,
3: pati na rin sa NBI, dun sa ITR,
2: well,
3: kung ilalabas
2: niya. Yung mga titunod na testigo pa kasi, ang nakapila pa dyan, yung sa PNP, para dun sa mga baril.
3: Mm-hmm.
1: Tsaka si Mayor Baste.
2: Mayor Baste, dun, tsaka yung ano, yung Bill Jobs. Ibig sabihin
1: Bill
2: ng Jebs. Bill Jobs, ito yung
1: Jebs.
2: Nagbibidding.
1: Bill Jobs,
2: yung nagbibidding.
1: Uh-huh.
2: Diba? So, kasi siyempre, may lumalabas na ang gustong i-establish malamang ng prosecution dyan ay may mga conflict of interest.
3: Mm-hmm.
1: Okay.
2: So, I will not discuss kung ano dahil
1: sure,
2: merito na ng kaso yan.
1: Uh-huh.
2: So, yan ang mga ano, yan ang mga nakalatag na sa susunod.
1: Si Mayor Baste Duterte ay ipasusupina pa ho ng Senate Impeachment Court.
2: Yes, pero ni-recall yung ngayon dahil mukhang hindi naman na siya mapipresenta this week.
1: Correct.
2: Dahil tomorrow, yung cross-examination,
1: nung
2: nagpresenta kanina.
3: Mm-hmm.
2: And then after that, yung susunod doon, yung sa
1: voting threshold, sa Wednesday.
2: Hindi, yung susunod doon, yung ano eh, yung meron pang susunod. Tapos yung sa Wednesday, yung ano, yung oral argument.
1: Oral
2: argument.
1: Yes.
2: Kaya we expect siguro by Monday, doon
1: naharap yung si Mayor Baste.
2: Yung pagharap ni Mayor Baste.
1: Okay. Mm-hmm. Pero na-issue na ho ba yung subpoena o wala pa?
2: I-re-recall yan kasi may 5-day rule. So most likely, kung hindi bukas, baka sa Wednesday,
1: ilalabas
2: ang subpoena.
1: Tapos, bale, pag inupo niyo pong si Mayor Baste Duterte, ang itatanong sa kanya kung may mga businesses nga ba, tama, doon sa Davao City, na iniuugnay sa Vice Presidente?
2: Well, tignan natin. Kasi di ba may mga allegedly may mga conflict of interest daw na kung saan yung mga kumpanya na kung saan na listed as a director or may business interest ang mag-asawang Carpio.
4: Opo.
2: Apparently ay meron daw business interest kung saan sila ay nanalo o nabigyan ng reward o award doon sa city ng Davao. So bilang alkalde, syempre malamang yun ang iyaano sa kanya, itatanong.
4: Because as a city mayor, alam niya kung sino-sino mga negosyo ang nagagawaran ng business permit. Ganun ho.
2: Hindi naman siguro yung business permit, pero yung sa pagpa-participate ng bidding. Kasi yung pagbibigay naman ng business permit, ako wala namang ano yun eh. Wala naman ako nakikitang mali doon.
4: Walang conflict.
2: Diba? Walang conflict of interest. Pero kung yung business, kung yung negosyo, pumasok ka sa kung saan merong kayong, halimbawa, let's say may interest. Influensya kayo sa isang lugar, at doon kayo nag-participate, meron ng conflict of interest.
3: Hindi po ba ma-incriminate niya ang sarili niya? I'm talking about Mayor Baste po, no? Hindi ba niya ma-incriminate ang sarili niya dito, Kong Joel, pag sinabi niya, pag nag-testify siya, because lalabas nga na by blood, meron din siyang vested interest through his sister and brother-in-law.
2: Tignan natin kung ano yung kanya magiging tugon dito.
4: Because he can be because he will be treated as a hostile witness, pwedeng hindi nga siya ganun ka-cooperative. Diba?
2: Tama. Pagka sinabi mong kasing hostile witness, kung pwede ka nang tanungin ng leading question.
4: Pwede mo lang siyang hulihin sa yes or no.
2: Tama po kayo dyan.
3: But pwede rin kasi siyang magbigay ng mga I invoke my right against self-incrimination.
4: So far, wala pa naman atang nagsasagot ng ganun.
3: Wala pa.
4: Parang wala pa ako sa hostile witnesses. Wala pang gumagamit ng ganong mga salita, no? Kong Joel.
2: Well, double blade yan eh. Kasi pag sinabi mong right against self-incrimination, parang sinasabi mo may nagawa ka ng mali.
3: May alam ka.
2: Diba?
4: Kaya ka umiiwas. Totoo naman. Anyway, so today, sabi nga na iba, not as
3: as exciting as the previous.
4: As yung mga nakaraan, pero malaman sa masasabi niyo po, Kong Joel. Not exciting, pero malaman.
2: Tama po kayo. Kasi hindi naman yan ano eh. Kasi kung makikita ninyo, puro mga dokumento eh.
4: Kaya nga.
2: Diba? Mga GIS, yung mga pinag-uusapan natin, yung General Information Sheet. Diba? So, mga medyo technical, kumbaga technical ito. Surely. Pero yung pagpapaliwanag ko nga, yun yung ilalaymanize lang natin.
4: Tama.
2: We're trying to laymanize everything para mas maunawaan ng ating mga kababayan.
4: Tatalon lang ako, partner, dun sa Wednesday, because yun ay isa sa mga inaabangan ng mga nakikinood dito sa impeachment trial. Maghaharapan po yung prosecution at saka depensa, no? Sa kanila pong oral arguments. Tama ho ba ang magbibigay lang na ba ng oral arguments si Congresswoman Laila De Lima?
2: Yun po yung aking pagkakalam.
4: I see. Siya lang ho ba mag-isa ang magsasalita or meron pa siyang katandem na magsasalita?
2: Ang pinayagan po kasi pagka ganyan, isa lang eh.
4: One per side.
2: So dati nga, kung maalala po ninyo, nung nagsimula po kami, humihiling kami na baka po pwede dalawa.
4: Opa.
2: Pero hindi lang dun sa oral argument, pati sa pagpipresenta. Pero binontrate to ng prosecution. So, kaya magiging isa lang.
4: So, alam na ho natin na si Congresswoman Laila De Lima for the prosecution, sinabi na rin ho ba ng depensa sino sa kanilang panig ang haharap?
2: Hindi pa po. Normally, ano yan eh. Kami, normally, nalalaman na lang namin pag nagkatayuan na dun eh.
4: Ganun.
2: Kaya ako nun, nung tumayo ako, nung nag-present ako, hindi ko rin naman alam kung sino yung opposing counsel ko, no?
4: Okay.
2: So, nagkataon na lang, nung araw na yun, doon ko na lang nalaman.
4: I see. Sige. So, we will await that part of the Senate impeachment, yung pong oral arguments on the motion na kung dapat nga po bang ibaba pa yung voting threshold to convict.
3: May, of course, may isang stand lang naman sila dyan, di ba? Pero pwede rin po ba kayo mag-argue dun sa mga, or tanungin din kayo ng mga senator judges natin?
2: Pwede, siguro. Ako, wala naman ako nakikitang for clarification kung magtatanong sila. Pero tingin ko, kung meron man sila mga katanungan, better yun nung tinanong na nila dun sa Amici Curie. Dahil yun talaga yung mga masasabi natin na
4: mga experts.
2: Knowledgeable. Mm-hmm. In fact, ito personal ko lang po itong view, no? Tingin ko mas maganda kung kasi sa oral argument naman, ang totoo niyan, hindi na naman na kami ang magbobotohan dyan, sila lang eh.
4: Yes,
2: ang mga senator judges. So siguro, mas maganda kung total narinig na rin naman nila yung mga panig ng pros at saka ng cons sa pamamagitan ng mga former justices ng Korte Suprema. So ako, kasi ang mangyayari niyan sa oral argument, malamang. Malamang lamang po ito, hindi ko naman alam kung ano sasabihin ni Congresswoman Laila sa anong kabila.
4: Opo.
2: Malamang kung ano rin lang mga sinabi ng mga amut-amikot, yun din lang mga lalaminit na sabihin nila.
4: Kung alin lang doon ang papanigan ng either the defense or the prosecution, uulitin lang.
3: Mm-hmm.
4: Sige po. Kong Joel, kami po yung magpapaalam at magpapasalamat na rin. At sana nga po patuloy pa rin po nating maintindihan o mabuo yung puzzle dito po sa impeachment trial ng Vice Presidente. Thank you po.
3: Bukas po ulit. Bukas
2: agad. Pabuhay po kayo.
3: Ingat
2: po,
3: sir.
2: Okay po.
4: Thank you po. Bye-bye. Si Kong Joel Chua po ng Manila 3rd District at siya rin po miyembro ng House Prosecution Panel. Oras po natin, 6:16 ng gabi.
5: Issue spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill! Because virtual pag-ibig is here! Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more! Kaya no need mag-absent! Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fun, solid kaban.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Masayang kabanding.
3: Masayang kabanding.
2: Kasama si Tony Velasquez. It is you spotted.
4: 6:18 na po ng gabi, mga kapamilya. Ilang minuto na lamang po ay magkakaroon ng magic transformation.
5: Ang fair. She was a fairy.
4: Dahil po tayo po ay magbebenta muna ng mga encyclopedia.
5: Vacuum, ayaw mo naman.
4: Vacuum. Dahil tayo po kasi ay lilisan na maagad para po tayo po ay makasama dun sa mga magbabalita sa TV Patrol. Pero bago po tayo siyempre umalis, pakikilala muna natin yung susunod po natin na panauhin. Ay siyempre in demand po yung mga katulad po ng ating guest. Lalo na't hindi natin alam kung saan ba pupulutin yung ekonomiya ng bansa natin. Ngayon nga po't na tumabagsak ang piso, tumataas ang presyo ng petrolyo. Mm-hmm. Siyempre, lahat ng bilihin na link to petrol at to fuel, nagmamahalan din. Mm-hmm. So, makakapiling na po natin via Zim.
6: Papaya!
4: Si Professor Emmanuel Leyco ng Center for People Empowerment and Governance o CENPEG at siya din pong kabahagi po ng Credit Rating and Investor Services Philippines Inc. o CRISP. Malutong na malutong ito. Malutong na malutong.
5: Parang bagong pera lang.
4: Yes. Magandang gabi po, Prof. Tony Enrica.
7: Magandang gabi po, Sir Tony and Ma'am Rica.
5: Hi, Dean. Dean ka pa po ba ulit ngayon, Prof?
4: Dean?
5: Oo.
4: Dean saan?
5: Sa PLM, di ka na po ba Dean ngayon, Prof?
4: Ayun ang bati siya ni partner Rica,
5: sorry.
4: Prof.
5: Hi, Prof! Ayan, para sigurado ako. Hi, Prof. Welcome back. Lagi ko nang miss call si Prof. Eh.
4: Ayun,
5: ganun ba? Namamali ako ng daya.
4: Nagkakamali ka na daya. Ibang Emmanuel yung tinatawagan mo ata.
5: Anyway, so,
4: Prof, ako po ay maaga-agang lilisan sa ating pumpanayam, pero si partner Rica po ang magpapatuloy nito.
5: Mm-hmm.
4: Sa tingin niyo po ba, well, with what's happening pa rin po in the Middle East, at dahil nga po siya, yung po ating sariling halaga ng peso ay bumabagsak pa rin.
5: Nag-63 na.
4: Ano ho ba ang sa palagi ninyong paraan para makaagapay ang karaniwang Pilipino sa nangyayaring economic crisis natin?
7: Uh-huh. Kung yung pagtigil po sa baba ng halaga ng peso, mukhang wala tayong magagawa doon sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo at buwan. Dahil yan po ay dulot na rin na marami tayong inaangkat, pero kakaunti naman ang dolyar na pumapasok sa atin. Bagamat patuloy na pumapasok ang mga OFW remittances, ang BPO dollar revenues natin, pero sa kabuuan po meron tayong trade deficit. Yan po ang nagiging malaking pabigat sa ating piso. Kaya po hanggat tayo ay umaangkat ng napakarami at kaunti lang naman, hindi mapantayan ng ating dollar exports ang ating mga inaangkat, talaga pong patuloy na sasadsad o mga nganib na sumadsad ang ating piso. Ngayon, patuloy ang gera sa Iran, patuloy na nag-iiringan ang Amerika at ang Iran, patuloy po na tumataas naman ang presyo ng petrolyo. So pagdating dito sa Pilipinas ng petrolyo na inangkat natin, mataas na po ang presyo niyan. Kaya nga po ang babala sa atin lagi ay magkarga na ng gasolina, ng petrolyo, dahil tataas na naman ang presyo ng petrolyo sa mga gasolinahan. So sa atin po, mapipigilan ba natin yan? Sa palagay ko po, napakaliit ng ating magagawa. Mahina ang ating kakayahan para pupigilan ang pagdaos-dos ng halaga ng piso, pagtaas ng presyo ng petrolyo, at kasabay nito ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ating mga merkado.
5: Mm-hmm. Parang kahit anong subok niyo pong i-soften the blow na sinasabi niyo nga po, parang masakit talaga ang magiging future natin, Prof. Noel, no? Kasi nga, bagsak pa ang GDP natin, na-mention nyo kanina, may trade deficit din. Di po ba may income deficit din ang bansa natin dahil yung revenue natin, kulang yung pagkakakolekta, di po ba? So parang, dun, from what I gather, dun sa sinabi po ninyo, mahihirapan tayo ngayon, mahihirapan din ang gobyerno ngayon na makatulong, makabangon-bangon sa susunod na mga buwan. Ganun po ba ito?
7: Alam po ninyo, pinag-uusapan ngayon ng budget. Pero yung budget na iminumungkahi pamahalaan, may budget deficit. So, ibig sabihin po noon, yung ating budget, para po pagpunuan yan, mangungutang tayo dahil hindi naman ganun kalaki ang ating makukulekta na buwis. So, mangungutang. Nasa kulang-kulang na 20 trilyones na ang utang natin. So, ibig sabihin yan, madadagdagan pa ang ating uutangin. Kaya yung ating budget, madadagdagan na naman ang pambayad sa interest at principal ng ating mga inuutang. Lalong mababawasan yung mga pantulong sa mga mamamayan dahil po sa ganyang kalakaran natin na nakikita natin sa ating pong pamamalakad ng budget.
5: At hindi pa po nakakatulong, Prof. Noel, yung pagbagsak pa lalo ng halaga ng piso, di po ba?
7: Malaking bagay po yon. Patuloy na bumabagsak ang halaga ng piso. So, ibig sabihin yan, lalaki din ang pangangailangan natin para makapagbayad tayo ng ating mga inaangkat. Kasi ang pambayad natin sa ating ini-import ay dolyar. So, mamimili tayo ng dolyar sa mas mataas na halaga. Pagkatapos ang dolyar na pambibili natin ay kailangan din pong itaas dahil tumataas na rin po ang presyo ng petrolyo. So para nga pong double whammy ang tumatama sa atin dito. Bagsak ang piso, tumataas naman ang presyo ng petrolyo. Kaya po pagdating sa pamilihan natin, sa mga pamilihang bayan, makikita natin yan. Bababa ang halaga ng piso at mas malaki ang kailangan natin para matustusan ang mga pangangailangan natin sa mga pang-araw-araw.
5: Opo, isang mabilis na lang po dahil may isang minuto na lang po tayo sa ating programa, Prof. Noel. Ano po ang mangyayari sa ating bansa kung pagdating ng Pasko ay hindi magpadala ng malaking halaga ang mga OFWs natin dahil ang palitan ng piso kontra dolyar ay malaki na?
7: Mahirap naman po mangyari yun kasi sa karanasan natin, kahit na po sad-sad ang ating pong mga kababayan sa labas ng bansa, talaga pong pinipilit nila na magpadala para po sa ating Kapaskuhan. Pero pagka nagpadala naman sila pagdating dito sa Pilipinas, yung dolyar na pinapadala nila ay tataas nga naman ng palitan, pero ang mga bibilhin natin ay tataas din ang mga ang mga presyo.
5: Opo, sige po. Mahaba-habang usapin pa po ang gagawin natin. Magpa-part 2 na lang po siguro tayo. Prof. Noel, maraming salamat po sa inyong panahon and we'll talk to you again soon.
7: Salamat po. Magandang gabi.
5: Opo, si Professor Noel Laco at ang ating Laconomics. Lalaki ko tinatawag yan na Laconomics para sa ating mga Economics 101. Sa nga na po ni partner Tony Velasquez, ako po ang inyong nakasama, Rica Lazo. At isang mabilis na pagbati lamang galing kay partner Tony mula kay Sosimo Gasmian. Happy Monday daw po sa local reporter at happy birthday kay Mr. Deng Pangilina ng iOrbit News Online. At sa Mabalacat City, Pampanga. At mukhang wala na akong panahon para batiin yung mga may birthday ngayon. Happy birthday na lang po sa inyo lahat, TV Patrol. Happy birthday! Susunod na.

0: sasabihin niya ang pag-aaral niya, matupad niya yung pangarap niya.
1: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
4: Kung makapasok yun, wala talaga. Yung ko niya, bahala i-sacrifice ko ang sarili ko. Para...
3: Nakaligtas sa mga National High School Shooting, ibinahagi ang malagim na pamamaril at pagsagip sa mga kaklase, ama ng batang namaril, pwedeng makasuhan. Kapatid ni Kim Chu, kulong sa 124 counts ng qualified theft. Pumirit na bawasan ang piyansa. Motorista, hinabol ng patalim ng kapwa driver sa Cebu City. Ika-54 na anibersaryo ng martial law, sinalubong ng malawakang kilos protesta sa Maynila. Rally sa Recto, nauwi sa gulo. Negosyo ni na Vice President Sara at Attorney Man Scarpio, hinimay ng SEC sa Day 27 ng impeachment trial. Legal diskwento at big-time oil price hike bukas, pasakit sa mga tsuper, bagong sipa sa presyo ng LPG sa salubong sa Oktubre. Carlos at Eldro Yulo, umabante sa floor exercise finals sa Asian Games.
5: Yeah, that's Latin. When you do forward, it's

0: Plus, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simula natin ang balitaan sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Malasakit ang namayani sa isa sa mga sugatan ng protektahan niya ang mga kaklase laban sa armado nilang kaeskwela noong Biyernes. Ang kwento niya, sa kabila ng takot, nagawa niyang masipa ang gunman at naisara ang pinto ng kanilang classroom. Live mula sa South Cotabato ng Papa Bull, Hernel Tokmo. Hernel, ilan pa ang mga sugatan ang nasa ospital at kamusta naman ang sugatang estudyante na itinuturing na bayani?
2: Sa ngayon, Alvin, ay apat na mga estudyanteng sugatan pa ang nasa mga ospital matapos na na-discharge na linggo ng hapon itong estudyanteng lalaki na naparil sa kamay matapos siyang manlaban sa gunman at pagsarhan niya ng pinto. Marami pa kasi sana ang madadamay at matamaan kung hindi napigilan ang gunman dahil ang classroom umano nila ang punteriya ng suspect.
3: Sa isip ko, hindi ako susuko.
4: Hindi lubos maisip ng grade 9 student na si Brian na mangyayari sa kanila ang mga nababasa at napapanood lang sa mga balita na pamamaril sa loob ng paaralan. Binulabog ng putukan ang kanilang meeting para sa isang school project sa Banga National High School noong Biyernes. Akala nila may nagpapaputok lang sa labas, pero biglang lumitaw sa pintuan ng kapwa grade 9 na gunman. At binaril ang class president at best friend niyang si Sheldon Lubaton, isa sa tatlong nasawi sa pamamaril sa kanilang eskwelahan. Nakaramdam man ng takot, mas nanaig ang puso ni Brian na protektahan ang mga kaklase. Sinipan ito ang gunman at pinagsarhan ng pinto para hindi na madamay ang mga kaklaseng nasa silid. Nabaril sa kamay si Brian, ngunit hindi siya bumitaw sa pagbabantay sa pintuan.
3: Feel ko na kung makapasok yon, wala talaga. Feel ko na bahala i-sacrifice ko ang sarili ko para sa kaklase ko at ano. Kung makapasok yon, di lang ako ang matamaan. Pati kaklase ko yon. Inisip ko na lang isinira ko na lang. Naglaban ako sa gunman para sa amin lahat.
4: Kalaunay naghanap ng paraan si Brian at iba pang kaklase para makatakas hanggang nabuksan ang kabilang exit ng classroom.
3: So, ang gusto ko po na huwag na sana pong maulit yun at need po mag-alert to sa sunod. At nung ako naisip, paano yung nakapasok yun na may baril? Kasi feel ko normal day lang yun sa pasukan.
4: Malaking hamon sa mga otoridad at kagawaran ng edukasyon ang mga pamamaril sa paaralan. Lalo't tatlong insidente na ang nangyari sa loob ng halos tatlong buwan. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang kanilang pagsasaliksik upang matukoy ang grupo na naka-impluensya umano sa estudyanteng gunman.
5: Walang nagtutulak sa kanya, kundi ang nagtutulak na ito ay mga natutunan niya sa isang social media or sa isang website. Yan po ang nagpursigi sa kanya at nagturo kung paano gagawin sa pag-iisip at sa kanyang damdamin.
4: Tinututukan din ng mga otoridad ang malalim na pagsisiyasat sa tinaguriang dark web kung saan pinaniniwala ang nalantad ang estudyanteng shooter sa marahas na content. Naniniwala rin si DILG Secretary John Vic Rimulya na ito ang nagdulot ng puot at depresyon sa binatilyo. Hihilingin naman ni Remulya sa Kongreso na magpasa ng panukala para limitahan ang paggamit ng social media ng mga 16 years old pababa, pati na ang mahigpit na regulasyon ng mga armas, inspeksyon sa safety pin ng mga baril sa mga bahay, at pagbabawal sa nihilistic websites na humihikayat umano sa mga kabataan na gumawa ng karahasan. Maaari rin umanong kasuhan ang ama ng bata ng reckless imprudence dahil sa ginamit nitong baril.
6: Hindi lang po ang gobyerno ang solusyon dito, kasama po ang magulang. Kung may makikita po kayong problema, tignan nyo kaagad ang kanilang mga telepono. Tignan nyo, anak nyo sila. Dapat alam nyo kung ano ang titignan nila. At kung may makita kayong problema, lumapit kaagad kayo sa LGU nyo, lumapit kaagad kayo sa principal nyo, tumawag ka sa 911.
4: Isa rin sa binabantayan ng PNP at tiniyak na pananagutin ang mga nagpapakalat ng banta sa mga paaralan na naging dahilan din ng suspension sa klase sa ibang lugar. Ngayong Lunes, binisita din ni Vice President Sara Duterte ang mga pamilya ng dalawang namatay sa pamamaril. Binigyang din ni Duterte na dapat may tinatawag na safe space ang mag-aaral para malayang makakapagpahayag sa ilang personalidad gaya ng counselor o guro.
7: Yung bata na at risk o yung bata na magulo yung isip niya, meron siyang alam na tao na pwede niyang puntahan, na pwede niyang kausapin bago pa man niya gawin kung ano yung mga iniisip niya.
4: Bukod sa pagpapaigting ng seguridad, dapat din anyang bigyang halaga ng mga otoridad ang anumang impormasyon ukol sa posibleng mangyaring karahasan.
2: Sa ngayon ay wala pa rin pasok dito sa mga National High School at sa iba pang mga paaralan dito sa South Cotabato. Ayon naman sa Department of Education na Region 12, may mga ipinatutupad silang safe and motivating learning environment. Isa sa mga provision nito ay ang pagpapaigting ng seguridad. At ang kailangan na lamang nila ay tikpitan ito at pananagutin ng mga school heads kapag may nangyari, at pinag-aaralan na rin nila ang pag-hire ng mga security guards at pagbili ng mga metal detectors mula sa budget ng paaralan o di kaya sa mga partnerships nila sa mga lokal na pamahalaan. Alvin?
1: Colonel, ano yung kwento ng bata? Yung sinasabing bayani, ano? Ano ang kwento niya? Anong klaseng estudyante itong shooter? At totoo ba na days before ay nag-warning pa siya sa mga kaibigan niya na huwag kayong pumasok dahil pupunta ako sa school at mamamaril?
2: Kajan Alvin, yan yung ikwento din ng itong survivor na itinuturing na bayani na nagbanta na raw siya or nagbigay na siya ng warning sa kanyang mga klase na huwag nang pumasok dahil mamamaril daw siya sa mga susunod na araw. At ang sa pagkakalarawan niya sa shooter ay medyo hindi niya ito close daw kasi syempre nasa ibang section naman ito at nasa regular class kasi sila at yung shooter naman ay nasa STO, mas higher na section. So hindi niya medyo kilala itong gunman at nagulat na lang sila na noong araw na yon habang nagkakaroon sila ng meeting dito sa isa sa mga classroom ay nakarinig sila ng putukan na akala nila na may mga paputok lang sa labas. Nagulat na lamang sila na lumantad na sa pintuan itong shooter. Alvin?
1: So random yon, Hernel. Wala siyang target, wala siyang kaaway na tinarget niyang puntaan sa school at barilin.
2: Nung maitanong natin ang Regional Director ng Police Regional Office 12 ay wala daw sugatan no, sa kanyang mga kaklase kasi pumunta daw siya, nag-skip pa siya ng isang classroom tapos sa isang classroom na naman doon sa regular section doon nangyari yung maraming mga sugatan at may namatay at yung isa nga ay...
1: Colonel? Nako. Marami salamat, Hernel Tokmo. Muling nagbabalam PNP laban sa pagpo-post ng mga nakababahalang content online kasunod ng pagkahuli sa dalawang teenager na nagpost ng mga baril at nagbanta ng karahasan sa social media. Samantala, naipablock na ng PNP sa National Telecommunications Commission ang ilang website na may masama o manong impluensya sa mga minor de edad. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
8: Nagdulot ng takot at pangamba sa isang paaralan sa Sultan Kudarat ang post ng 13 anyos na estudyante na nagbantang mamamaril sa eskwelahan. Magkasunod niyang ipinost sa social media ang isang mahabang baril at isa pang armas na may nakasulat na pagbabanta sa paaralan at kanya umano mga kaaway.
9: Naggawa po siya ng threat na magkakaroon uli ng active shooter or active shooting sa isang school. So, as to his, siguro yung motive, kung may man siyang kaaway, that secondary to the fact na nakakreate po siya ng panic doon sa school. Especially coming at the heels nung nangyari po sa Cotabato.
8: Agad namang natunto ng pulisyang minor de edad matapos magsumbong isang guro. Dinala siya sa barangay kasama ng kanyang guardian at ipinaalam sa kanyang pananagutang legal na maaari niyang harapin dahil sa kanyang ginawa. Nabahala rin ng mga residente ng barangay Poblasyon, Tupi, South Cotabato dahil naman sa post ng 18-anyos na lalaki na nagpicture habang may hawak na barila. Inaresto siya ng mga pulis at inihahanda ng reklamong alarm and scandal laban sa kanya. Ayon sa PNP, walang na-recover ng mga baril sa parehong insidente.
9: Sometimes it's very hard to determine whether it's AI or an actual picture. So titignan po lahat ito. At kung mapapatunayan naman natin na may baril talaga, the next steps are to check kung nasaan itong baril, who owns this gun, at how was the minor able to access itong firearm na to.
8: Muling nagbabala ang pulisya na may pananagutan ng pagpo-post sa nakababahalang content online.
9: Hindi po ito nakakatawa, hindi po ito nakakatuwa. We will prosecute to the fullest extent of the law yung pong mga mahuhuli nating gumagawa nito. It's time to stop this now.
8: Samantala, naipablock na rin ng PNP sa National Telecommunications Commission ang dalawang website na nanghihikayat umano ng karahasan sa mga kabataan.
9: These websites espouses yung mga real world violence, yung sinasabi natin nag-groom na sila and binibigyan ng parang tasking until such time na yun na nga mapupunta na dun sa active shooter, pamamaril at pananakit na po sa tunay na buhay.
8: Nananawagan ng PNP sa publiko na iwasang magbahagi ng mga hindi beripikado at nakakaalarmang impormasyon at sa halip ay agad itong i-report sa mga otoridad. Kapwa'y pinasa naman ng Senado sa ikatlong pagbasa ngayong Lunes ng hapon ang mga panukalang sa Sagip Bata Act at Comprehensive School Safety Act na makatutulong na maiiwas sa mga kabataan sa karahasan lalo na sa paaralan. Sa ilalim ng panukala, kailangan magkaroon ng safety plan at protocol sa mga paaralan para maiwasan ang mga trahedya.
10: Ang trahedya sa Banga National High School sa South Cotabato, kung saan nasawi ang tatlong mag-aaral at maraming nasugatan, ay masakit na paalaala na kailangan tayong kumilos ng mabilis at sama-sama.
8: Layo naman ang Sagip Bata Act na paigtingin ng mga regulasyon at patakaran kontra pang-aabuso at pananamantala sa mga kabataan, lalo na sa pamamagitan ng teknolohiya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
11: Arestado po ang nakatatandang kapatid ni Kim Chu na si Lacambini o Lacam Chu kaugnay sa patong-patong na kasong qualified theft na isinampa ng actress TV host. Higit 5 milyong pisong piyansa ang itinakda ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nagpapatrol, Michael Delizon.
12: Sa bisa ng inilabas na arrest warrant ng Quezon City Regional Trial Court Branch 84, arestado sa isang condominium sa Mandaluyong City nitong linggo ng hapon, si Lacambini o Lacam Chu, ang ate ng actress TV host na si Kim Chu. Kaugnay ito sa isinambang kaso ng actress na 124 counts ng qualified theft laban kay Lacam.
13: May natanggap kaming report and about dyan sa presence ng accused dun sa area ng Mandaluyong.
14: Ano daw ginagawa niya at
13: times? Nakita namin siya sa parking area. So doon na namin siya nerve yung warrant. Cooperative naman po sila.
14: Okay.
13: And they are parang anticipated na may warrant.
12: Idiniretso sa Kamuning Police Station sa Quezon City si Lacam para ikulong.
15: Malungkot po ang pangyayaring ito, lalo na't ang kasong ito is nag-ugat sa isang alitan ng mga magkakapatid.
12: Nag-ugat ang kaso matapos matuklasan ni Kim ang umano'y serious financial discrepancies sa kanilang negosyo. Aabot umano sa 44.4 million pesos ang nawawalang pera noong Enero hanggang Hulyo ng 2025. Nagpasalamat naman ang kampo ni Kim sa otoridad sa pagkakaaresto ni Lacam.
16: We are hopeful that this crucial step will expedite the ongoing legal proceedings. These charges strictly involves the unlawful taking of corporate funds and not a personal dispute between Lacam and Ms. Kim Chu.
12: 5.8 million pesos ang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ni Lacam. Pero aminado ang kampo ng akusado na hindi nila ito kayang bayaran. Kaya humiling na sila sa korte na babaan ang halaga.
15: Ang hiling po namin ay reasonable bail naman po ang at na hindi magiging hadlang sa kanyang karapatan pansamantalang makalaya habang nilinis ang kaso.
12: Umaasa naman ang kampo ni Lacam sa posibilidad na settle

0: KBS 시대 뉴스.
1: Dead on the spot ang motorcycle rider na nasa gasaan ng truck sa A. Bonifacio Avenue sa Cainta, Rizal. Sa Ortigas Avenue Extension naman, patay din ang isang babae habang sugatan ng kanyang kapatid na lalaki matapos masalpok ng pampasaherong jeep ang sinasakyan nilang motorsiklo. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
2: Nag-swerve pa kaliwa ang jeep na ito sa westbound lane ng Ortigas Avenue Extension sa barangay San Isidro, Cainta, Rizal nitong linggo ng gabi. Sa sumunod na kuha ng CCTV, sumalpok na ang jeep sa motorsiklong nasa unahan. Bumagsak ang rider at ang kasnyang babae habang dumire-diretso ang motorsiklo bago tumumba sa gitna ng kalsada. Agad na tumayo ang rider at hinabol ang jeep para pahintuin ito habang kinalagkad ang kanyang kapatid na isang accountant.
3: Kasi ako tumalbog ako pa kanan eh. Isa doon sa pagtalbog niya, doon sa mismong dadaanan ng jeep, doon sa mismong unahan. Kaya inabot siya. Galing po kami ng Impanta, Quezon. Tapos punta na pa uwi po kami ng dorm ng kapatid ko sa Pasay po. Kasi may trabaho po siya bukas eh.
2: Sa cellphone video na ito, kitang nagtulungan ng ilang tao para iangat ang jeep at hugutin ang biktima sa ilalim.
4: Sa investigasyon ng pulisya, huminto ang motorsiklo bago dumating dito sa pedestrian lane para bigyang daan ang mga tumatawid. Pero habang nakahinto ang motorsiklo, sinalpok ito ng jeepney sa likuran. Nakaladkad ng jeepney ang angkas sa babae ng motorsiklo at ayon sa pulisya, 20 meters pa yung itinakbo ng jeepney bago tuluyang huminto.
2: Depensa ng tsuper sa pulisya, nawalan siya ng kontrol sa jeep nang pumalya umano ang preno nito.
5: Bigla lang ng ito, bulaga, parang bulaga na. Depensa na, sorry na, di ko man sinasadya.
6: Nawalan daw po siya ng preno. Nung oras na hininga na po natin ng mga dokumento, yung jeep ni driver, wala po siyang naipakita na ORCR. Ano? Bali, lisensya lamang po niya at yung mga dating dokumento na nasangkot na siya sa damage to property at physical injuries din.
2: Desididong kasuhan ng kaanak ng mga biktima ang nakakulong ng suspect. Sa barangay San Roque, Cainta naman, dead on the spot ang isang rider matapos magulungan ng truck sa A. Bonifacio Avenue. Sa kuha ng CCTV Sabado ng madaling araw, nabangga muna ng biktima ang isang tumawid na nakabisikleta bago masagasaan. Pauwi na umano ang biktima mula sa paghatid sa kanyang kasintahan ng masangkot sa insidente.
6: Nag-alangan po yung ating rider dahil may nakasalubong po siya na bisikleta. Naging dahilan po na bakit siya na-out balance and then tumuob siya kasama yung kanyang motor and then nasagasaan na siya ng kulihang gulong ng truck.
2: Tumangging magbigay ng pahayag ang nakakustodiyang truck driver pero ayon sa pulisya, posibleng hindi niya namalayan ang nangyari sa kanyang likuran.
6: Nalagpasan niya na halos kasi yung rider and then dun tumuob yung rider, wala na siyang chance para mapigilan.
2: Sa kabila nito, desidido ang pamilya ng biktima na sampahan ng truck driver ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
7: Naghabulan sa gitna ng kalsada ang dalawang motoristang nagkainitan sa kalye sa Cebu City linggo ng gabi. Sa cellphone video, kitang nakahinto ang isang pickup at motorsiklo sa gitna ng Escario Street habang nagtatalo ang dalawang lalaki. Agiprin ang lalaking nakaitim na t-shirt na may hawak na kutsilyo at sinusugod ang lalaking nakasuot ng helmet. Saglit silang naghabulan hanggang sa sumakay na ang lalaking may hawak ng kutsilyo sa pickup. Dahil sa alitan sa daan, naantala ang daloy ng trapiko habang pinipigilan ng ilang motorista ang dalawa. Ayon sa Cebu City Police, nagkaayos na ang mga sangkot. Inaalam din ang ugat ng away ng dalawa. Nagsasagawa na ng coordination meeting ang Cebu City Police Office kasama ang legal officer at tagapagsalita ng Land Transportation Office Region 7. Inirekomenda ang pag-issue ng show cause order laban sa dalawa. Sinalubong ng tensyon sa pagitan ng mga nagpoprotesta at pulisya ang 54th anibersaryo ng deklarasyon ng martial

0: sa kilos protesta sa lungsod ng Maynila. At live mula sa Recto Avenue sa Maynila, nagpapatrol Jesse Cruzat. Jesse, saan daw nagmula yung tensyon?
1: Tony, yan nga ay matapos ng kahihulihin ng mga otoridad. Yung isang lalaking kasama sa mga grupong nagprotesta dito sa Recto Avenue sa Maynila dahil sa umano'y bandalismo. Kasama rin sa nahuli yung isang babae na kasama ng lalaki. Pero kalaunan ay pareho silang pinakawala ng mga otoridad matapos nang magkaroon ng negosasyon o pag-uusap sa pagitan ng haneng ng mga realista at ng pulisya. Nilapitan at inaresto ng mga opisyal ng Manila Police District ang lalaking ito na kasama sa mga grupong nagpuprotesta sa bahagi ng Recto Avenue sa Maynila kasabay ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar ngayong Setyembre 21. Nagpumiglas ang lalaki habang nakayakap sa kanya ang isang babae para pigilan ang mga pulis. Lalong uminit ang tensyon nang subukan ng ibang realistang hawiin ang hanay ng mga pulis. Pero nanaig ang puwersa ng pulisya at nakuha nila ang lalaki at babae. Ayon sa mga otoridad, naaktuhan nila ang lalaking nag-i-spray paint sa center island ng Recto Avenue.
2: Maximum tolerance pero hindi kasama rito yung mga paglabag sa batas. Pwede naman tayo magpahayag nang walang ganito. Naririnig naman kung ano yung sinasabi nila, pinakikinggan naman ang sa atin lang. Pakiusap natin yung gagamitin dito na pang-ayos na naman ay galing din naman ito sa tax ng ating mga kababayan.
3: Kaya nung kinakausap natin yung kapulisan, mabilis pa sa alas 4 yung mga ganyan na ginagawa habang yung mga magnanakaw sa gobyerno walang ginagawa ang kapulisan. Kaya ganoon na lang galit natin. Wala po tayong order na mag-spray paint. Nandito po tayo sa malayang pamamahayag para imarka ang 54th anniversary ng martial law.
1: Matapos ang negosasyon sa pagitan ng mga lider ng protesta at pulisya, pinakawalan din ang dalawa. 17,000 pulis ang ipinakalat sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila. Di tulad nung nakaraang taon, mas mahigpit ang seguridad sa mga lugar sa Maynila ngayon, lalo na sa bahagi ng Mendiola na isa sa mga daan patungong Malacañang. 11,000 rito ang nagbabantay sa lungsod ng Maynila.
4: Yung previous incidents kasi may mga pulis tayo nasaktan, ano? So kailangan, aside from the training, yung reminders na rin sa kanila, na ingatan yung sa kanila, yung kanilang sarili.
1: Matatanda ang higit 200 ang inaresto noong nakaraang taon dahil sa ilang insidente ng karasan sa Ayala Bridge, Recto at Mendiola sa Kabisera na pinasimunuan ng grupo ng mga lalaking nakaitim. Pero kung ang mga progresibong grupo ang tatanungin,
5: ang harang sa Recto, barbed wire, container van, libo-libong mga pulis, yan po ang magpapaalala sa ating mga kababayan na wala man martial law, pero ang mga instrumento ng batas militar ay patuloy na ginagamit para dahasin ang taong bayan.
1: Nangibabaw naman ang sining at malikhaing protesta sa Liwasang Bonifacio, kung saan nagtipon ang iba-ibang grupong pinangunahan ng bagong alyansang makabayan. Ang kanilang nagkakaisang panawagan, tuldukan ang korupsyon at panagutin ang mga dapat managot.
6: Yung mga kinakasuhan, parang makakalusot na eh. Kaya sa pangkalahatan, lack of accountability o kawalang pananagutan ang itinunta ng karamihan, lalo na ng mga abogado.
7: Dahil ang political dynasty ay kakambal ng korupsyon, kakampi ng mga oligarch, ng mga malalaking kapitalista. Yun ang kailang pinaglilingkuran, hindi ang bansa, hindi ang kaugbayan. Kaya yun ang kailangan ma-reject eh.
1: Pero para sa mga nagprotesta, walang magbabago sa kasalukuyan kung hindi matututo ang mga Pilipino sa aral ng nakaraan. Tony, pasado alas 6 na ngayong gabi nang mag-disperse yung iba-ibang grupo na nag-rally dito sa kahabaan ng Recto Avenue dito yan sa Maynila na pinangunahan nga ng bagong alyansang mga kabayan. Nandito tayo, Tony, nung nakaraang taon at masasabi ko sa ating obserbasyon ay di hamak na mas mapayapa ngayon kung ikukumpara nung nakaraang taon na talagang may batuhan na molotov, may habulan. Pero kanina, after nung programang isinagawa dito sa ating likuran, ano, ay agad din nag-disperse yung mga progresibong grupo na nagsagawa dito ng programa. Samantala, kasamay Tony ng programa dito sa Maynila ay ang isang candle lighting ceremony naman na pinamunuan ng August 21 movement at iba-ibang grupo dyan sa bantay ng mga bayani sa Quezon City. Yan ay para alalahanin pa rin at bigyan ng parangal yung mga biktima at survivor ng batas militar. Tony.
0: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
8: Gretchen, sinong sikat na 90s love team ang muling magsasama sa screen? At hindi matapos ng mahigit dalawang dekada, muling magpapakilig sina John Pratz at Heart Evangelista sa kanilang upcoming reunion project. Samantala, handa na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez na i-level up ang primetime sa pagpapalabas ng The Loyalty Game sa Free TV. Nagpapatrol, MJ Felipe.
9: Kuwak sa'yo ha, pumurma ka, mag-ayos ka, tinan mo ayos mo, jolog si.
10: Trip the Movie, Ang Tanging Ina at My First Romance. Ilan lang ito sa mga pelikulang pinagsamahan noon nila John Pratz at Heart Evangelista bilang love team. Sa mga pelikulang ito, lagi silang unsung o yung may mga kasamang ibang bida. Fast forward to 2026, for the first time, bibida sina John at Heart sa kanilang first lead movie at reunion project.
11: We broke up, our love team broke up also. And just like that, we never had a conversation. I never had a chance to say sorry. So after 23 years, ito yung pick-up namin na kinailangan ko pala mag-sorry. At kahit naman siya, kahit nakalimutan na namin, sobrang tagal na. Sinasabi naman niya na parang kailangan ko palang marinig din yan.
10: Bukod sa pagbida, si John ang magdedirect ng pelikula.
11: Na-accept ko na kasi na I'll be working behind the camera. Na hindi na ako mag-artista. So this is just a bonus.
10: Samantala, matapos painitin ang Prime Video, sa Prime Time naman aariba ang The Loyalty Game. At sa Free TV version, level up ang lahat ng eksena.
12: Special talaga na nasa ABS-CBN platform siya at mas accessible siya para sa mga kapamilya natin na hindi pa siya napapanood.
13: Nandun na siya sa...
10: Makapigil hininga ang hulihan sa pagitan ni na Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Kasama ang loyalty testers na binigyang buhay ni Kira Ballinger, Maika Rivera, Sofia Andres, Yen Santos at Elise Hoson. Hindi rin paaawat sa mga eksena si Charlie Dizon na gumaganap na kapatid ni Jericho. Samantala, timing ito sa nalalapit na birthday ni Echo na nagdiriwang din ang kanyang 30th anniversary sa showbiz.
14: Happy birthday!
15: Thank you!
14: Syempre, I wish that you have time to do your projects na dinadevelop mo talaga. We're very excited to see those and more happiness and kung ano man ang magpapasaya sa'yo.
15: Eh, ikaw daw yung nagpapasaya sa kanya.
16: I just always want to be healthy in the mind, in the body, in the soul. So, you know, actually yung talagang trust sa sarili ko na to continue what I'm doing.
10: Papapanood ang The Loyalty Game Level Up simula October 5 sa All TV 2, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, at mapapanood ng 7 days advance sa iWant. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, babaeng nagbenta o mano ng tunetoneladang kumpiskadong manok ng customs, arestado. Legal diskwento at big time oil price hike sa Martes, pasakit sa mga chuper. Alex Ayala, excited ng magpasiklab muli sa Asia pagkatapos ng US Open. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
17: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
18: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
17: This is FM Radio.
19: FM Radio.
17: Favorite music radio.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
22: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Kiat Juday.
3: Kiat Juday. Sansan sa Domingo. Domingo, Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes.
4: Mauna ni!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, mainit maghapon dito sa Metro Manila. May aasahan pa bang pag-ulan mula sa habagat at may paparating kayang sama ng panahon?
1: Bernadette, tama ka. Mainit maalinsangan sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa may Mindoro at Palawan ang nakaapekto ang mahinang habagat. At hapon pa nagsimula yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa dulot ng mga thunderstorms. Samantala, may binabantayan ng low pressure area sa silangan ng ating bansa na nabuo po nitong Lunes ng madaling araw. Alas 3 itong hapon, ang LPA po ay nasa layong mahigit 1,900 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Napakalayo pa po ng sama ng panahon sa ating bansa. Pero kita natin, yung trough extension o buntot nito ay umaabot na sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At magiging bagyo na po ang LPA bago pa ito makapasok sa Philippine Area of Responsibility sa araw po yan ng Webes. Pagkapatuloy po makaka-apekto naman yung kanyang buntot habang papalapit sa may silangang bahagi ng ating bansa. Natawagin po sa local name na Queenie kapag umasok na ito ng PAR bilang bagyo at lalakas pa ito habang binabaybay itong Philippine Sea at hindi po inaalis ng PAGASA ang posibilidad na umabot ito hanggang super typhoon category. Posible pong tumbukin ng bagyo ang Batanas-Babuyan area sa next week po, sunod pong linggo, at magpapalakas ito ng habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa pagsapit ng weekend. Sa ngayon po ay mataas pa ang uncertainty o di kasaguruduhan sa forecast, kaya magbago pa po iyan, kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 22, Martes sa Luzon, maaraw po sa umaga sa malaking bahagi pero maulan muna madaling araw dyan sa bahagi ng Masbate. Pagsapit ng tanghali, mas maraming lugar sa Bicol ang uulanin, maging dito po sa may Calabarzon at ilang bahagi po ng Central Luzon at Mindoro. Sa hapon hanggang pagkalubog ng araw po, maulan na rin sa may Northern Luzon at mula naman tanghali, tuloy-tuloy po ang ulan hanggang pagsapit ng gabi sa Central Luzon at magpatuloy din ang ulan dito sa may Kabikulan. Sa Palawan, uulan sa hilagang bahagi, umaga po yan hanggang tanghali at pagsapit naman ng hapon, mas maraming lugar sa Palawan ang uulanin at sa gabi, merong aasahang malalakas na ulan muli dito po sa Northern Palawan. Dako naman tayo sa Visayas, umaga pa lamang maulan na sa Eastern Visayas dahil sa buntot ng LPA sa labas ng ating bansa, habang maghapong may aasahang mga pag-ulan sa halos buong Kabisayaan at may kalakasan po ang boost ng ulan sa hapon dito sa may Northeastern Panay at Northern Negros. Sa gabi meron ding malakas na ulan sa ilang bahagi ng Bohol at Southern Leyte at may ulan pa sa ilang lugar sa may Northern Samar, maging sa may Cebu, Negros at Panay. Sa Mindanao, maaraw at mainit sa malaking bahagi umaga hanggang tanghali at maulan naman mula hapon hanggang oras ng hapunan sa ilang lugar sa may Zamboanga Peninsula dito po sa Bukidnon at lalo na dito sa may southern part ng Caraga. At pag lumalim ang gabi ay mayroon pang aasang kaunting ulan sa ilang lugar sa may northern at eastern Mindanao. Tayo naman po sa Metro Manila, maaraw at napakainat na panahon ang iiral hanggang tanghali pero sa hapon po lalo mula alas 3 ay mataas na ang chance ng thunderstorms lalo po sa oras ng uwian, yan po ay alas 6 ng gabi pagkalubog po yan ng araw. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
2: Hinimay ng prosekusyon ng mga papeles ng mga umano'y kumpanya ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carpio sa tulong ng isang opisyal ng Securities and Exchange Commission. Live mula sa Senado ng Papatrol, RG Cruz. RG, ano ang naging sustansya ng testimonya ng opisyal mula sa SEC?
3: Alvin, na sinuri ng prosekusyon katuwang ang SEC ang mga kumpanyang iniuugnay sa bise at kanyang asawa kabilang na ang isang kumpanya kung saan nagsilbi umano siyang miyembro ng Board of Directors. Pinuna naman ng depensa ang prosekusyon na tila hinalo-halo umano ang mga datos. May talong rin kung bawal ba talaga sa bise ang magkaroon ng business interests at kung nasusuri ba talaga o nababantayan ba talaga ng SEC ang lahat ng pondong nakukuha ng isang may sosyo sa kanyang kumpanya. Isang testigo lang ng prosekusyon ang naupo sa impeachment trial na sumentro sa 18 kumpanyang pag-aari umano na mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carpio. Si Attorney Gerardo F. Del Rosario, Director ng Company Registration and Monitoring Department ng Securities and Exchange Commission. Layo ng prosekusyon ay ipakita kung may basihan ba ang idineklarang yaman ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liability and Net Worth.
4: Batay sa records na ipapakita, wala o zero ang dividends para kay VP Sara at Attorney Manases Carpio sa mga kumpanyang ito.
3: Pero bago pa umalago ang testimonya, may banat muna ang depensa.
5: We would like first to object to the identification and authentication of the witness of corporate documents belonging to Pikimong Pikimong Philippines and JTC Group of Companies. These were in fact excluded when the prosecution requested for subpoenas of bank records and AMLC records pertaining to these documents.
6: Kindly show and attach proof in your request for subpoena and the court will allow the subpoena to be issued. And we can easily recall this witness at that time should the two corporations still be relevant.
3: Sa hiling ng prosekusyon, gumawa si Del Rosario ng buod o summary na mga impormasyon tungkol sa umano'y kumpanya na mag-asawang Duterte Carpio. Pero kinontra ng depensa, pati ilang senator judges, ang titulo nito.
5: This will clearly mislead the public from even understanding or construing that the numbers appearing on these summaries belong to the Vice President when we surely understand they do not.
7: What's worse than a misleading question? It's a misleading document that will be flashed in all the teleradios and all the TV and during this time.
4: Malinaw naman po dito na mahihiwalay natin yung mga impormasyon tungkol kay VP Sara or sa kanyang asawa na si Attorney Manases R. Carpio. So hindi po misleading itong summary.
6: If it shows, then the court will allow it.
3: Batay sa records ng SEC, isa si Duterte sa incorporator o nagtatag at director ng Metro City Chow Foods Corporation. Naging parte ng executive committee nito mula 2018 hanggang 2021 at bahagi ng board of directors mula 2022 hanggang 2025. Mga taong bise na siya. May parte rin ang bise sa puhunan kapalit ng shares o social sa kumpanya. Punto naman ng presiding officer, normal ito sa mga ganitong klaseng kumpanya, bagay na sinang ayunan ni Del Rosario. Git naman ang prosekusyon na natili sa kumpanya si Duterte kahit na pinagbabawal ng saligang batas sa mga matataas na opisyal na magkaroon ng dagdag na trabaho, magnegosyo o mangontrata sa gobyerno. Inusisa naman ang prosekusyon ang kawalan ng idineklarang dividend o dividendo o kita ng mga may sosyo sa negosyo.
4: Pag tinotal po yung net income o net loss mula 2017 hanggang 2025, yun po yung amount na sinabi niya na negative 3 million.
7: Well, deficit po siya. Ibig sabihin talagang wala po siyang accumulate na retained earnings.
3: Punto pa ng presiding officer, hindi naman nababantayan ng SEC ang lahat ng pondong nakukuha ng isang kasosyo sa kumpanya.
6: Ang shareholder pwedeng umutang laban sa undeclared dividend o gamit na collateral yung undeclared dividend. Pero ang SEC po ba, nire-require bang i-declare ang advanced on against undeclared dividends? Hindi po.
7: Ang alam ko po, dapat mong ilagay yung mga advances from stockholders. Pero coming from the undeclared dividends, wala po akong idea.
6: Kung wala po kayo idea, ibig sabihin, hindi po nire-require ng SEC na i-report po yan.
7: Hindi po siya yung mga binabantayan naming information na dapat namin makita.
3: Samantala, hindi na ipipresenta ng prosekusyon bilang testigo si Civil Service Commission Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo bilang testigo. Paliwanag ni Public Prosecutor Congressman Terry Rindon, sapat na ang mga naunang testimonya ni na-retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kapotahitang at Office of the Ombudsman Central Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu. Alvin, bukas naman isasalang sa witness stand ng prosekusyon si Mr. Rendel Sopeña ng Philippine Government Electronic Procurement System ng Department of Budget and Management. Kailangan niya kasi ng sapat na panahon para kumplituhin ang mga hinihinging dokumento dahil nung Biyernes niya lang nakuha ang subpoena. Extended naman, Alvin, ang medical leave ni Senator Judge Loren Legarda sa September 21 to 23, September 28 to October 2 at October 5 to 9. Alvin?
2: RG, yung pagpapatawag sa kapatid ni Vice President Sara Duterte, tuloy ba yun? At kung tuloy, kailan naman siya sasalang?
3: Tuloy naman yon ayon sa huling hearing kanina, no? Pero hindi natin siya makikita ngayong linggong ito. Mukhang sa susunod na linggo na siya maisasalang dahil bukas meron pa silang mga testigo. Tapos sa Miyerkules naman ay hindi inaasahan makapagsalang ng kahit na sinong testigo dahil nga magkakaroon ng oral arguments doon sa issue naman ng apila ni Senator Judge Erwin Tulfo tungkol doon sa ruling noong July 6 na may kaugnayan naman doon sa tinatawag na conviction threshold o botohan na kailangan o bilang ng boto na kailangan para ma-convict ang isang impeached official. Alvin?
2: RG, isa na lang. Ano ang gustong makuha ng prosekusyon sa kay Mayor Baste? What is the objective? Para lang makita ng ating mga kababayan na bakit yung kapatid ang gustong tumistigo dun sa trial ng kanyang kapatid din na si Vice President Sara.
3: Well, hindi pa na, wala pa tayong narinig na opisyal na pasabi sa mula sa prosecution kung ano ba talaga ang pakay nila o gusto nilang marinig kay Mayor Baste. Pero tandaan lang natin na si Mayor Baste ang sumunod kay VP Sara na alkalde ng Davao City. So marami siyang nalalaman sa mga operasyon ng lungsod at ang iniuugnay nga at tinawag nga siya na testigo dito naman sa issue ng umano'y tagong yaman. So dun iinog ang kanyang inaasahang testimonya sa susunod na linggo. Alvin?
2: Maraming salamat, RG Cruz!
0: Dinumog ng fans na Joshua Garcia at Julia Barreto sa kanilang pagbisita sa Bulacan at Zamboanga. Dito palang ramdam na ng dalawa ang matinding excitement ng mga manonood para sa kanilang pelikulang Always Yours, Never Mine. Isang pangarap naman na nagdagpad para kay Wish Ashley para sa kanyang i-launch ang kanyang kauna-unahang album. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
8: Jam-pack at puno ng excitement ang pagsalubong ng fans kina Joshua Garcia at Julia Barreto sa San Jose del Monte, Bulacan. Apaw ang venue sa pagbisita ng dalawa kasama ang ilang pang miyembro ng cast ng kanilang bagong pelikulang Always Yours, Never Mind. Pagdating sa Zamboanga, ibang level din ang pagsalubong sa Josh Lia.
9: Masaya namin kasi mainit yung pagdala ng mga tao sa amin dito. And ramdam namin na hindi na sila mapaghintay.
8: Tumalo naman ang views ng pasilip sa upcoming movie, pero ayon sa dalawa, mas marami pang dapat abangan ang kanilang fans.
10: Excited ako kasi hindi pa yun.
9: Marami pa kayong hindi nakikita.
8: Kabilang sa mga susunod nilang bibisitahin ang Laguna, Cavite, Vigan at Bacolod. Inaasahan ding dadalhin ang dalawang kilig at saya sa Europe. Mapapanood ang Always Yours, Never Mind sa mga sinehan nationwide simula September 30. Samantala, pinakilig din ni former PBB housemate Will Ashley ang fans sa kanyang album launch. Dream come true para kay Will ang mai-release ang kanyang mga kanta.
11: Parang 5 years ago, 7 years, I don't know, talagang pinangarap ko lang na maglabas ng kanta. And now, nandito na ako ngayon sa first album launch.
8: Mula sa pagiging aktor at pagpasok sa Pinoy Big Brother, panibagong side ni Will ang mas makikilala ngayon ng kanyang fans sa pamamagitan ng musika. Umaasa rin siyang magiging paraan nito para makapagbigay ng saya at inspirasyon.
11: So blessed to be here and para mabigyan ng opportunity to inspire other people, to make other people happy.
8: Dumagdag din sa excitement ni Will ang suporta ng kanyang mga kaibigan, kabilang si Ralph De Leon at Minka Salamanca. Mapakikinggan ang mga kanta ni Will sa iba't ibang music platform. Daniel Krishnan, ABS-CBN News.
0: Sa pagbalik ng TV Patrol, nasamsam na tone-toneladang karne na tuklasang ibinibenta pa ulit sa mas murang presyo. At Yulo Brothers, pasok na sa finals ng Men's Gymnastics Floor Exercise sa Asian Games. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: regular use. Results may vary. Start at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag all new Protect Soul to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Ang oras, alas 7:19 ng gabi.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
8: Anak, patawad. Dumating si Mama ng huli. Wala nang ibang hihilingin si Mama. Kahit ako na lang sana.
7: Private Confessions. Private Confessions.
9: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
10: Money.
9: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 630. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
10: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
11: Arestado ang isang babae na sangkot umano sa pagbebenta ng tunay-tuneladang manok. Nauna nang nakumpiska ng Bureau of Customs. Imbis na sirain, ibinebenta umano ito online sa mas murang presyo. Nagpapatrol si Ann Ambrosio.
12: Sinalakay ng NBI Criminal Intelligence Division at Counterintelligence Division ang compound na ito sa Santa Maria, Bulacan. dahil sa natanggap na impormasyon tungkol sa pagbebenta online ng imported chicken products. Nadatan pa ng NBI na nakakalat ang daan-daang frozen meat na sinasabing nabubulok na pero binebenta pa rin. Pero lumabas sa kanilang investigasyon na ang mamanok ay dati nang nakumpiska ng Bureau of Customs at meron ng order para sa condemnation dahil hindi na ito ligtas para kainin. Agad inarest ang babae na sinasabing kabilang sa nagbebenta nito.
13: Kaya naman po nang makita ng ating mga operatiba na talagang nakalapag lang sa hayag yung mga chicken products, nakita nila na talagang properly mishandled ito at definitely hindi fit for human consumption.
12: Ang tindero na si alias Totoy, bibili sana ng manok sa pasilidad para ibenta sa palengke sa Santa Rosa, Laguna.
14: Nakita ko din online, Mar. Just yun nata ko. Doon na po nag-start yung transaction.
15: Anong alam
14: tayo? Tapos sinendan ako ng location. Then, kaya ko po napuntahan yung lugar. Yung backout po, gawa nakita ko po yung ano nila, yung item nila na ganun po itsura.
12: Ayon sa NBI, imbis sa ipasa ilalim sa condemnation o pagsira ang 8 toneladang smuggled na manok, dinala pa ito sa rendering facility para linisin at sterilize sa mga naturang karne at saka bebenta sa publiko. Mag-iibisigan naman ng Bureau of Customs para matukoy kung paano nakalabas ang mga manok mula sa kustudiya ng ahensya.
16: Papantayan dapat yan ng aming SS personnel, no? From the time that it is dispatched from the port all the way to the time that it is brought to the condemnation facility hanggang sa totally and completely ma-render or masira yung mga items na ito.
12: Hindi umano ito ang unang beses na nadiskubring binibenta ang mga produkto na dapat sirain na. Dahil dito, magkakaroon din naman ng balasahan sa kanilang sistema at mga tauhan.
16: Talagang frustrated na si Commissioner dito and ganito kasubstantial yung ating magiging changes. If only talaga ma-assure no, na hindi na mauulit yung ganitong incident.
12: Kinasuan ng arrest ng babae ng paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines, Food Safety Act of 2013, at Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
17: Bukod sa 4 na piso kada kilong dagdag presyo sa LPG ngayong araw, nagbabadya rin ang malakihang dagdag presyo sa Oktubre dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. Samantala, lalong umaaray ang mga jeepney driver dahil suspindido na nga ang 12 pesos na diskwento sa diesel, abay may big time pa na dagdag presyo sa petrolyo bukas. Biyernes pa sinuspindi ang 12 pesos na diskwento sa diesel ng mga tsuper dahil sa pagbabawal ng paggastos ng gobyerno dulot ng barangay at sangguniang kabataan elections. Kaya kailangan magtodo kayod si Anthony para may maiuwing kita sa pamilya.
18: Wala na akong ibang trabaho po. Sa edad ko nandung 47, wala na ako yata tatanggap na rin ko sa akin. Laban lang.
17: Ang problema, big time ang taas presyo sa diesel bukas. Sa kwenta ng DOE, aabot ito na mahigit 8.80 kada litro. Ang gasolina, halos 5 pesos din ang taas, lagpa 6 pesos naman sa kerosene. Pero ang tsuper na si Edgar, hindi pa rin susuko sa pamamasada kahit hindi na niya alam kung bakit nawala ang discount. Hahaba na lang niya ang oras sa kalsada para makaipon ng pang-boundary at kita.
19: Pag mayroong malipatan, nilipat din. O wala, de, tsaga na lang.
17: Pero ang ibang transport group muling nanawagan sa gobyerno na pagbigyan na ang hirit na 2 pisong dagdag pasahe para mabuhay naman ang mga tsuper.
20: Hindi pa ba sapat na rason na mahigit 100% na ang itinaas ng mga produktong petrolyo? Nawalan na ng dignidad ang mga tsuper. Ang iba, huminto na sa paghahanap buhay. Ano pa ang ibibigay ng ating pamahalaan na tulong para sa ating mga kawawang tsuper?
17: Sinabi naman ng LTFRB na ipapasa na nito ang rekomendasyon pagdating sa usapin ng pasahe sa Department of Transportation pagdating ng Oktubre. Inihintay muna ng LTFRB na maipatupad ang wage increase sa September 26 at kung may epekto ito sa inflation.
21: Titignan po natin dito yung kapasidad kung kakayanin pa po ng ating mga mananakay yung papamasahe na ating pong ilalabas kung itataas po natin.
17: Pati mga pribadong motorista umaaray na rin sa mahal na diesel gaya ni Boots na minsan ay hindi na muna sinusundo ang anak sa pinagtatrabahuhang ospital.
22: Pagka sa malalapit lang minsan kasi nagjo-duty, pinag-commute ko na lang po o kaya mag-grab na lang. O, kasi, malaki talaga
17: Ang Shell at Petron, hinati sa dalawa ang increase sa diesel, 780 muna bukas at piso sa Miyerkules. Pero ang gasolina na 480 ang taas at 640 sa kerosene, isang bagsak lang bukas. Kung isang bagsak ang dagdag presyo, lalagpas na ng 100 pesos ang kada litro ng diesel sa maraming gasolinahan dito sa Metro Manila. Pero hindi lang diesel at gasolina ang nagmamahal ang presyo. Nauna nang tumaas ngayong araw ang presyo naman ng LPG. 4 pesos kada kilo ang increase ng Regasco, kaya abot na ng 1,229 ang presyo ng 11 kilogram na tangke. Para lang ito sa September pricing. Ayon sa kumpanya, ang Fiesta Gas ng Petron tumaas din ng 4 pesos kada kilo, kaya nagpantay ang presyo sa Regasco. Pero ang gasol, wala pa rin dagdag presyo. Ang problema, sa takbo ng contract price at shipping costs sa ngayon, sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, mas malaki ang posibleng dagdag presyo sa Oktubre.
0: To give you a ballpark figure, ang tinitingnan po namin as a whole, lahat na po, it is on the range of 10 pesos to as high as 25.
17: Kung magkatotoo, katumbas yan ng dagdag na mahigit 100 pesos hanggang 275 pesos kada regular na tangke. Ayon pa kay T, kahit mahal, pinayagan na sila ng gobyerno na mag-order ng supply dahil pakunti ng pakunti ang reserbang LPG ng Pilipinas.
0: Dahil kung hindi ho namin bibilhin, wala po kami makukuha. Inalaw naman po kami, ang importante ay magkaroon tayo ng enough inventory, dahil ang current inventory na lang po natin ngayon is below 30 days as of now.
17: Sinubukan ng ABS-CBN na kumpirmahin ang mga datos, pero hindi pa sumasagot ang DOE matapos makansela ang nakatakdang press conference nila kanina. Samantala, bigla na namang nagdeklara ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente sa Visayas Grid ngayong araw dahil sa pagpalya ng 28 planta, kabilang na ang Panay Electric Development Corporation Unit 2. Nauna nang nangako ang gobyerno na babalik na sa normal ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Visayas Grid ngayong araw.
2: Pasok ang magkapatid na Carlos at Eldro Yulo sa finals ng men's gymnastics floor exercise sa Asian Games. Habang may dagdag na medalyang parating para sa Team Pilipinas mula sa Mixed Martial Arts. Live mula Nagoya, Japan, nagpapatuloy si Paige Javier. Paige, nakakailang medalya na ang Pilipinas?
15: Bernadette, may dalawang bronze medals na ang Team Pilipinas, pero wala pang gold at silver sa pangalawang araw ng 20th Asian Games. At gaya nga ng sinabi mo, ang tinutukan natin ngayong araw ay ang magkapatid na Yulo na si Double Olympic gold medalist Carlos at si Eldro Yulo.
23: Maganda ang simula ng Asian Games campaign ni Double Olympic Gold Medalist Carlos Yulo. Nagpakitang gilas si Carlos sa floor exercise, ang event kung saan nasangkit niya ang ginto sa Olympics. Pinakamataas sa qualifications at sa kanyang subdivision si Carlos sa score na 14.6 points na may difficulty na 5.7 at 8.9 execution. Pero pagdating sa vault, isa pang golden event para kay Carlos, hindi siya nakapag-landing sa unang attempt. Pati sa horizontal bar, bumagsak si Carlos. Pero agad na tumayo at itinuloy ang kanyang routine. Nagtapos ang Olympic gold medalist sa score na 75.465 points.
24: Hindi siya lumabas yung preparation na gusto ko. Daming learnings. Mahalaga, healthy po ako. Wala pong nangyaring masama sa akin. And sa buong team.
23: Kwento ni Carlos, nadulas ang ganyang kamay sa binti, kaya tuluyan siyang nalaglag.
24: Kanina, I was telling myself na una-una buti ganun lang nangyari. Kasi sobrang delikado po talaga yung pagkakamali ko kanina. Bawi tayo sa mga susunod na aparatos po.
23: Hindi nagpahuli ang nakababatang kapatid ni Carlos na si Eldro sa kanyang unang Asian Games.
24: I think I can say na satisfied na rin naman po ako sa naging result ko po. I mean, may mga ibang aparatos lang din po ako na, hindi akma rin sa akin kasi super nahirapan din po ako.
23: Masaya ang magkapatid na Yulo sa pagkakataong lumaban para sa bayan at makapag-bonding sa pamamagitan ng gymnastics.
24: Na-inspire niya din po ako. Siguro as kuya din, Nakakatuwa na ganun yung relationship namin na magkapatid, na nagtatanungan, na nagkukulitan. Nagtanong siya sa akin, Drew, paano gawin tong skills na to? So ako naman, super akong na-motivate and na-inspired din.
23: Hindi man siya kontento sa naging performance, pasok si Carlos sa finals ng floor exercise, vault at parallel bars. Lalaban din sa finals si Eldrew sa floor exercise kung saan pang-apat siya sa qualifications. Umabante rin sa finals ng vault si Miguel Besana, ang event kung saan nag-uwi siya ng ginto sa 2023 Southeast Asian Games. Panalo naman via unanimous decision si mixed martial artist Jean-Claude Saklag laban kay Daisuke Murayama ng Japan sa men's traditional 65kg semifinals. Dahil dito, sigurado nang may silver si Saklag sa mixed martial arts. Nakasunggit naman ng bronze si Carlos Alvarez sa men's traditional 77kg division ng MMA kahit bigong mapataob ang kalaban mula Kazakhstan sa semifinals. Sa 3x3 basketball, winalis ng Gilas Pilipinas men's team ang una nilang dalawang laban sa Asian Games kontra Mongolia at Syria.
3: Yung main focus na namin is yung next game. Whatever happened today, we're grateful and blessed, but we have to move on because it's the beginning pa lang of the tournament.
4: We just need to stay composed. Yung defense talaga nagdala sa amin ng panalo. Nakita natin yung paano yung teamwork namin. Yun na, struggling at first. It doesn't how you start the game, it's how you finish it.
23: Sa swimming, binasag ni three-time SEA Games gold medalist Kyla Sanchez ang Philippine national record sa women's 50-meter backstroke. Nagtala ng 28.24 seconds ang 25-year-old swimmer para pumangalawa sa heat 3 at umabante sa final. Dinaig niya ang kanyang dating record na 28.47 seconds ng 2025 SEA Games.
6: Bernadetta, bagamat dalawa pa nga lang yung medals ng Pilipinas sa ngayon, syempre madadagdagan pa yan dahil sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy ang laban ng mga atletang Pinoy. So bukas nga yung laban ni Jean-Claude Saklag sa MMA, gold medal match yun. So yun ang isa nating inaabangan, pati na rin si Olympic bronze medalist ang ating flag bearer na si boxer Ira Villegas. Bukas din niya sisimulan ang kanyang kampanya dito sa Asian Games. So marami pang events at matagal-tagal pa itong Asian Games. At sigurado, sunod-sunod ang pasok ng mga medalya sa mga darating na araw. Mula sa Nagoya, Japan, Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News. Balik sa iyo, President.
7: Maraming salamat, Paige Javier.
8: Susunod, mga Pinoy sa Riyadh ligtas sa mga pagsabog ayon sa Department of Migrant Workers. At bagong official merch ni Alex Iyala, sold out na sa Singapore. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
25: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
25: Ang oras, alas 7:37 ng gabi.
26: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
1: Kwento ng mga trending.
26: Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This?
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lasso. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Abangan sa Private Confessions.
2: Anak, patawad. Dumating si Mama ng huli. Wala nang ibang hihilingin si Mama. Kahit ako na lang sana.
1: Private Confessions. Private Confessions.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras, alas 7:40 ng gabi.
4: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM.
6: Sa pagpapatuloy ng pagbusisi sa mga negosyong nailista sa SALEA ni Vice President Sara Duterte, mas maraming katanungan ang lumutang. Kabilang dyan kung bakit nakalagay sa kanyang SALEN ang GenCorp Industries Incorporated, gayong wala naman siya sa listahan ng mga opisyal nito at kung bakit nakalusot ito sa Securities and Exchange Commission. Live mula sa Senado, nagpapatuloy si Katrina Domingo. Katrina, ano ang paliwanag ng SEC?
7: Bernadette Aminado, ang Securities and Exchange Commission na hindi nila sinita si Vice President Sara Duterte sa posibleng pagkakaroon ng mga negosyo habang siya ay nakaupo bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa dahil sa dalawang bagay. Una ay dahil wala umanong kopya ang SEC ng mga SALE na isinusumite ng Vice President at ng iba pang mga opisyal. At pangalawa, wala anila silang mandato o polisiya na nagsasabi na dapat siyasatin nila kung sumusunod ba ang Presidente, ang vice-presidente at ang mga miyembro ng gabinete doon sa constitutional provision na nagbabawal sa mga naturang opisyal na magkaroon ng ibang trabaho o pagkakakitaan habang nakaupo sa mga naturang posisyon. Bernadette, sa paglilitis kanina, yan yung naging paliwanag mismo ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario nang tanungin ni Senador Rafi Tulfo kung bakit tila walang nakapag-abiso kay Vice President Sara Duterte na mag-divest sa lahat ng mga negosyo niya matapos siyang maihalal noong 2022. Ipinagbabawal kasi ng saligang batas ang mga pinakamatataas na opisyal ng bansa na magkaroon ng ibang katungkulan, trabaho at kontrata mula sa gobyerno. Sinusuga ni Presiding Officer Francis Escudero pero ang naturang punto ni Tulfo.
8: Sa pananaw po ba ng SEC, bawal yon? Bawal po ba magmay-ari ng korporasyon ang isang pangulo at ikalawang pangulo? Ano po ang polisiya ng opisina ninyo kaugnay sa bagay na yan? Meron po ba wala?
9: O wala po. Wala pong ganung direktiba sa amin na kinakailangan naming iulat yung mga opisyal na hindi dapat magmay-ari, maging participant ng isang kumpanya.
7: Nag-ugat ang usapan sa impormasyong kinumpirma ng SEC na may 18 kumpanyang nilista si Duterte sa kanyang salen mula nang siya ay unang maihalal bilang Vice Mayor ng Davao City noong 2007. Pero simula nang mailukluk siya bilang Vice Presidente, tila hindi siya nakapag-divest mula sa ilang kumpanya. Kabilang na ang GenCorp Industries Incorporated na nasa salen ng Vice Presidente kahit na hindi siya nakalistang opisyal sa General Information Sheet at Articles of Incorporation ng naturang kumpanya.
10: Yung last speech ng bawat...
11: We cannot confirm at the moment, but we have raw information that this is the same envoy to China.
12: Usually kasi, ang ginagawa ng mga negosyo, kung merong pagmamayari, ayaw nilang magdividendo, binibigyan nila ng sweldo yung kanilang sarili. Bawal po ba yun? Yung may-ari ay merong ring sweldo? Hindi naman po, di ba?
13: Kung walang provision o kung walang compensation nakasaad sa articles o bylaws, hindi po pwedeng magbigay sa mga director, pero maaari siyang makatanggap ng reasonable per diem.
14: Ano po ang posibleng nangyari? Sa salin ho siya, pero wala ho sa Articles of Incorporation at sa GIS.
13: Posible po ro na kung ang GenCorp ay merong isang corporate subscriber, maaaring siya na rin po nag-engage, gumagawa ng control doon sa GenCorp kung meron pong ganong senaryo.
7: Palaisipan din sa ngayon kung sino si Jaime T. Cruz na ilang beses lumabas sa mga dokumento ng mga kumpanyang iniuugnay sa vice-presidente. Pinag-aaralan ng prosekusyon kung ipapatawag

0: ipinapatawag sa Senate Impeachment Court sa susunod na linggo. Hindi rin anila tiyak kung dadalo si VP Sara sa paglilitis sa araw na haharap ang alkalde sa korte. Bernadette, magpapatuloy ang pagbubusisi ng mga kumpanyang iniuugnay sa Vice Presidente bukas, September 22. Pero pansamantalang maantala yan sa Miyerkules, September 23, para magbigay daan doon sa oral arguments ng Senate Impeachment Court tungkol sa pagbabago ng voting threshold o yung numero o bilang ng boto na kinakailangan para ma-convict o ma-acquit ang mga impeachable officials, particular na sa kasong ito, ang Vice Presidente. Bernadette.
1: Maraming salamat, Katrina Domingo.
2: Tiniyak ng Department of Migrant Workers na ligtas at walang Pilipinong nasaktan o naapektuhan sa mga serye ng pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Biyernes ng gabi at madaling araw nung Sabado nang marinig ang mga pasabog na dulot ng mga drone at ballistic missile na pinakawalan ng rebelding grupong Houthi mula sa Yemen. Target ng mga ito ang kabisera at yung mga planta ng langis ng Aramco sa mga baybayin ng Red Sea. Ayon sa DMW, mahigpit nilang binabantayan ang kalagayan ng tinatayang nasa 700,000 Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Ito ay sa pamamagitan ng mga migrant workers offices sa pakikipagtulungan ng embahada at konsulado ng Pilipinas. Pinayuhan din ang pamahalaan ng mga Pinoy sa kaharian na manatiling mapagbatyag, maging alerto at mahigpit na sumunod sa mga babala at security protocols na ipinatutupad ng mga lokal na otoridad ng Saudi Arabia.
3: Sa gitna ng mga insidente ng karahasan sa ilang paaralan, iginiit ang mga eksperto na may paraan para malaman kung may matinding pinagdaraanan ang mga kabataan, lalo na't babad ang ilan sa iba-ibang online platforms. Nagpapatrol, Rafael Borsano.
4: Ang pagiging miyembro umano ng online platform community na nag-uudyok ng karahasan ang isa sa posibleng dahilan ng pamamaril sa Banga National High School nitong Biyernes. Tatlong estudyante ang namatay dito at ilan pa ang nasugatan. Lumutang din ang online platform sa dalawang naunang insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan sa Tacloban City at Zamboanga. Kaya para sa World Health Organization, napakahalaga ang paggabay ng mga magulang sa tamang paggamit ng teknolohiya ng mga bata.
5: So I think it's about managing the amount of time that people and especially young people are spending online and the kinds of spaces that they're spending that time and making sure that they can have a dialogue with their parents, with their peers, with their teachers about what they might be seeing.
4: Tinukoy din ng Department of Health ang ilang warning signs ng isang batang maaaring may matinding pinagdaraanan. Kabilang dito ang mga binibitawang salita, pinapakitang emosyon at kakaibang ikinikilos.
6: Ito yung mga salita na hopelessness, di ba? Yung lack of worth, lack of worth sa sarili nila, wanting to die, and even asking about suicide methods.
7: When comes naman to feelings, ito yung mga severe sadness, yung mga mood swings, unexpected rage, yung mga bigla-bigla ang nagagalit, and even yung loss of interest, no? When comes naman to actions, ito yung mga withdrawals from usual activities na mga ginagawa.
4: Kapag may ganitong warning signs, higit na kailangan ang bukas at maayos na pakikipag-usap ng mga magulang.
7: We want to know kung ano ba yung naiisip niya, ano ba yung pinagdadaanan niya, ano yung problema na naiisip niya. At the same time, we want to check also, i-clarify natin ano yung intent. No? What's the reason behind? Because there are possible solutions, no, dun sa mga problema na pinagdadaanan ng tao.
4: Pero hindi lang nakaatang sa mga magulang ang responsibilidad na ito. Plano ng DepEd na palakasin ang culture of reporting sa eskwelahan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na ikwento na ng namaril na estudyante ang kanyang balak sa ilang kaklase bago ang pangyayari.
8: Ang bilin nga ni Secretary, siguruhin yung mga teachers natin ay hindi lang pagtuturo, kundi siguruhin na nakakausap nila, natatanong, nakikipagkwentuhan ang mga guro natin sa kanilang mga mag-aaral. Makamusta sila, no, on a daily basis, yun yung gusto nating ipatupad ngayon sa tulong ng ating mga teachers.
4: Samantala, bukod sa pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan, ipinag-utos din ni Education Secretary Sonny Anggara ang pagsasagawa ng digital safety campaign sa mga eskwelahan. Batid ng kalihim na may mundo ring ginagalawan ang kabataan sa digital space, kaya mahalagang malaman ng lahat kung paano ito mapapangalagaan ng mga

0: mga magulang, paaralan, komunidad, maging ng pamahalaan. Kasabay nito, iginiit din ng mental health experts na mahalagang maintindihan ng kabataan na sila'y ligtas at may matatakbuhan sakaling may matinding pagsubok na pinagdaraanan. Nariyan ang DOH National Center for Mental Health Crisis Hotline 1553 at ang tawag paglaom na nakabase sa Vicente Soto Medical Center sa Cebu. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
1: Susunod, Alex Ayala excited ng maglaro muli sa Asia. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZRM Teleradio.
4: Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Abangan sa Private Confessions.
6: Anak, patawad. Dumating si Mama ng huli. Wala nang ibang hihilingin si Mama. Kahit ako na lang sana.
3: Private Confessions. Private Confessions. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Narwiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
9: Money!
3: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa

Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: pagkakatiwalaan.
1: The Morning News Team you can trust for the news that really matter.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM

0: Mataas ang level ng kompetisyon sa Singapore Tennis Open, isang WTA 500 tournament. Top seed ang world number 5 at French Open champion na si Mira Andreeva, habang number 3 seed naman ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Mula Singapore, nagpapatrol Dayan Castillejo.
1: Grande ang welcome party ng Singapore Tennis Open para sa mga kalahok na players sa ballroom ng isang hotel. Nasubukan pa ng ilang players ang makulay na kebaya outfit ng Singapore. Number one seed ng tournament ang world number 5 at French Open champion na si Mira Andreeva.
2: I find the courts pretty good. I feel like, you know, I'm able to play great. I'm, you know, finding my rhythm. I've had a chance to practice on a center court. I think, you know, so far the facility is great and I cannot wait for the tournament to start.
1: Excited din siya na makahalubilo ang Pinoy fans na inaasahang dadagsa para manood sa mga laro.
3: Fans,
4: how do you say hello in Philippines?
3: Say, kamusta?
4: Okay, kamusta everybody?
1: Excited din si number 2 seed Amanda Anisimova na magdaro sa Asian Swing sa Singapore. Nagpasalamat din siya sa mga Pinoy na sumusuporta sa kanya.
5: I love coming back here. I've been here once before and I love the city in Singapore. Thank you for all the support. It doesn't go unnoticed.
6: Yes.
1: Number 3 seed ng tournament si Alex Ayala. Anya, excited na siyang makapaglaro muli sa Asia pagkatapos ng US Open.
7: I'm quite ready. I'm excited. I'm here. I'm closer to home, so very happy. Yeah.
8: I am great. I feel I'm good. I'm healthy, which I'm so grateful for.
1: Nagpasalamat din si Ayala sa pambihirang suporta ng mga Pinoy sa bago niyang Sampaguita t-shirts na sold out na sa Orchard Road. Ganado rin maglaro ang defending champion at fourth seed na si Elise Mertens ng Belgium.
9: I have good memories from Singapore. It's been actually my third time as I played the WTA finals. A long time ago in doubles. But yeah, very happy to be back, of course.
10: Remember me?
9: Of course I remember.
1: Ang Filipino-Canadian na si Leila Fernandez ang seed number 6, first time sa Singapore.
11: It's just so cool. I absolutely love it because it kind of puts the emphasis on the tennis players and then you kind of hear the crowd on the side.
1: Iwala si Fernandez na babagay ang kanyang game sa mabilis na indoor courts.
0: Nagsimula na ang main draw sa Singapore Tennis Open ngayon pero wala pang laro si Alex dahil seeded player siya at may bye sa first round. Makakalaban ni Alex ang winner ni Kostolas at Prozorova. Maglalaro sila bukas kaya ang unang match ni Alex Ayala sa Singapore Tennis Open ay Miyerkules. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Singapore.
12: Schedule ah.
13: Ano ba?
12: Kakayanin ni Alex ba yun?
13: Kaya
12: niya.
13: Naman.
12: Days lang, ano? Sabagay. Talagang ano, sana yung katawan.
13: Oo naman.
12: Pupunta pa siya ng Asian Games.
14: Siya importante. Pag uwi daw ni Jeff Canoy, madami daw siyang merch na dala.
13: Yun nga, yung napakiyaw.
14: Pinakiyaw na daw ni Jeff. Ni Chief Canoy.
13: Tapos,
12: mas binenta, no?
14: Chief,
12: good luck, good luck.
14: Excel, di ba? Excel, double S?
12: Hindi, large lang ako.
14: I like it. All right.
13: Ako S.
14: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang Pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at sa A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
13: Wow, 95 days na lang. Pasko na.

0: lingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Parang matamlay pa si Santa at ibinabot ko. Ah, wala pa pala si Santa. Ito si Santa. Ano, lalabas. Ano po? Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi! Bayan!
0: Mahika!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Kabay! Kabay!
4: Maunang wala patay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad, serbisyong kavais, serbisyong kavais, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives, Kavives. Mauna ni Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkat

FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

Mga vibes, alas 4.30 at 6 na sa Kabuntagon. Kamu na minaw sa inyong paborito ng estasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka vibes mauna ni. Tugnaw kayong Kabuntagon. Galing adlaw nga Martes, no? Martes na ba ron? Tanaw na to ba? Adlaw nga Martes. Fit sa 22 sa buwan sa Setyembre to 2020 sa East. Maayong morning, may buntag mga ka-vibes. Sagi, tugnaw ba mo diha? Kumusta man, ato rin i-good morning ato mga ka-vibes, no? Oo, atong i-good morning ang mga driver karon nga nagsugod na og biyahe. Or why undang-undang ang biyahe sukad pa kaganina, no? Good morning, or kagabi, eh. Good morning ninyo tanayin. Tanan drivers, Ratsada, why pili? Onya, good morning po, dog. Naay ni ingon ako nga nganong dili man mi nimo i-appel og greet. Kinsa man ni sila? O ang atoa di ay mga panadero, no? Kanang sayo kayo sa Kabuntagon. Magsige, kuana na, magsige og inak-inat anang harina. Magsige og kumus-kumus anang harina. Good morning, good morning. Kanang mga bake shop karon nga sayo kayo sa Kabuntagon. Nagtikaw-tikaw. Og syempre dili lang yun na. Ato pa rin, good morning ang mga security guards, mga nurses, o ato ang mga nakaroon sa probinsya, no, mga farmers, no, mga magtatanom. Ipangtugnaw in tawon kay uwan-uwan man. Siyempre ang mga vendors, good morning! O sa tanan mga sayo kaayo, nanikay sikay, sama ka nako. Oo, sayo kayo na ni kay Sikay, no? Sayo sa Kabuntagon. Good morning, kanatong tanan. And of course, ato po di good morning. Ang katong wala na mo good morning nila kay lagi, nagbuwag na. Kay lagi, gipulihan na. Oo, good morning, good morning, good morning.

Pukaw ninyo, programang pukawon mo, programang lingawon mo, programang pasayawon mo sa iyo sa kabuntagon, programang maghatag kaninyo o oh, good vibes sa iyo sa kabuntagon, programang buntag na ba? Siyempre, kauban ninyo, wala naging laing lamion nga radio DJ diri sa Cebu. Wanay laing sabain. Siguro dagan mag-igay. Kila raming buutan. Pero ang labaw sa tanan, ako ragyo ni Clema na. Ako ragyo ay! Kala, may lain pa. Ako po dahi, good morning, no? Ang katong mga karas-karas pang tutunlan diyan sa Manako. Tungod sa abog sa panahon sa Haze. Usap ni si Haze, oy, di man mo biya, oy. Haze, gano'n di ba ka mo biya, Haze? Uma naman untata, no? Alright, oras na to, 4:40 na. Ala, sige, bangon. Bangon! Volume yung radio. Ipatungo dito sa imong silingan nga himantayon kayo. Siyempre mga ka-vibes, no? Ano pa itong topic karong buntaga? Unsa may atong topic karong buntaga? Yara! Ato ang topic karong buntaga kung mahinahalan sa inyong pagtubag. Unsay imong pinaka-weird nga morning routine? Unsa man ang pinaka-weird ni mong morning routine? Sige, karong tatawad, mag-live na sa TikTok o ako na mo'y tubag. I-text lang sa 0995-472-0802. Pwede po mo manawag ka na mga kabang. O sa inyo ang weird kayo. Na morning routine. Sige daw. Alas 4:41 na, alas sige. Bangon, pangapi, pag-init ng tubig. Alas sige, pamanit, pamanit.

Caca Vibes a las 4:47, ¿no? My morning, my buntag sa tanaman namin na karoon. Good morning, good morning, good morning! O sa may pinaka-weird ninyong morning routine, be? O sa kaning weird gani sa kuan sa kanang Bisaya gani? O, ato ni Bisaya on, be? O, karoon sa magpalabantang Google.

sa may weird ninyo nga morning routine. Sige daw, sa mga nitana dyan sa itong live, live natin sa itong TikTok account ha. Mga ka-vibes, DJs, bracket gunato. Sama na itong TikTok account. Sa may pinaka-weird ninyo nga morning routine. Pinaka-weird na ako nga morning routine, DJ, kay mukhaon ko ang ice cream. Ha? Unsay nga, morning routine mukha ang ice cream. Tinood ba ni?

0: 452 na. Sige, sa pinaka-weird ninyong kanang or sa pinaka-weird ninyong morning routine. Lahat ay color din ito, Pastor Ron. Hello, good morning, ka-vibes.
1: Mayang buntag, this is Pakin.
0: Mayang buntag, okay, saan ni Paliho, ka-vibes?
1: Si Jason sa Lapu-Lapu.
0: Si Kinsa?
1: Tracy sa Lapu-Lapu, Tracy.
0: Sakto ba?
1: Chrissy. Chrissy, oh.
0: Alright. Asa makadapit sa Lapu-Lapu, ka-vibes, Chrissy?
1: Sa Barangay Pahat.
0: Uy, sa Barangay Pahat. Kumusta man yung kabuntagon niya? Kumusta man? Na mainit na ka, namahaw?
1: Wala
0: pa may ka. Wala pa lang. Kanang namatay pangutana dere, kung motubag ka, pwede na pwede mong tubagon. O andam na ka.
1: Andam na din yung bracket.
0: Alright, sige, ka-vibes, Chrissy. On sa may imuhang pinaka-weird, ha? Weird nga morning routine.
1: Kanang pwede yung bracket.
0: Kato lang po din na to maistorya. Sa buntag, agay. Unta tanan no. Onya kay syempre sana all man ka kay naman kay kanang usay nga na to kanang gakos og kiss wa.
1: I love you.
0: Oh, og I love you pagyon agoy. Unta tanan na lang gayon. Oh, imo man gyud na tubag ang pinaka weird nimo nga morning routine. Ala sige pamuka sa imong mga ka-vibes diha, imong mga silingan. Ala sige bunal.

0: Fortaleza.
1: Kana? Ana gina naga dapat naga especially. All right. Kano? Asawa mga ganyo, ba na ato ganang panggaon? Oo. Kano? Kano? Maura? All right. Dagan kayo salamat. Huwag maayong buntag. Ganyan mo di ha? Ka-vibes, Chrissy. All right. Amping-amping ka mo, kanunay mo di ha? O, di ba? Oh, nakadugo.

mga weird nga morning routine kay o maga kiss o maga I love you. Hey! Unta tanay! Kana asawa ni Kano. Hey, good morning ni Princess. Good morning to Arlene Bisagas. Magdasal at magpasalamat sa Ginoo. Oh, manay mong morning routine. And kisa pa si Jovico. Good morning, Jove. And hi everyone, good morning from Cebu City. Good morning, Cebu girl. Asa man ka sa Cebu, dapat, ha? Asa man ka. O kato mga ni sana all nga naay mo kiss, naay mo gakos, naay mo good morning. O naay mo I love you sa iskabuntago. No? Mano sana all. Kamu diha, kay million man mo, wala gud mo. Ba? Ako DJ Kinalan Jud Mutapion sa Hubon before mo bangon ka na. Tapin eh. Pero dili ma unsa mabuyagan?

Good morning, Nime. Good morning, May. Alas 4.58 na mga ka-vibes. Alas, sige, bangon. Kung so, wala pa mo bangon diha, pwede na po mo magligid-ligid. Ligid. Mag-pray at magka-pee, DJ. Mag-pray at magka-peeling ka, DJ, ha? Ganon? My money, my buntag, no? Sa mga naghigop-higop na diyang init nga kape. Init nga pamainit, init nga lugaw. Sa paman init nga... Dahil mapunan nyo gipang kape diya, ay. Flavored water man lagi na, ha? Wala ni AJ, my buntag. Shoutout from Kamigen. Good morning ni EJ. And shoutout sa akong pamilya, Bacaro family, sa Naga, Cebu, Naminaw, diri sa Taiwan. Hello! May pagpaminaw ninyong tanan, ha? Oo, may pagpaminaw. O sa may inyong morning routine, be share ninyo ba yung sa inyong morning routine? Good morning, New York, mga pita with pine. O, di ka ni Alvin Mindahaw. Ha, sa mga pan, be? Asa ang pine, panghatag? Si Ramel Elnot, di ay ni DJ. Ang ako, routine DJ, kay magligid-ligid, hayang-hayang, og mag kumot-kumot. O, ayaw, mot! Magkumot-kumot sa akong kamot. Magkumot-kumot sa akong dakong kamot. Mauba! Mauba, Mil? Ha, Mil, mauba? Shoutout ni Carl from Alabel, Sarangani. Oh my, good morning. My good morning shout out to my family, Alegria and Arieta. All right, good morning. Good morning, Nicole. Good morning. Shout out from Camotes, Barangay Union, sa Huerta family sa Libo. All right, good morning.

karon hanga Martes 22 sa buwan sa Setyembre. So sa mga nag-birthday karon, happy happy birthday. Happy anniversary sa tarong mga nag-celebrate sa ilang anniversary karon. O kato mga nag-celebrate po silang Mansory. Happy Mansory. Hello ni Alma Kaingho. Good morning. And, oo, karong adlaw mga ka-vibes, no? Adlaw Martes. Wagi hapoy klase sa Cebu City. Oo. Gipahibaw. Ani Mayor Nestor Archibald. O, pinagi sa iyang social media account na suspendido lang gihapon ang face-to-face classes sa tanan level sa privado o pampumbliko ng tunghaan dire sa Cebu City. O, karong adlawan eh. O, subay kini sa very

Vibes a las 5:09 na. Sige na, usa may inyo ang morning routine. Usa inyo ang weird or usa inyo ang morning routine. At tangi po ninyo karoon daw na ito ang ka-vibes pa-zumba ha. At tangi na ninyo mga ka-vibes.

0: 5 alas 5 G's na. O, samayin yung morning routine natin. Caller to pasunan. Hello, good morning, ka-vibes.
1: Good morning, DJ. Happy Tuesday.
0: Hi, good morning, ka-vibes, Belle.
1: Good morning, mga ka-vibes.
0: Good morning, ka-vibes. O, kumusta man yung kabuntagon?
1: Yes.
0: O.
1: Kami na kayo kayong i-play karon no?
0: Lami ang
1: tawa good ko.
0: Ang saingan?
1: Lami kayo mong ipang play ba? Napatawag ko. Kaya no, gisingot na ko din sinayo. Bisag wala pa gani. Pasumba.
0: Mau ba? Wala ka gisingot.
1: Oo, lagi.
0: Wala ka gisingot o ligid-ligid ya?
1: Wala, oy.
0: Ay.
1: Dili gani. Dili sa kong tawag ba kay Basin. Hindi ka gana. Basin makuan ka ba?
0: Nga no, mapulaan man ko ngayon yung haman ng load. Bisan oras-oras pa nung itawag. Sige!
1: Ako na yung load di ay.
0: Oh! Bitaw, kana magod kay kugihan mo nagtawag sa tong programa, nalingaw mo, nalipay mo. Oy! Diba? Oo! O niya, syempre.
1: Oh! Ikaw ba?
0: Usaman! Nawagtang!
1: Oh, ilan siya sa hapon? Oh! Ilan
0: siya sa hapon? Ano, magiging bag-upa? Mura na siya grilasyon. Kung bag-upa, mag-kwan pa, mag-green pa na kay go, go, go, go! Pero kung mudugay na gani, mag-red na, mag-puwa na, kay wala, stop, stop, stop! Adili, nipuwa na siya diha kay nga. Uwan-uwan manggod mo nang sabotable kay na siya.
1: Oh.
0: Bloody eye. Makatitanos ning akong baba. Unya, syempre. Ah, kana kani tawag man kamo tubag gid ka sa ato ang pangutana karong buntaga. Ato ang pangutana karong buntaga. O sa may weird nimo or imuhang morning routine. Ah,
1: gigitron in sa buntaga may.
0: Mau ba?
1: Oo, lagi. As in,
0: Basin lay-lay ron
1: ha.
0: Ama ba? Basin lay-lay ron ha. Dili na siya lay-lay. Ayaw lay. Tomorrow na yung morning routine ha. Maminaw na to. Oh, sige, mauman ka, nahala, sige. Imo man ato baka to pangutan na krabutan ka. Hala, sige, pamukaw si mga ka-vibes. So, imo mga silingan. Hala, sige, bunal, be.

taas, boy. Saloy ako, bukod. Alright, sige, dagan kayo salamat ka, Vibes. Abel, Hatamosa sa Garing Consolacion. Good morning! Alright, good morning to your Doyne. Ika sa Maricon Doyne, good morning. Hello ni Miss Lynn Ilunga. Hello ni Miss Lynn. Oh, na Miss Lynn Ilunga na po yung Miss Lynn. Oh, good morning, DJ Sarot lang ko sa taga Dipolog. Hapit na jod ko uli. Dito, makita na ko si Mama. Oh! Isa pa no kung maabdan tag pila atong edad no maabdan tag matiguwang ta kung hatagan tag kay gayonan wagi na nato pangitaon mama kun dili kani papa no. Good morning ni Fiona and good morning pre pa sa ano sa akong page oy Lambert TV. Alright, shout out pre Lambert, DJ Lambert. Good morning Hello ni Len Otordos, good morning. Pasara sa akong family, Oraldi family diyan sa Kabadyangan, Liluan, Cebu. Puro lubi. Ika ni DJ Clufo.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.21 na! Kamu na minang langyapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR! Favorite Music Radio, Cebu ka Vibes, mauna ni! Ang paboritong radio sa Kabisayan! Oo, sa Kabisayan. Ang paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan, Oglokop, Nasod. 93.1, ha? Dali mga oras sa mga kabahin. Sana hanapod tayo Christmas songs kung diin. Oo, nag-countdown tano sa Christmas. So 94 days, sakto ba ni Sir Virgil? 94 days. Oh, 94 days na lang. 94 kaadlaw na lang. Magpasko na! Ingon man ko sila nga kinahanglan mag-countdown ka sa Pasko kayroon ay dagang blessings mo abot nimo. Oo. Nakaselebrar ka sa Pasko nga daghan o daghan kag daghan kwarta. Namusugat ka sa bagong tuig. Daghan pugag kwarta. Ato lang so yan. Amo tinuod ba? Happy Christmas mga ka-vibes!

sorpresa. Panahon na para magpasingot. Hala, sige, ikaw ang sa mga istiping. Sir Virgil, ikaw ang istiping, Sir Virgil. Para paningtod kay Tugnaw, kayong kadlaon. Hala, sige. Exercise.

Gracias a tomar kebabs a las 5.54. Nagi paningotan pa mo ah. O sa taas, diya sa may mantayupan barili. Nga puwerte ko nung sipaan na to diya.

kawon ka. Ning amon ka. Og pasayawon ka. Oh, programang buntag na vibes sa 93.1 FM, our favorite music radio, Cebu Ka Vibes.

0: Kan kay salamat sa inyo, pakiguban ka na ko sulod sa duha ka oras. O balik ko ni alas 11 sa programa ka Vibe Sad Sad sa Udto. Sa mga nabitin sa to mga sunata karon onya ang alas 11. Ako gyapon na solo ko ana, ha? Ako'y motokar, ako'y mustorya gyapon niya. Kay adlong Martes Manroan. Ha? Kagang kay salamat ninyo mga ka-vibes, ha? Untagi paningot mo diyang sinayaw. O nasuko inyong silingan kay saba kayo. Aling ngog-ngog sa iyos kabuntagon. At ito na ka mga ka-vibes, musunod na programa karakara sa punta with ka-vibes tontoy. Oh god, this has been your DJ DJs Bracket Gun na to aka New York. Kana! May line pa! Dahil lagi mo sa pagpamina mga ka-vibes ha, dili lang sa inyo ang paborito nga sasunan sa radio. Sa dial sa inyo ang mga radio 93.1 FMR. Favorite music, Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni! At ito na ko mga ka-vibes kay Love Love. Oh ha, at ito na ko, kamping mong tanan diha. Ano man, ina, ano man. Kay Love Love, ko kamong tanan. Mabuntag mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top na gin alas sa isa kabuntagon. May buntag mga ka-vibes.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo lain lami on DJ Sprocket.
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si Kapag

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag sugbo Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Martes, pitsa 22 sa buwan sa September 2026. Welcome sa Line Usab edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaib si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong, aron kita makaumol og haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mga kabaibs, it's 94 days left before Christmas na sad. So pila na lang yun? Ah? Hehe. 94 días sa dili pa sad ang pagsaulog ng Sabnato sa adlaw sa Pasko.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Of course, sama sa naandan mga kabayos, welcome gayud kayo kamong tanan sa pagsalmod sa itong programa. Pinagi sa inyong pagpadayag sa komentaryo o ingon man inyong mga opinion sa atong official text line sa 0995-472-0802 Usbonaco. Ang atong official text line 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ko, official Facebook page din inyong makita ang atong Facebook Live na Sibya pinaagi sa 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio in Cebu, mga kabayb.
1: Arangkada sa Buntag!

Baka vibes, alas size 12 na. Beno, kinsa may nag-iskot na ko. Nasudipan man ta. Sa iyo habasan. But you know mga kabibes, ang kanabang atong unang isgutan ron, ang naitabo kalabot sa day 27 kagahapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.

0: Inani ang paghitabo mga ka-vibes ang gipatawag kagahapon dito sa witness stand mao si Attorney Gerardo del Rosario, ha? Gamao ni siya ang kananaang hepe sa Securities and Exchange Commission, ha? Sa ilang buhatan dito nga mao ang nagmonitor sa mga balay patigayon sa tibuok Pilipinas, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buhatan.
0: Ha? Apan, dagan ang nahikurat, mga ka-vibes, ha? Kay gani ako moingon ninyo nga ang katutuang pag tumaw kagahapon ni Attorney Del Rosario sa baong day 27 sa Senate impeachment trial. Alang nako, ha? Ang nahimutangan karon ni Vice Presidente Sara Duterte, mga ka-vibes, magkaingon ka nga alkansi apan paldo. Usbo na ko, ha, mga ka-vibes, alkansi apan paldo. Ngano kay sumapa ni Attorney Del Rosario, mga ka-vibes, ha? Ang 15 sa 18 ka mga negosyo ni Vice President Sara Duterte, sama ni nga, ha? Nideklara man ni og way pagpanghatag og dividendo, unya no net earnings, mga ka-vibes, sa ato pa while why kita?
2: Ay,
0: ah, hihi. Alegria lagi kagahapon, mga ka-vibes. Nga, kita ba makaingon? Nga, kung atong basihan kining maong nabutyag kagahapon, nga, by the way, niingon ko nga, alkansi apan paldo, nasangit sabi sa posibleng kalapasan sa atong batakang balaod, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya nga no, doon ay negosyo nga gitukod si Vice President Sara Duterte. Naunsa man ni Vice President Sara Duterte nga sumapa ni Senador Rapi Tulpo. Nga abogada man tani, niya ang iyang pana, abogado sad. Daw nalimot man sila nga kinahanglan nila nga i-divest ang kananaang mga negosyo sa Vice Presidente, mga ka-vibes, sa dihang nahimo siyang Vice President human sa eleksyon sa Mayo 2022, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unsa kaya yung pagkaunsaa ba? Unsay rason? Tingali, kumpiyansa lang kayo si Vice President Sara Duterte apan. Bisan pag nag kanabang doon na sila panagbingkil ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga ka-vibes, wa mang gihapon mo divest in town sa iyang mga negosyo si Vice President Sara Duterte, oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Nga kaning maong panghitabo, mga ka-vibes, tanaw ko og doon na pa'y sobra sa pulong ipit, mao na ang sitwasyon karon ni Vice President Sara Duterte. Kay laliman ka, klaro man sa kananaang balaod, sa atong batakang balaod, sa Article 7, Section 13, mga ka-vibes, nga nagkanayon dito nga kung ikaw usa ka presidente o baka vice-presidente, sakop sa gabinete, ingon man ang ilang mga deputies o mga assistants, Ha? Kinahanglan ka nga paminawan ninyo ha, ang provision sa maong balaod mga kabibes. Ha? The President, Vice President, the members of the Cabinet and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, hold any other office or employment during their tenure, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Dugang paniining maong balaod, they shall not, during said tenure, directly or indirectly practice any other profession, participate in any business, or be financially interested in any contract within any franchise or special privilege granted by the government or any subdivision, agency or instrument or instrumentality thereof, including government-owned or controlled corporations or their subsidiaries. They shall strictly avoid conflict of interest in the conduct of their office.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So klaro kayo ang maong provision sa balaod mga kabibes. Ha? Bastilan sa. Apan taliwala ni anak mga kabibes kay bao ba mogunsay na itabo. Ha? Si Vice President Sara Duterte. Ha? Mga kabibes, wa mo day best sa kining negosyo nga ginganlan og GenCorp Corporation mga kabibes. Ha? Dito siyudad sa Davao. Gano ka to sa? Ha? Kay nabisto man eh nga kining GenCorp Industries Incorporated mga kabibes. Ha? Sa iyang gisumiter nga Statement of Assets, Liabilities and Network Consultant, gibutyag dito ni Vice President Sara Duterte gikan sa 2016 ha, hangtod sa 2025 sa ato papagsugod gyud sa termino sa iyang amahan pagka presidente ha, nga si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Iyang gibutyag ang iyang kaugalingon, iyang gilista ang iyang kaugalingon isip incorporator o stockholder sa GenCorp Industries Incorporated nga maura ba ni ang kompanya sad nga dunay mga kontrata dito sa Davao City LGU mga kabibes. Samtang siya vice presidente o ang iyang manghod nga si Basti Duterte ang mayor sa naasing syudad mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So dihang bahina pa lang ipit yun si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna ang ambot o gudsao ni niya o gluso. Ha? Unya, ang naka kananaabang lain pag yun nga nakasangit ni Vice President Sara Duterte. Ha? Kibaw ba mga kabibes nga doon na sila 18 ka mga negosyo dito? Ha? Ato na guning tukion kining maong mga negosyo. Diyaw. Ha? Doon na sila ay negosyo nga ginganlan og Metro City Chow Foods Corporation. Unya katong akong giingon nga GenCorp Industries Incorporated. Doon na sila ay City Hall King Chow Foods Corporation. Kadaghan ba tayo ng foods? Oy? Unya, kuan man nila ha, kanana ang mayingontang punga mga kabibes, diversified business. Doon na sila ay Amianan Shores Incorporated. Naapay kanang law office sa nilang magtiayon, ang kining Carpio Lawyers. Unya, naapod sila ay negosyo sa fishing, Madayaw Fisheries Incorporated. Unya, doon na pa ay Davao, unsay nga na ni? Kananing Davao unsa man ni Bounty Times Food Corporation. Unya katagkan ba ning negosyo ha oy. napailain nga singaan na niyo eh. Bastilan bitaw. Kaingon ta ba nga naunsa ba yung taon eh? Basta 18 ni ka mga negosyo ka vibes ang iya sa magtiayon nga si Vice President Sara Duterte o si Attorney Man Scarpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning, ito ni Kabibes Benjamin Nildore. Good morning, Kabibes Total Moraglaw Simo. Direct examine ang prosecution. Si Chase nang itaw exciting part after lunch. Tinuod ka, but you know, iyag estilo magada Kabibes sa Binje ang mga abogado. Si attorney Erin Matib medyo kan ba kanang laygay kay mga istorya ba wa bitoy kinabuhi ha. Munya monotone pagyo kayo, pero you know he was able to unearth some very important facts ha ngadto sa mga negosyo ni Vice President Sara Duterte Kabibes. Matod pa ni Kabibes 0792, kadaghan bang gipang violate nga law kaning lawyer unta nga vice president sa mga DDS? Siya ro di ni mapriso. Mauna na, Kabibes, siya ro siya. Pero anyway, inani Kabibes ha, please disabuse your mind. Ako na ninggi, sulti din eh, but I would like to repeat this. Kining impeachment trial karon ni Vice President Sara Duterte. In fairness to the Vice President, wala ni siya imprisonment. Sa ato pa, bisan pa o makonvicto siya, di isang ma-prison eh, hindi duhara kabutang ang may tabo niya. Mataktak siya isip Vice Presidente na to. O niya ang ikaduha, perpetually disqualified in joining public service. Ha? Di na siya makasalmot pa sa bugnong lugay nun. Ha? Kanana ang bisan palagi og barangay konsehal dito sa ilang siyudad sa Davao, mga Kabibes. Ha? Dili na siya pwede. So, duharag yun. But in fairness to her, she will never be put to prison. Di ni siya mapriso, ani. Pero di lagi ka mapriso, di nasag ka. Goodbye politics para niya, Kabibes. Mabitaw to nga ningon kagahapon na unsyan may tao ni si attorney Jimmy Bundok. Limot siya ba nga ang kanang iyang giingon nga bisan pag ma-impeach kuno si Vice President Sara Duterte, kanang makalansar kuno gihapon bisan pag ma-disqualify siya, makalansar kuno gihapon na daw nalimot ni siya ba nga ang kanang makonvicto kang impeachment, mga Kabibes, it cannot be appealed. Di na na mapilar bisan pag ato Supreme Court, bisan pag diriskumilit. Ha? Matur pa sa akong amigong abogado, noon sa ba na si Jimmy Bundok nga diin man na siya iyang remedial law daw na limot man siya. In fairness to kananaabang attorney Jimmy Bundok, para na ako Kabibes. Nagpabuhi lang po tos dugo siya yung taon sa mga DDS. Ato na ni Klaruhon, pabuhi ng dugo niya. Lipay pong mga DDS. Kaya hey, bahala nagma-impeach ni siya o rather makonvicto sa impeachment. Pwede rin hapon ka lang, sir, pagkatoy-toy. Salamat kayo. Gika ni Kabibes 3401. Good morning, Kabibes Tonton. Iyapaw sa tanang tigpaminawan ni ining Tulumanon Arangkada sa Buntag. Din is a favorite music radio from Roy sa Tisa. Salamat kayo, Kabibes Roy, ha. Welcome sa atong programa. Alagay na nga niingon ko na unsama taon si kanang attorney Jimmy Bundok. Oy. Pag Bundok, pagsulti ato niya, sakto ka ato siya katug. Tingalig, nagduka pa to siya, Kabibes. Daghana lagi og mga kalapasan nga nakita gahapon sa pagbutyag ni Attorney Gerardo del Castillo sa Securities and Exchange Commission, mga Kabibes. Gika ni Kabibes 5598, puulaan na nga sa BPO, kanus-a pa man na Kano sa paman ang eleksyon, maayong nang ilisan puol nang mag-elect, mag-nominate na puntag laing BPO. Puula ng pangalana, puula ng Robin Hood ka-vibes, may pay ikaw himong senador. Matiming pa ang sulti English pag Tagalog, kanos apaman mag-eleksyon, uy, puula ng biperon, ilisan ta ng pangalana. Siya o kinis, ka-vibes, 5598 mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Inani ka-vibes, sa gipulan ka, pero sus, ayaw anak ka-vibes, uy. Kaya nga no, maghilak mong ngilak niyag sa'yo ang mga DDS ron.
2: Ayaw!
0: Basta lang bitang, kaya ngon lagi si kananaabang si Senator Rapid Tulpo kahapon. Siya rung asa doy. Pulo sila mga abogado, was sila ka, nalimot sila ka, kalabot sa balaod sa divestment. Kana namang gundihang brapita. Unya, maka, pakurat ang maong revelasyon kagahapon sa mga opisyal sa SEC. Kay laliman ka ha, 15 sa 18 ka mga negosyo, why gideklara nga dividendo? Sa tupaway kita, lugi, alkansi. Unya, asa man siya og kanang iyang source sa dagang kwarta nga sigon sa nabutyag sa mga bank records ka naabot dito sa Anti-Money Laundering Council. Pasti lang, ha? Lisuda is pilingon mga ka-vibes.
2: Pinawa!
0: Mga ka-vibes, sa alas 6:30 naman, ay nabari si ka-vibes Virgil. Kanana ang mag-commercial break na karoon taon-taon. Ang ako lang ba ni ining nahitabo karoon ni Vice President Sara Duterte? Ha? Na nag-goodbye, basihanan ka, vibes. Gatingali o tanaw ko, maipit na yun si Vice President Sara Duterte. Mga ka-vibes, pausat ha. Ato sa ning kananaabang pagitaan o paaging nga mabutiag patong ubang mga negosyo ni Vice President Sara Duterte. Paliog standby, maminaw sa tag mga mahinungtanon kayo.
1: Arang

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Mo'on na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa nabutan.
3: Bueno, salamat kay la size 35 na mga ka-vibes. Kiniginiganing na bulgar kagahapon di Attorney Jerry Del Rosario. Siya mo ang hepe sa Company Registration and Monitoring Department. Siya ang direktor dito, kini si Attorney Gerardo Del Rosario. Nga doon na 18 ka mga kumpanya. Unya, kini ang medyo kaibudgan kayo mga ka-vibes. Nga nung nagpabilin siya nga incorporator ni ining kumpanya nga ginganlan og Metro City Chow Foods Incorporated. Nagsugod din niya itong 2016 atul gyud nga presidente ang iyang amahan. Unya, nilingkod siya sa board of directors ni ini gikan sa 2018 hangtod na sa 2025 sa milabay nga tuig mga ka-vibes. Monang sa dihang gipangutanas mga senador si Attorney Del Rosario mga ka-vibes. Ningon siya nga astilan, huwag imo bang subayon ba? Doon na gyoy mga hokus-pokus nga nahitabo mga ka-vibes.
2: Arangkada sa nabutan.
3: Laliman ka o? Usa sa tataw niyang kalapasan, ha? Matod pa ni Attorney Del Rosario, gimong subayon ang iyang gibutyag. Nahimo siyang stockholder sa City Hall, King Chow Foods Corporation. Niya itong 2019, hangtod na nga niamindar kini sa ilang general information sheet, mga ka-vibes. Niya itong 2021 mga ka-vibes. Pero alang lagi nako ba? Kining mga ingon-ini nga panghitabo nga nung sa tingin nga wa man tao ni mabantay o kumpiyansa ragi kaayo si Vice President Sara Duterte. Tugatugag pa nga wa niya na ito doon na sa DSI gitaguan. Matod pa ni ka-vibes Alvis Kumaling. Good morning, ka-vibes Sir Tonton. Hapit na jud, maipit si Sara. Gaba na na, kahars po di bo, ka-vibes Alvis. Oy, pero nga tawa tabi.
4: No!
3: Matod pa ni ka-vibes 4664. May buta, ka-vibes Sir Ton. Pool na po, ato BP, Sara-Sara, oy. Jimmy Mountain bundok na po ato butaran sir. Mao ba ka vibes? Wa man gani ma namunbon manggaling taon si Attorney Jimmy Bundok. Matud pa ni ka vibes 4541. Good morning ka vibes Sir Tonton and to all of your avid listeners. Bisag unsaon pagbabag sa defense team ka vibes. Harangon ang direct examination sa prosecution pero mugawas gyud nga guilty gyud ni Sara, lisod gyud dipinsaan ang guilty. Moingon ko may tama ka diyan ka vibes 4541 bitaw mga ka vibes ha. Kanilang 18 ka mga negosyo. 15 niini wa nang hatag og dividendo. Sa tupa lugi alkansi. Way kita. Pero may bulong ka. Why dividendo no net earnings? Nga nung 13 niyang datua, sigon sa record, nga naabot dito sa Anti-Money Laundering Council. Kay, unsa man, diin man gikan niyang kwarta. Gani, bisag di nilang ta dito sa deposito sa bangko hanga na diskubrihan sa Anti-Money Laundering Council. Og imong subayon mga ka-vibes, gikan siya na himong Vice Mayor sa siyudad sa Davao in 2007. Hangtod na nga nahimo siyang Vice Presidente. Imo nang i-cumulative tanan. Imo nang i-add tanan. Diba mo pila rin total niya na? Budagan na naog mga 30 at 40 milyones. Pero nga nung nideklara man sila siya o katigayunan nga 98 million diha sa iyong statement of assets, liabilities and network. Diin manggikaning maong 50 milyones kapin. Di alam ta ha, di pata mag-hiskot atong bilyones. Kaya mo, hiskot atong bilyones, samot. Ha, samot kaipit sa Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. So ang punto na to, disaman siya, diin man siya og yung lawful and legal earnings. Nga sa disuotso nila ka mga negosyo, alkansi man ang 15 niini. Ha? Nagari ito yung ice plant nga. Ultimo pag-manage yung ice plant, di ka mawal, kansi. May buong ta ice plant. Malkansi ba din ng ice plant? Lagi yung sama to. Wa nila tagda. Ah. Uy, gika ni 8352, morning sir, nawa lagi signal ninyo. Maoba, palihog ko na ko og asa kang area, ka-vibes 8352. Ani na lang ka-vibes, abasig ka hinay among net. pero okay man diri sa akong monitor. Gikan ni ka-vibes 9279, morning ka-vibes tonton, gamay na lang jud na siya, ma-impeach na si Richard Alivio from Consolacion. Kanang for your information ka-vibes, di tamo sakay anang argumento sa kanabang unsay nga ni anak sa mga DDS nga wa pa ma-impeach actually mga ka-vibes, ha? Just for your information, humanan na siya ma-impeach kay nga no, ang kanang impeachment proceedings mga ka-vibes magsugod na dito sa kanang ubos Bible oranan sa Kongreso, sa House of Representatives. Mao bitaw na nga napadangat karon ang articles of impeachment kay dito sa Kongreso, ha? Dito sa ubos Bible oranan ipitsa na siya karon ang natang twister na tanini ang determinar, ang gidetermine sa kanang Senate Impeachment Court, it's either makonvicto ba siya or maacquit sa iyang impeachment dito gikan sa ubos Bible oranan. Pero ang DDS yung pangunta nun, tuyang malang mo, wa pa ko no impeach pagkatoy-toy ng istorya, ha? So I hope that's clear, ka-vibes Richard. Humana na siya na-impeach. Ang karon, desisyon na nalang og i-convicto ba siya? O ma-acquit ba? Pero ako tanaw, kinilang daan, oh. Asagog ka na manangkong mga ka-vibes, ha? Kanang alkansi, lugi, pero paldo. Pino! O niya sa revelasyon kagahapon doon, ay nito ba ang pangalan? Ha? Kining usa ka negosyante mga ka-vibes nga ambot og unsa ka ning tawhana? Ha? Kining ginganlan og si special envoy man ko nini kaniadto dito sa China sa panahon sa iyang amahan. Ha? Nga may bulong ta mga ka-vibes nga kining maong negosyante sa siyudad sa Davao. Ha? Halos direktor sa kanang halos tanang mga negosyo ni Vice President Sara Duterte og ni Attorney Manz Carpio. Kiningganganlan og si Jaime T. Cruz mga ka-vibes, si GTC, nga nahimong special envoy to China for trade and investments sa panahon ni kani Presidente Rudy Duterte. Ang pangunta na di makadami lang ni si Jaime Cruz sa magtiayon nga Vice President og Vice President Sara Duterte og Attorney Manasis Carpio mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Motong gi butyag kagahapon ni kani Congressman Ace Barbers ang usa sa mga kananaabang nagiya sa kasamtangan karon nga House Prosecution Panel nga they are kanabang considering nga ipaubos sa witness stand si Jaime Cruz. Kay ipasabot yang nga ano man nga halos incorporator director man ka sa negosyo nga na nga anaa ang magtiayon nga Vice President Sara Duterte og kining attorney Manasis Carpio. He has a lot of explaining to do kini si Jaime Cruz, mga kabayabs, kani special envoy dito sa People's Republic of China panahon ni kanhi presidente Rudy Duterte.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Good morning ito ni kabayabs sa Randy Santisas, matod pa niya listening. Inani kabayabs ba? Kanang tiyaw mo na o, ang mga pangalan sa mga kumpanya nga nalambigit kini si Jaime Cruz nga ang mga sec records sa butyag nga si Jaime Cruz mao ang incorporator sa unom ka mga negosyo nga gideklara ni Vice President Sara Duterte sa iyang salin. Ang maong mga kumpanya mao ning musunod, incorporator siya sa Davao Emerging Taipans Corp in 2004. Sa ito pa, kanya ito pa galing din eh. Ha? City Hall Chow, City Hall King Chow Foods Corp in Davao Bounty Times Food Corp in 2007. Onya GTC Group of Companies Philippines Incorporated in 2009. Onya Metro City Chow Foods Corporation and Davao New Royal Taipan Foods in 2016, mga kabibes. Puros na malang ni Davao onya nagiskot og pagkaon, mga kabibes. Pastilan sa. Onya ang medyo labad kayo para ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Ha? Sukad pa gani sa 2007 ngadto 2012. Naimo sa siyang stockholder nining usa City Hall King Chow Foods Corporation o Davao Bounty Times Food Corporation. Pastilang daghan ang negosyo ha, mga kabibes, pero alkansi lagi ko no. You know, mga kabibes, I don't know, sakto ning atong observation sa atong usa ka kabibes, sao ni pag justify lagi sa Vice President o niya pohon nga kani lang ha. 18 ka mga negosyo. 15 alkansi. Ha? Be ang pangutana. Kadaghan atong nabutyag nga kwarta niya sa bangko. Sigon sa mga bank transaction reports nga nadangat kanto sa Anti-Money Laundering Council. Nga ato man ang gisgutan din nga ang kinatibuk ang transaksyon 6.7 milyon pesos. Ha? Unya, auto ang kasagaras ni Gusio Alcance, di din magkwarta si Vice President Sara Duterte.
1: Pinawa!
3: Good morning ito ni Kabaib sa Randy Santisas, matod pa niya listening. Mabasa ta sa mga opinion sa itong uban pa mga Kabaib sa matod pa ni Kabaib 0792. Vice President palang gani, daghan ng kabuang, maugani. Si Robin Padilla gusto na lang ma-abroad kay dili na niya ma-take ang mga kabuang aning iyang idol family. Diba kakabibes, tanaw ko naka-feel na po niyo sa tinuod lang ba si Robin Padilla? Kanabitaw mahuog na lang siyang kanabang wag yun mo gamit sa iyang saktong pinsada ba? But I am of the firm belief nga kamau-mau biyan ni si Robin. Ang iya lang, apiki kaya ang mga dipinsa nga to ni Vice President Sara Duterte niya. Karong panahon na daw nakita ni niya ba? Siya rom sa mga on silang doha maril. Di sila mga escort nga. Daddy, ay medyo simplang ka doon. At niya, tanawaron siya na butang sa alanganin. Ha? Ako may ngon lagi nga di naman abag-o ni Robin nga mapriso. Ha? Kagi ka naman siya dito, mabitang niingon siya nga produkto ko no siya sa UP mga ka-vibes.
1: Pinawa!
3: Bumog on sa UP, parang Ruben Padilla, University of Prisons. Matod pa ni Kabayab 079, totoan sir your question sir kung nga nung alkansi pero paldo, wa man ko na siya magsalig sa negosyo. Politika ang main source of income anak nila, matod pa ni Kabayab sa 0792.
2: Arangkada sa Kabutan.
3: Muna nga ako mingon ka vibes nga may tama ka dyan. Matod pa ni ka vibes 5598. Okay. Ansani, mingon siya din hey, si 5598. Mayo sa Jod, mag-monitor kanunay ang inyong signal ka vibes. Kay ogway broadcast nga akong mapaminawan matagad. Lawla ay man ang akong sana pag uma sa akong uma. Dasig man gyud ko kabayes nga manglipyo akong una mapaminaw ni TJ Sprocket maminaw nimo ipiton ko ra man sa akong purong ang akong cellphone samtang naminaw sa imong programa from Marlon Archibald. Kabayes Marlon, by the way ha, okay na nagandam na kog imong kaning imong gipamaray nga kana ang ugwa man galing ko diri kabayes paila lang. Na kay sticker nga giandam na mo ka-vibes Marlon. So basin sa kuan pod ka-vibes not so much kay cellphone man kahabasig sa imong net o okay man among signal dere. So way ko no basig so banang imong kananaabang gigamit na simpak. Di lang ako isgutan kay pabayro niya ta ni Ma'am Junie Kanyeti dere ka-vibes. So basig sa imo pong service provider hiligag 18 anang saraoy og arikas tani malita marines bitaw no 18 marines pod og ari pugkas tanim negosyo 18 businesses 18 business companies anindot sa nimo anindot sa nang analysis team of the kabayb sa 9354 mga tawa tabi. Ngano ka no nga hilig sa 18 ka vibes. One mga ka vibes ba nga karong adlaw si Attorney Gerald Gerardo Castillo. Usas mga direktor sa kanang Securities and Exchange Commission nga in charge sa monitoring sa mga negosyo. Ilang ipaubos sa cross examination sa depensa. O niya, ang makross-examine niya ini kining sugwanong abogado nga si Attorney Justin Nicole Gular. Gahapon si Attorney

ni admitir si Mayor Basti nga duna gidi ay naking negosyo gidi ay ang Davao City Government yan ang maong kampanya kanang Gene Corp. Ha? Sabi sila diha kabayos nga ano ha? Bisan to dogway nga butang ta sa articles of incorporation nga giduso nga to sa kana na ang ha? City Hall giyon sa man gipiki ang dokumento. O ikaduha ha? Duha lang na either gipiki ang dokumento or giadmitir mismo ni ha? Ni kana na ang Mayor Basti nga naking negosyo sila sa negosyo sa Igsoon o naking transaksyon sila sa negosyo sa Igsoon kanang Gene Corp ha? O baka ha, ikatulong akong nakita wa sila due diligence kano na niyo may rabagsinsiyo mga kabibes minilyon ang kantidad sa negosyo mga kabibes sa Gene Corp Corporation. Murag redundant pa ng Gene Corp Corporation mga kabibes. Ito raguning klaruhon. Ha? Nga mga kabibes ang maong kumpanya. Ha? I stand corrected. Gene Corp pragidi ay dili Gene Corp Corporation shop sa town. Ubang mga kan ba mga writers manggod atong gisunod lang ilang balita mga kabibes. Ha? Redundant kay Corp na god niya. E Gene Corp Corporation pagidi mo. Inani ka vibes ba? Bisan pa niining depensa ni Mayor Basti Duterte. The fact is gibutyag magudi ni Vice President Sara Duterte sayang statement of assets, liabilities and network. And you know, ang nadiskubrihan pag yun, grabe ang pagsulbong sa kita nining maong Gene Corp Corporation ma Gene Corp Corporation Gene Corp mga ka-vibes. Ha? Tiyaw mo na, ang Gene Corp Industries Incorporated ay, ha? Kanang laliman ka, niadtong 2021, dili pa Vice President si Sara Duterte, ang kita sa Gene Corp Industries Incorporated, mukabat laog 28.9 million pesos. Pero paglingko ni Vice President Sara Duterte niya itong 2022 kay bawang magpilay kita umiabot ka ito sa kapin sa 300 million mga kabibes. Pero lagi kasagaran sa mga negosyo lugi matod pa sa records dito sa Securities and Exchange Commission. Matod pa ni Kabibes 9279, tinood yun na Kabibes Tonton sa politika, yun na siya nagsalig. Well, ako may ngunin mo Kabibes, nga, watakay ba o unsa pang mga pamaaging ilang gibuhat? Kaya, you know,

ina ni kabay sa watak kay bawg ug sa gid ilang source of money ba. Di ta maingon source of income, right? Ug bayong tag lawful ug legal means kay income, alcance man lang negosyo din gid ka. Bayong tag politika sa ato pa, unsa man lang gibuhat, ha? Ahinte ba sila mga kayutaan, nagsuod ba sila real estate, pero bisag dihang dapita. Ibutang tadag Canada ang gigamit niya yung influences politika. Doon ay mga dagkong transaksyon sa pagkamaligya ang mga yuta dito. Ibutang ta lang ha. Kaya di ba na basta-basta kita di ha. O sa mga transaksyon nila. Pero klaro is balaod, bisan pa o kung sa imong profesyon, kita ay abogado ka, di ka pwede mag-abogado. Basta ikaw, presidente, vice president, member of the cabinet, their assistant, and their deputies, dili mo pwede. Basta naamod yung maong trabaho sa gobyerno.

0: avoid conflict of interest. Ha? Pananglit, doktor ka di ka, pwede mag-doktor. Ha? Abogada siya, di siya pwede mag-abogada. So pangutan na rin lagi, ha? Diin man og kwarta si Vice President Sara Duterte og iyang pana nga si Attorney Manasis Carpio, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Muna yung makaingon, tabang dako kayo ng tanhaga. Ha? Matod pa ni Kabibes 9354, alangan di malkan si nga Sara Nagod na bisag asa ibutang kawat tirada. Siya ro di mutagam. Tanawang gobyerno sa Pilipinas, wa magmahay. Nga no bitang gihimog BP. Matod pa ni Kabibes 9354. Gika ni Kabibes 9572. Dalangin namin sa oras na ito, anuman ang iyong pinapanalangin sa Diyos, sakit man ito sa iyo or sa family or financial provision na makalaya sa problema financial, I pray na tugunan at abutin ka ng Diyos sa iyong kahilingan. Lord, alam namin na walang imposible sa iyo, kaya pinagkatiwala ko sa iyo ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen to that, Kabibes 9572. Gika ni Kabibes 0792, naingon siya nga, klaro man sir, nga politika good ang gisaligan anang Duterte families o maunalay ilang gisulti sa ilang mga anak. Nga kung magdikusyo mo na ay chance malugi, pero kung politika, puros gain o guay lugi, apelyido repuhunan, matod pa ni Kabibes 0792 with angry emoji, mga Kabibes. Mga Kabibes, mag-alas 7 naman, mupos lang ko makadiyot niya humanini at ang ipadayon ang pagtuki na ining nahitabo kagahapon sa day 27 sa nagpadayon nga Senate impeachment trial nga may kalabutan ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
1: Arangka!

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Pahibalo ang mga opinion, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinion, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag.
3: Arangkada sa buntag.
2: Arangkada sa buntag.
4: Salamat kay Alas City Size na mga kabayos padayon sa atong iskutanan din sa Arangkada sa Buntag Karabutaga. Bueno, shout out ka to di kabayos dyan to be, matod pa niya. Morning kabayos, Sir Tonton, napuna ng imuntig paminaw diri. Si Randy nga nagkaon, nga naminaw, nga nagsmile, keep it up daw, hehe. Lagi ka na kabayos dyan to be. Salamat kayo kabayos, niya kananaang... Kumusta ko sa imong kauban diha nga si bagong ka-vibes, si ka-vibes Randy. Hinani mga ka-vibes ba? Kanag imagong sa taon kining nabutyag kagahapon. Ingon lagi ko nga, ha? Alkansi pero paldo. Lugi pero... Dagakwartas bangko. Sao man ni mo eh? Ha? In fact, ang usa sa... Gibutyag kagahapon sa mga opisyal sa SEC, mga kabayos. Ha? Nga, matod pa niya, nga klaro kining kalapasan sa atong batakang balaod. Ha? Nga, sumala pa ni Attorney Gerardo del Rosario. Siya mo ang direktor sa SEC Company Registration and Monitoring and Monitoring Department. Ha? Ga ang kining mao ang kalapasan sa Batakang Balaod tungod ining kompanya nga ginganlan og Metro City Chow Foods Corporation, mga kabayos.
3: Arangkada sa buntag.
4: Matungod ini kalapasan lagi ni sa Article 7 sa Section 14. Ha? Kalabot sa naghupot sa Executive Department. Ha? Sa dihang gi direct examination si Attorney Del Rosario nining private prosecutor nga si Attorney Erwin Mati Bacabay.
3: Arangkada sa buntag.
4: Quote, one pamahayag ni Attorney Del Rosario, mga kabibes. We have a provision in the Constitution saying that the president, vice president, cabinet members cannot hold other office, cannot have another job, cannot engage in a different profession, cannot engage in any other profession, cannot have business interest to avoid conflict of interest. Matod pa sa maong prosecution witness, mga kabayos. So diyang napita pa lang lagi ipit na kaayo si Vice President Sara Duterte.
5: Pinoa!
4: Unya, gawas pa to sa akong gikabutyag nga 18 nila ka mga negosyo. Ha? Unya, ang kanilaging GenCorp Industries, unya makapahibulong kaayo mga kabayos kay Sharuha naman sad. Silang doha nga magtiayod mga abogado. Ha? Wag sila ka hinumdo mga kinanglan dahil sila mag-divest, mga kabayos. Sige ka ang pag-count sa aba. Ha? Good morning. Shout out na itong pag-usap ni kabayos Marvin Ladera. Niya pa, may buntag arangkada man, kabayos Sir Tonton, Dan Share and Heart. Now lang ka-message kay na peace, more power, always kabayos. Mauna ni salamat kay kabayos Marvin Ladera.
3: Arangkada sa buntag.
4: Arita Spikas, gika ni kabayos 9433 Salamat kaayo. Kanang good morning sir, check attendance lang. Good morning po din mo ka-vibes sa kining 9433. Unya ngato ni ka-vibes sa 5598, mingon siya para nako ka-vibes mas maayo nga ang himuong BP sunod eleksyon si Lenny Robredo. Papahawayo na po na ang BP karon oy nakapaldo na ang uban na poy atong papulihon o papaldo. I-share ang blessing ba? Di ka MVP karon mauray. Nagsigig tawat sa blessing. Ikaw na lang sabot ka vibes. Di ingikan bana sa katarong na blessing o sa kadautan. Papahawayon o sa nato ang BP karon ato ng ilisan sunod eleksyon. Lain na po atong papaldohon. Anak din na ka-vibes. Ikaw ba ka-vibes? Si Aog. Yung kaya ka na. Mga tawa, tabi.
1: Pino!
4: Sa tinood na mga ka-vibes, ang buto gonsao ni nila. Ang akong tanaw, mingon ni sila, nalipkuan ra, kanang naliban ra, pero wow. Inani ay, ignorance of the law excuses no one. Ha? And I may add kay tanaw ko, di mo na sila ignorantes palaod kay magtiayon gani sila puros abogado. Ha? Kumpiyansa ra gani sila. Kay saon? Saon pamanggog kay sila ni atong BBM? But, ha? Ring man ka nga sa tigingo ni Sara Duterte ni ato, I love you BBM!
1: Pinawa!
4: Usbo na ako ang sa ingon niya. I love you, BBM. Murabag, managuya, bitaw nga nagkabuhag. Pagka nagkabuhag na sila sa ilang panaguya, gibulkar na tanan ang baho. Baho sa siya nga rin, BBM, pero wala mo siya kaduti, BBM. Mone, ha? Unay, yano na ako nga pagsabot aning maong mga isyo. Ha? Kinumdo mo? Awaron. Unsa na resulta na ang mingon lagi ko unity team. Nahimo ng disunity mga ka-vibes. Uy, damay tani ining tanan. By the way, Rabasus. Ako lang ng ilakbit ba. Kiba mo ba mo ka-vibes? Ambot sa nakasunod ni ini. Si Kuan ba? Si Senator Lorin Ligarda. No. Nag-extend na po sa iyang medical leave, mga ka-vibes.
1: Pinawa!
4: Basta pa ita, Lorin Ligarda, utro sa to. Bandungon kayo. Mantener lang kaso nga plunder, mga ka-vibes.
1: Pinawa!
4: Matod pa ni ka-vibes dyan, Tubi. Morning ka-vibes sa Tonton. Shout out daw. Ingon sa duha ka mga naghikay while mo duty na. Minaw jud sila si David, si Tibor, o si Randy. Daghana day niyo diha ka-vibes dyan. Ay mo dapat tapit. Diara mo sa Cebu City. Ugwa ko ma kanang sayo ba. Nakainumdum ko. Murag na amo dapit sa asa ba to? Mandawi ba to o lasyon ba to ka-vibes? Palihog ko nukog painom-nom ka-vibes dyan para manoted na ko niya. Ang pingin mo kanunay kananaang ka-vibes dyan ha. Amay mo kay tinarong ng inyo dyan. Rabahogin mo pero naya itong vice president ay ayahaya oy. Matot pa sa itong ka-vibes diri. Politika, gihimong negosyo. Ha? Monigingon sa uban nga ang politika dili negosyo. Ha? Servisyo ko no. Pero sa mga Duterte di ay kaklaro ana. Politika, ha? Gihimong negosyo.
1: Pinawa!
4: Ha? Ang politika, gihimong negosyo, dili servisyo.
1: Pinawa!
4: Hey, tagmay, madaghan nga klases politiko, ha? Good morning, ka-vibes Tonton. Nice one. God bless. Mauna ni gikan ni ka-vibes Mike Angelo Cobar. Karon pa nga dawa, ilang i-direct examination si kanang attorney Gerardo del Castillo. Unya, kibaw ko, ang kontanawa ni nga, ilang ipamugos ka. Oh, kamoy taga-sick niya. Nga nung waman niyo gi-call out? Nga nung waman niyo gi-red flag? Nga nung waman niyo gi-report? Nga nung waman niyo pahinumdami ang Vice Presidente, pagkatoy-toy, ila day iamong-among na hinuon ng asek nga igura nagbuti ako siya tinuon.
1: Ayaw!
4: Okay, salamat kayo diha sa lungsod sa Lasyon, dahil sa Konsolasyon. Amping mo diha kanunay kabayab sa diha sa Libo, Barangay Libo. O niya, shout out ka to ni kabayab sa Mike Angelo Cobar. Good morning kabayab sa Tonton, nice one, God bless, mauna ni. Gika ni kabayab sa Dominic Duni Kamungay, Jason. May buta kabayab sa Tonton. Pa-shout out kong Wangwang, gihilantan in town tungod sa uwan gahapon kabayab. Salamat, God bless. God bless you too, kabayab sa Dominic. Taas ba sa imong kananaang kabayab sa Dominic. Dominic Duni Kamungay Jason. Sa muna, doha ka pa nga na. Anyhow, amping mo yun kanunay kabayab sa niya. Kuan ra ba dai ron? Padayon nga way klase ang diri sa Cebu City ang mga learners, ang mga elementary kutob sa senior high school, kay tungod lagi nining haste ba. So amping mo kanunay diha kabibes Dominic ha, kay para nako babi sa ganing mga hamtong why exempted ani ha. Grabe mong kuning sunog gihapon dito sa Indonesia mga kabibes, muna nga apektado ta din sa ato ha, tungod kay inig kanabang ang dagas hangin paingon diri sa ato, ilupad man sa hangin tanang mga ang mga aso dito gikan sa forest fire sa Indonesia mga kabibes, nabot taon diri sa Pilipinas, niya nabot gitaon Sugbo, mo na nga padayon nga ang uban kanang online classes, nag-asynchronous sila pero kasagaran gyud why klase karon sa publiko o ingon man sa kining mga pribadong eskwelahan gikan sa elementarya ngadto sa high school sa Cebu City Kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Good morning ato ni Kabibes Delia Moralita Lopez. Good morning kadabuntag binaminaw sa imo programa. Salamat kay ni mo Kabibes Delia Moralita Lopez. Iba mo Kabibes nga nahuog na lang bitaw nga nanguidya ko ninyo. Nga, unsa to ingon, I love you BBM. Nga no, sa okay pa sila ni BBM, kumpiyansar kay Sara Duterte ba kabayab sa abay, butang talang niyo eh. Sige lang, mawaman ni kinanglan. Nalimot sila, nalimot tingali siya nga, nangaway siya nga itong BBM, nang tingkay na hinuogon sa ilang mga tinaguang baho kabayab.
1: Ayaw!
4: Uy, unsa man ning istorya ha ka vibes 6084. Good morning Sir Tonton, unsa ka tinuod nga na nisulti si Gopam sa iyang interview kang Karen D nga naay nadiskubrehan nga 26 billion ghost and substandard projects diri sa Cebu. Mapait. I will double check that one ka vibes 6084. Tanaw ta ra. Og unsa na ka ang confirmation ni anak kay as we speak, ang akong naibawaan murag tuama ni biyahe si Governor Pambari 4 sa gawa sa nasod. Unyagi ka ni Kabibes 5598. Dili na lang ta mangandoy nga mapauli si Loren Kabibes. Ato na lang siya i-platter nga pauli na taon. Uy, i-share sad na mo ang imong napaldo na sibat. Ni Sibat Raman Human Makapaldo, dili ka maluoy na mo nga mga Pilipino, wa mi ikarises. Inani ka vibes ba? Kanang ako magong tanaw, lali man ka ha, ako lang ning malakbitan ba? Kay gibutyag kagahapon ni kaning Senate Secretary nga si Attorney Renato Bantog nga ni-extend na po doy hantod sa October 9 ang iyang medical leave. Sa maginang sakita, no? Nga ato rin maginang matambalan sa gawa sa nasod. Ha? Mayingon talaga seryosong mong sakit. Parang tuwa magin siya sa Europe. Mo niingon lagi siya, niingon si Ombudsman Jesus Crispin Rebulla nga basin lagi yung naghikay na ni sa iyang parehas sa silang Hari Roque. Ha? Nga naghikay sa ilahang sa nga ni anak. Ha? Political asylum, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Well, katungod na nila, pero, ha? Kana na ang... pero, grabe. Samtang nibiyahe dito sa kawasan nasun, tuwa pa dito ron. Nibaligya sa ilang share sa ilang negosyo sa negosyo sa solar. ako ning tubagon ha, ang pagutana ni Kabibes sa Benji. Kabibes, as lang ko why wa naman mag on board si Ate Bay sa Arangkada. Ang akong tubag di mo Kabibes, dunay laing priority si Kabibes sa Ate Bay. Si Ate Bay kay nga no, kami di ko diri Kabibes, wa mami pugsanay, kinahanglan kabubuton man nimo. And all of us here nga di aparon, we have that passion to be of service to the people, pinaagi sa pagpanibya. So si Ate Bay, daga pa to, lahi sa siyang priorities mga Kabibes, lahi nga direksyon sa iyong profesyon. And we wish her luck, Kabibes mo na nga kanana ang wa na ninyo madungog sa kahanginan si Juby Balneg, aka Ate Bay, mga Kabibes. I hope that's clear now, Kabibes Benjamin Hildore.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So, ano yung nahitabo mga Kabibes ha? Ha? Kang Lorin Ligarda. Ayayang Lorin Ligarda oy. Ha? Kanana abang ato lang na siyang malakwitan kay by the way, ugma po ang adlawa, importante kayo. Kay mo desider na ang kanang mga sakop sa Senate Impeachment Court. Kung paubsan na bagyod ang kananaabang threshold on conviction sa kining nagpadayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga Kabibes. Pwesti la pa ita ning itabuas ha? Ha? So ugma puho na I don't know saan na nila pag di ba sila mga yung extension mga Kabibes ha? Di ay matod pa ni Senate Secretary Renato Bantog ha? Yang gikonfirmar ni kagahapon September 21 nga si Senator Lorin Ligarda ang iya atong pananghid agrabihan na unsa man iya man ang gitingob ni file siya glib gikan September 21 so gahapon hangtod sa 23 unya September 28 ngadto sa October 2 unya October 5 ngadto sa Nuybe unsa na po kay sumpay ni ini October unsa man ni October ambot lang tanaw ko forever na to sa dito sa gawas na sud mga Kabibes. Wait as ha. So maom sa na nga tanaw na ko I think mao angay taning usbo ning maong balaod bitaw. Ha? Kay og sa kuan pa ni sa pribado pa ni nga negosyo mga Kabibes laliman kag ha? Pila na ka buwan siya dito. Agosto pag siya ni biya diri sa Pilipinas Agosto 2. Ha? Kapinda sa kabuwan mga Kabibes niya mag-Oktubre na. Uy. You know, in fairness to Senator Lorin Ligarda, wa man siya magdawat og syuldo Kabibes pero mao lagi na. Ha? Magdawat og syuldo pero paldo kay na maligyag solar.
1: Ay!
4: Stang mga unsa ni mga anak ng Dios maning mga tawhana tingali pero di oy mga abusada nga naas gobyerno ang akong tawag ani. Una yung ginganlan og Senator Lorin Ligarda. Ha? Ha? Nangutana si Kabayb 6084 ask ko nag-need ba og replacement ni Juby? kanana ang there is an intent from the management to do that. Pero okay pa man mi as far as we are concerned. May unta usbon or na or ipa level up atong sana balaod sa Pilipinas magukod yun ning mga politiko ni abroad ubay-ubay nagyud ni sila. Maogyud tanaw na to ning gibutyag ni Kuan Kabibes gibutyag ni ni Kining siya nga ni ini DILG Secretary John Vic Rimbulya. Pero in fairness to Rimbulya, ha, ang iarang kayang dakpon ko na umatod pa niya si kanhi presidential spokesman Harry Roque. Kondo na nakunoy red notice. Pero wapo man ta nakalungog o istorya nga toa ni biyahe sila sa gawa sa nasod. Wapo man ganyang Black Pilas, Bato de la Rosa nga matod pa niya. Doon na kunoy negosyasyon. Wapo man po.
1: Pinawa!
4: Actually, kabahibs, ang isyo niya ng kabahin ba ni Senator Lorraine Legarda nga doon ay nagungong ron nga kasong plunder. O Senador Gugka, di na magkakinanglan o kanabang travel clearance gikan sa DILG? Igor, ikaw nang hit. Inala ka powerful ang mga senador. Kanana ang si Vice President Sara Duterte, in fairness to her, mo ngayon, bigyan biya og travel permit ito sa iyang best friend kaniadto nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabibes. Ngayo gidoy pero mga senador, wara manghira ka mulib ka susinana. O niya og wa kay paangod ka senador, pwede gi ka madawat kay pa si Musildo. Why restriction ni ana ang balaod mga kabibes? Mo na ika pait sa tong pamalaod diri sa Pilipinas nga. Maingon ta nga daghan na kitang balaod ang pagpatuma na lang niini. Kini usa. In fact, kung ato gining isgutan, kung ato ning palauman ka vibes, tanaw na ko, bisag kinibitong kalabot sa pag-regulate sa atong mga negosyo. Unta to, mga ka vibes, himunong ta nga mandatory sa Securities and Exchange Commission, sama nining nadangatan ro ni Vice President Sara Duterte, gitanaw nila nga, nakalapas man og kanang balaod sa divestment, automatic unta ni nga i-red flag bitaw sa buhatan sa kinini ang Securities and Exchange Commission mga kabibes. Nanguna ang masagsek, ingom sa dila nga di maguna na mo trabaho. So karon adi na, nauting kay na hinuon eh. So akong tanaw kabibes, sus, grabe rabang kaniba si Senator Alan Peter Cayetano. Murag nawa naman ikauaw yung tao ng tawhana nga kalit lang nga hangtod ron wa pag yung tao nang himungo to eh. Ako na siyang isgutan sa atong second portion niya ni Ka-LCTE Media, Kapin. Kay naunsa ba ni si Alan Peter Cayetano? Klaro naman gikain eh. May pa ang Alan, no? Buo na niya yung sulob niya nga robe mga kabayab sa niya. Muhural siya nga apilkos defense team ni Vice President Sara Duterte mga kabayab.
1: Pinawa!
4: Kay iyang gibuyag hapon ang kwan. Kanana ang prosecution gano'n ko nung way klaro ang mga gipasupot ng mga dokumento. It is not for him to say that. Nana sa defense panel sa defense council ang pagsulti ni ana pero oy ang diparog si Senator Alan Peter Cayetano may noon. Matod pa ni Kabibes 5118 Sir Tonton mas maayo noon nga di na mabalik si Loren para gamay ra ang sitting judge nga mo acquit ni Piatos unya mo gamay sad ang 16 nga threshold mao nay desisyonan og mapuhon Kabibes 5118 so ato nang subayon og baha unya karong adlaw kining day 28 sa impeachment trial ato ning sundon. I'm sure walay kanang trial ugma apan paminawon ang habig sa depensa og prosecution sa ilang mga oral arguments unya sa dili pa ang desisyon sa kanang Senate Impeachment Court kon paubsan bagyod ang threshold nga 16 sama sa gikabutyag sa una ni kining presiding officer Senator Cheese Escudero. Mga kabibes, alas 7 imedya naman mo post lang ko makadiot alang sa mga mahinungdanon kayo o niya humanini ipadayo nato ang atong panag-uban din sa Arangkada sa Buntag Palihog. Standby.

0: Salamat sa inyong pagsunod mga kabayos. Welcome pagbalik sa itong Arangkada sa Buntag. Karong adlawa, adlawang Martes, Pizza 22 sa buwan sa September 2026. Sa gihapon, ako inyong kabayos, si Tonton Alco Santogo. Pwede kabayos. Samtang nag-break ta, akong gitanaw ang kanabang statement ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Nga iyang gipanalipdan ang iyang igsuon nga si Vice President Sara Duterte. Ha? By the way, nga to sa mga late tuners na to ang atong official text line alang sa pagpadangat sa inyong mga komentaryo o opinion. Ang 0995-472-0802. Usbo na ako. Official text line 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page. Din makita ninyo ang atong Sibya pinagi sa Facebook Live ang 93.1 FMR Cebu. Usbo na ako. 93.1 FMR Cebu, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Niluwat sa iyang pamahayag si Davao City Mayor Basti Duterte. Ang pinitsahan kini og September 21, 2026, mga kabibes. Unya ato ning basahon. To give fairness pa. Aron atong ayagon og unsa gining iyang unod sa iyang gisulti dinhi mga kabibes. Ha? Mingon siya din, contrary to unconfirmed reports alleging that the city of Davao, through me as its city mayor, has transactions worth around 14.32 million with GenCorp Industries Incorporated, let it be put on record that upon latest review, it has a gross total of 33,263,161 pesos worth of transaction encompassing 19 contracts.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Wala ka diha, nga nung ila maninggi ang kon. Nga nabutyag na hinoon nga may balor ng 33 million kapin ang maong transaksyon nga naglambigit og 19 ka mga kontrata mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mingon din of these 19 engagements which began in 2022. Ang sabot, may pagsugod sa termino ni Vice President Sara Duterte.
2: Pinawa!
0: Thirteen had been consummated. Uy, sa ato pa, 13 sa 19. While the remaining 6 represent ongoing accounts, ato pa wa pa mahatag ang unsa manggaling ang kontrata mga kabayb. And strict adherence to procurement laws. Ngilngiga ko no. Stricto ko no nga kanana ang pagsunod sa balaod sa procurement mga kabibes and strict adherence to procurement laws. Four of these contracts were secured through competitive public bidding. Nagbidding pa kuno sila mga kabibes matupang Basti Duterte. Di sa tamo, konformya ng ingno nilag Barbie Duterte. O di, oy, kamatso ng Basti Duterte batot pang Ellen Adarna. Matot pa yung gisumpay and strict adherence to procurement laws. Four of these contracts were secured through competitive public bidding. While the remaining 15 were executed by a small value procurement as legally permitted. Legal pa kuno mga kabibes. Nidugang sa iyang pamahayag si Mayor Basti. In every instance, GenCorp Industries Incorporated was rigorously evaluated. Ah, ila pa ko nung gi-evaluate. And determined to have submitted the lowest calculated responsive bid or offer. Ah, sa ato pa kuno, ilang gi-evaluate unya ilang nasuta nga ang maong kompanya nga nalabigit ang iyang isoon nga si Vice President Sara Duterte. Ah, kining maong kompanya nihatag kuno og labing ubos nga kantidad sa pagbidding, mga kabibes, lowest calculated responsive bid or offer atong pagpakan. Karon malipay sa ni mga DDS rubutaga, mga kabibes.

0: Laliman ka taas ng pakpak ni Kabash Virgiloy. Lowest calculated bid god ko no. Ha? Unya, didugang din ni most importantly, ha? In compliance with government procurement laws and administrative issuances, all 19 transactions have been duly processed, reported and published on the Philippine Government Electronic Procurement System of PhilJIPS portal. Ah, ila pa kunong ipaagis PhilJIPS. Ang masad inyong i-shortcut, oy. Any interested party seeking to verify the city's transactions with GenCorp Industries Incorporated or any other entity is invited to review the official PhilJIPS website or coordinate with us with their office for authorized record access. Ha? Unya, di ay gisumpay siya. Third paragraph it. Ah, sa statement nga, ilang giang ko na yun.
1: Pinawa!
0: Matod pa niya din ni I and all other officials and employees of the city government of Davao never had any knowledge of Vice President Sara Z. Duterte holding an interest in GenCorp Industries Incorporated. Wak kuno sila kay Pao, mga kabibes.
1: Pinawa!
0: Kani ba, alibay na malanggo ng ilang rason? Inani, mga kabibes, wak biya lain ni deklara sa nga doon na siya business interest kaning GenCorp Industries Incorporated. Si Vice President Sara Duterte mismo, diha, kaya ba mo diha? Di niya gibutiak, diha mismo sa yung statement of assets, liabilities, and network. Furthermore, neither the name Zara Zimmerman Duterte nor the surname Duterte appears in any of the official documents, such as among others, the articles of incorporation submitted by GenCorp Industries Incorporated across the 19 contracts and transactions in question, mga kabayb. Kanibang istoryaha ba? Kaya ang akong short comment, adino, wa mo mahimog due diligence? Available man ang sa public. Astila, no? Gibutang man dito ni Vice President Sara Duterte, nga doon na siya ay, ha? Negosyo nga ngaan. GenCorp Industries Incorporated, mga kabibes.
1: Pinawa!
0: Ha? Mingon siya din, he? Ha? Ato ning klaro, ho, na? The name Sara Zimmerman Duterte nor the surname Duterte appears in any... Yeah, akong... Okay, nakong na-skip na sa ka... Apong mga kabayos. Furthermore, neither the name Zara Zimmerman Duterte nor the surname Duterte appears in any of the official documents, such as among others, the articles of incorporation submitted by GenCorp Industries Incorporated across the 19 contracts and transactions in question. Wa lagi kunoy nga ni Vice President Sara Duterte. Oy.
1: Pinawa!
0: Pero ang pangutan na ba, nga nung si Vice President Sara Duterte di butyag manini siyang salin? I maintain that all transactions at the City of Davao with GenCorp Industries Incorporated are above board. Any claim otherwise shall be duly supported with verified evidence and reliable documents. Ah, nakalusot sa sila mga kabayb. Kani, buladas na gini. Let us be vigilant in managing information and not fall prey to deceptive claims and orchestrated narratives engineered solely to serve political motives that suit personal interest and promote disunity. Uy, pag sure!
1: Pino ka!
0: Promote disunity ko na, uy. Sa ato pa tayo, ganahan mong mag-ole mo. Hehe! Altilan, uy. Matod pa rin ka, vibe, sa 4644. Na pa, di ay meeting-meeting, sir, sa panahon nila. Sila ang bata, si Hehe, nakita. Nakita gyud mga Duterte supak sa government laws. Gusto nila sila ang law. Matod pa ni Kabaib sa 4644. Ha? Diri ko ba medyo na naiking ko aning istorya ha ba? Not full free to deceptive claims and orchestrated narrative engineered solely to serve political motives that suit personal interest and promote disunity. Uy, nga naman di ay gusto may makikuli ni Bongbong Marcos, Mayor Basti Duterte. Kagbayra ng disunity na itabo, ah. Ha? Nidugang ang mayor sa siyudad sa Davao. I remain steadfast in my commitment to transparency, fairness, and absolute truth. The statement is issued ahead of any so-called lawful proceedings as I believe that the people, especially the people of the city of Davao, have the right to know. Pinirmahan Sebastian Z. Duterte, Davao City, mga kabayan.
1: Pino ka!
0: Muna'y pamahayag ni Mayor Basti Duterte, mga kabibes. Pero huwag atong ipakang na sa pamahayag sa direktor sa kanang Securities and Exchange Commission. Ningon si Attorney Gerardo Del Rosario, mga kabibes, nga gireport siya ni mismo ni Vice President Sara Duterte dito sa Securities and Exchange Commission. Ganun mo na. Huwag na hibaw ni Ana ang buhatan sa mayor sa siyudad sa Davao. O niyang makalilisang kay niini, mga kabibes, kay sukad sa 2022 nga Vice Mayor naman, Vice President si Sara Duterte, nisulbong pagkalit ang ilang sales sa GenCorp Industries Corporation, mga kabibes. Ha? Tinoda wa sa Articles of Incorporation. Pero ang explanation diha ni kay bawo mo, mga kabibes, ni Attorney Del Rosario, ha, nga gipaagi ko no og ginganlan og kanang na corporate provider ato ning klarohon dagot, ha. Matud pa ni Attorney Gerardo Del Rosario, mga kabibes, nga iyang gibutyag din he nga kanana ang kalabutan sa GenCorp, mga kabibes, ha, naani sa gibutyag sa Vice President.

ano man ipakaunt sa nga ni gawas man sa SAL ni Vice President Sara Duterte. Hasta paita. Akong na nasubay ni ang ilang katarungan ni ini kanang gitawag nila og kanang singa ni ana. Kanang doon na ba'y corporate subscriber mga kabibes? Nga dito ko no, tungod kay apil mandaan si Vice President Sara Duterte. But anyway, dili man ta impeachment court, ato ning itugyan sa Senate Impeachment Court mga kabibes. Ngayon out maklaro ni, kaning depensa ni Basti Duterte, anyway, murag dili pa siya karong siman na hamo testigo dito sa Senate Impeachment Trial. Sunod semana may bawaan tani. May bawaan tani katag mga kabibes. Kay gibutya kagahapon ni Attorney Michael Pua nga wa pay siguro galing og mo tambong ba? Mo saksi ba dito? Si Vice President Sara Duterte kay bisan tuod og dili siya patawag sa witness stand just to support her brother. Pwede man kaayong mo patimaw sa dito si Vice President Sara Duterte. Lami kaayong nun nga ay patawag na lang pong appeal sa Vice President Sara Duterte tibuhay o bato ang galing siya. Pero ang akong tanaw ninyo mga kabayos ba, wa maging asong makumkum. O na problemahan yung drone sa mga Duterte. Kay lagi ha. Kanira good. Daghan kayog sangit ba? Daghan kayo o kanabitaw ang mga gibutang dito nila sa record sa Securities and Exchange Commission. Ngayon imong ipakang sa SALE ni Vice President Sara Duterte, nagbutyag ni nga musamot yun o ka ipit ang Vice Presidente. Morso kung imo pagining ipakang sa mga nahipos ng mga bank transaction reports sa Anti-Money Laundering Council. Kay ibutang ta, nahimo silang bilyonaryo. Nisaka ang ilang kwarta. Pangutana, diin man gikan ang kwarta ha. What are the lawful and legal means? Nga, wa man sila ilaing profesyon. Ha? Matod pa sa atong kabibes ganiha nga ang ila ko nung gisaligan, politika rin yun. Gihimong kapital ang pagka-politiko, ang pagsalmot sa politika. So, kanitanan mga kabibes, karong musunod ng mga adlaw, mabisto gini. Kay, kagahapon, nabutyag naman ni Attorney Del Rosario ang maong mga records nga nasumiter nga to sa Securities and Exchange Commission. Kaling depensa ni Basti Duterte, I'm sure doon naging usa ka senador nga muingon nga, sige butang ta nga, di Aspil James, dilik siya incorporated, pero wala yung mamagingo og due diligence. Nga ang GenCorp Industries Corporation stockholder niya na ang imong magawa nga si Vice President Sara Duterte. Sila raman po ay nagkuhag bato nga giduktok silang kaugali yung ulo. Ano? It was Vice President Sara Duterte herself who revealed, who put it on record on an official government record sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Network nga incorporator siya sa GenCorp Industries Corporation Incorporated mga kabibes. Siya raman saan mo may lain mo bitaw tong ingon siya attorney naman. may pas rapi tulpo medyo makaigo pa naingon bitaw kahapon si Senator rapi tulpo nga puros matanin sila abogado ang bana abogado si Vice President Sara abogada wagin sila ka alinggat nga kinahanglan i-divest nalimot sila akong tanaw lagi posibleng maingaw ni iyang mga abogado nga tanaw na mo ginagmay ramang guna nga negosyo di naangay kabalak

kadaan. Ha, pila ramai ilang giput up dia. Ha, di mang ingon ni anak kadakok gyud. Ha, pero the fact is, mo mo magday best, ha, igo gyud bus balaod. Mo nay pait kayo and I understand nga of course si Mayor Basti Duterte nanghanig ginadaan. Nanalipo di daan sa ko galingon kay doon ay may issue niya nga supina ang supina ad testificandum ang kananaang Senate Impeachment Court mga kabibes. So mo na yung dipinsa nga wamay labot wamay nakita ni ini sa gisumitin the spill chips and so on and so forth on yung lowest calculated responsive lowest calculated bid kinaubsan man. So wamapil din gobyerno pero wala mapil din gobyerno kaklaruan ng conflict of interest ah. Unya ang mga transaksyon na hitabo sa riyang nagsugod ang termino ni Vice President Sara Duterte. Mga kababs, untot ng mga alas 8, sumupos lang kung mga kariyot niya humaniini atong ipadayon ang pagtuki kalabot kahapon sa nagpadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya mo tweak na gamay atong isgutan ang update kalabot sa kining investigasyon sa NBI kalabot sa kining mga gikataho nga anomaloso nga mga flood control projects dito sa siyudad sa Davao. Palihog, standby.